0: Unsa lagi question? Oh, nausab ba inyong kinabuhi karon? Kay bago naman ning Pilipinas, nausab ba? Na lang mga igala. Dili negative ha, dili pa atras kun dili pa abante ta. No. Nausab siya, kung sa una ay mong income 15,000 lang karon 30 na. Ano man nausab? Dili na negative, change is not negative. Always na may gala geared towards something positive. Mga exchange gani, no? Dili na mga igala pa atras ang kabag-uhan. Kabag-uhan may igsoon, it should be abante yun na siya mga kaigsoonan. Kung sa una, sudan lang ka mga igala og pirit karon, kung ana, kining lapu-lapu na. Bagong Pilipinas na good. Kung sa una mga igala, agwanta lang in taon ka og mais-mais karon, humay-humay na. Oh. Or karon mga igala, mais na lang ma-afford, no? Depende na, sige ito baga, no? Nabay na usab. Kaya pagraduhan na ito, mga higala, listen man good, pagraduhan ni Mas BBM 1 to 10, dili man good siya realistic ba? Mag-depende man sa atuang mga higalang political stance. Pagka anti-BBM ka, maingon siya kag zero. Maingon siya kag negative. Pagka pro-BBM sa ka, mga higala, maingon siya kag dili, oy, 9. So, ingani na lang. Unsay nausab sa imong kinabuhi? Unsay natabang mga higalas gobyerno karon sa imuha? Gawas anang paagion kas karsada kay ilahaman nang daw na. Gawas anang mga higalang maka-avail ka sa mga services, usa nga mga services, health services kuno mga igso. Abay na usab sa imong buhay na uminto ba mga higala imong pamuyo? Kay kana imong basihan mga higala bisag di ka mugrado, no makaingon ta nga at least man lang naasay nahimo ning gobernoha sa imo. Kaya very political mag-o pag mayroon tag in a span of 1 to 10, no? Pilay grado ni mong BBM. Pag ikaw mga igala DDS, mayroon yung kag negative 1, negative 7. Pag ikaw sa mga igala loyalista, sama ni Rimulya, siya ramay ni Angkon, anak, loyalista siya. No? Mayroon yung kag mga igala near to perfect. No? Do all na mga igalas perfecto. Duol na may gala sa perfection. Hindi mga igalang administrasyon ni BBM. So bias ka diha. Nakay kuaning sani prejudice. Nakay prejudice diha mga kaigsuuna. Nakay bias daan. So mas maayo nang ang ato bang utan-on, kumusta ka akong kinabuhi ilalom sa bagong Pilipinas? Nabago bagyo? Yumaman ba talaga ako? Mura na na mga igala sa kuan ba kanang mga simbahan gani mo ingon nga sila ray luwas. Kina ayaw tuuhi ang istorya kanang kami ray maluwas, ayaw tuuhi ang istorya. Tanaw yang binuhatan ko makaluwas ba. Mao din ay binuhatan sa luwa mao'y ray mo kasakag lagit kanang magsigi og magsigig pamaji.
1: Ayaw.
0: Muna na batasan sa taong maore makasakag langit. Kaya nang magsigig pangaway o yung isig kaingon. Hinuklugi, bito ninyo na. Kaya akong mga palabtik, mga side comments, hinuklugi ninyo na. Ano, bito na, mga katropa. Parang yan po na sa itong gobyerno karon mga katropa. Nabay kabag-uhan, nabag-o bagyo, kaya bagong Pilipinas na good ni Maygala. No? Kumbaga, born again na ta. No? Bago na gud ni bagong Pilipinas nya nabag-o bagyo tanan no nabay kabaguhan sa tong kinabuhi mga igala or membro lang gyapon mo sa Aguanta Party List. Ingon gani si Ebenezer si Chico diri nga good morning attorney no di lagi ta attorney certified Aguanta Party List nako mako chapter ay salamat ni so nagyon si Ebenezer. No, Dante Murata na sir kay ni Samot akong kaspa sa konsumisyon. No, si Ramel Umbayan, good morning sir kana si Matibag Butana. Uy nabay mata na oy. Oh, si Nutsil Neb, legit Aguanta Party List ito idol. Pinsan ko Aguanta gihapon from good morning from Cavite. Oh, Aguanta lang kayo diyan. E pakalat nyo yan sa mga Tagalog dyan na pag may nahihirapan sa buhay, huwag mo nang sabihin nga magtiis ka. Sabihin mo, Aguanta. Aguanta, brother. Aguanta, sister. Oh, yun ang ano natin. Oh, it's that's how you encourage your brothers and sisters, ha? Huh? Oh. Good morning, Attorney Emmanuel Mahipos. Maing buntag niya, partner. Igo yod bullseye sila. Sige, alas 8 sa isnake para. Kamu bisag kamu diha nga. Loyalista, makahinuklog sad mo nga. Tama ba sad tuon ning ako ang pagdapig, no? Tama ba sad tuon ni akong pagdapig aning BBM? Nga wa man ni nahimong epekto man lang o direct o konkreto man lang epekto sa akong kinabuhi. Sa kadaghan niyang giingon nga nahimo. Sa kadaghan gipang hinambog wala jud ni pisik diri nako. At the same time, kung pananglitan DDS ka mga higala, unya nahatagan ka mga higala og pabahay. Pananglitan pabahay. Ang mahitabo ni mo muhilom na lang ka. Oh. Di na po ka mangaway ni BBM kay makayong man sa ka tinuod bitapod sa iyang panahon nakabalay ko. Muna mo yungon ko kung graduhan ni mo siya og 1 to 10 mga higala mahimo kang bias diha kay mo ang imong kuan diha ang imong framework no sa imong pag decide is ang imong bias no nga DDS ka or loyalista ka whereas kung tan-aw ni mo dito sa imong kinabuhi kung naabag yoy konkretong epekto ah, diyan tayo ano diyan tayo magkakatalo-talo eh. Kaya tinood ba yun? May galangan na eh, bagong Pilipinas. Bullseye! Bullseye! Asa man na makita? Di na makita sa TV. Makita na sa imong kinabuhi. Makita na sa imong kaldiro. Pag way showed na hantod karon, adi binuang ng bagong Pilipinas, may gala. Sa una na apay malungag, karon wa na, naunsa mo na. Agwanta rin taon, may dinisibo sa baha. Baha, kayo dinisibo City. Sus, ginoo ko. Lulagwapa, maing buntag di, lulagwapa. Nance Kushner, maing buntag. Johnny Angoy, ang dato, samot ka dato. Ang pobre, samot ka pobre. Muna'y bagong Pilipinas, non? Niedagad rin mga higala. Castillon Jen, Sir Arnel. Good morning. BBM Legacy, gagong Pilipinas. Ay, ganun? Matibag. Good evening. Walay nahimos BBM sa Pilipinas. Prueba. Dili nako ni malim di nako ni malimtan mi boto ko ni BBM tungod sa tag 20 pesos per kilo nga bugas nga iyang gisaad pero buton nga dako wala but, wala ba di tag 20 karon na pero namay tag 20 ron oh ang sako kanang sako no 20 na Cleo near perfect ang admin near siguro kasi nabuko Minsan eh, Idol Arnel, di ako sa Manila ron na minaw gihapon ko kauban akong batos nga ganahan kayos bulsay. Salamat amping mo diha ha. Thank you. Ay nasa Manila pala kayo ha. Mag-ingat kayo. Oh, mag-ingat. Cleo, oh may buntag. Ribukas, oh yan ha. Ribukas diha. Kapoy siguan. Si Yums Adraser, dakong kausaban karon. Ang mga adik na Santos na. Sus, ginoo ko. Jan Canasa, good morning, sir. Dagan kaayo nahimo si BBM kumpara ni PRRD. Si BBM lang ang nakahimo o nakapa... si BBM lang nakapahimo o napakalaking kabulastugan sa atong nasod. O wala kahimo sa tatay digong anak. Jusko Robriso, si Auntie Claire ang tinuod gyud nga trabaho dili tig pamaba tig pamutbot. De, sige kaingon ko na mga higala. Now I understand BBM. Auntie Claire was made na ba? No. Gibutang siya diha mga higala para sa inyo. No, gibutang siya diha mga higala para sa inyo. So, na malagot ko ana pero kon din ako malagot. Din ako malagot. Sagdan ko na lang mga igsoon. Oh. Eh di ba dapat spokesperson magpaka-spokesperson ka. You need to bridge the gap between mga palisiya sa gobyerno mapasabot nimo sa tao mga igsoon. Ang layang yan tirada eh. Kinang mao palay pagtindog mga higala murag tigri mga higala nga kapaako na kakambraso na kaayo. O na ginaingon ni Kaloy lagi nga. Iyapod na. Pinawa! Alas 8:11 sila may kalandag na sa itong bagpanagumanuman. Sa akong pagbalik, mubalik pa ko ha. Madali lang mo ginhawa ta kay nakaabot tayo sa oras niya commercial ting commercial na makabayad man butag dita mo commercial. No? Of course, may gala ginibahin natin ganinyo sa Santon Plus Gold. Sa imo pag-ino, may gala nining Santon Plus Gold. Mga katropa, makabaton ka o dagang nutrina sa imong panlawas o mahatagan ka mga higalag kapiskay sa imong pamatyag mga kaigsuunan. Alas, kare lang, nang nalahi naman ako natublong. Alas 8:11 na mga katropa. Balik taman lamang nini.
2: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit yun mo Santon Plus, kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako yun kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Bush abo, magpakilo ko sa hubaybe.
7: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
6: Bato gud dawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
9: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magupo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gihapon kita yung free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life.
3: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
10: Katropa Caravan.
3: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up ug mga lingaw ug mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Apat sa dihang, sukan namina ko XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
13: Exciting!
14: Agwanta mo kay binoto ninyo ang unit team. Huwag kayong magreklamo, magtiis kayo sa resulta ingon si Raimundo Ribucas. Agwanta daw mo oy. Kay gibuto man ninyo ang unit team. Ako di gyud ko, ako labot niya kay sigurado man gyud ko. Sureball man gyud ko nga ako ang gibuto nako diha si Sara ra. Pag-abot ang presidente ni Raimundo, awadyo ko mabutan ang imong presidente, Raimundo. Pero yun na, paasa mangyo ka, Raimundo? Kisa mangyo di imong ginapigan? Kiping lakson? Ilang. Alas 8.21 na may galantag, nas bundag, nakasulay na ba mo ani mga katropa? No, mo ni Dagway sa ato ang Santon, di siya maklaro, kay Goldman. Sinaw siya, sinaw. O, mo ni ato may galang Santon Gold. Baliktad man po din yung igala pagkahawin. Ano yun? Santon Gold coffee mix. Santon Plus Gold capsule mga kaigsuunan, no? 500 milligram ni. Food supplement ni siya, ha? No? Yung sila nga, tambal na, Katropang Arnel. Food supplement. No? Sa may pulosan ng food supplement, Katropang Arnel. Hingga, hindi na. No? Ang imong lawas ba, na ginahanglan ng nutrina, vitamins, mo na pagkaon sa imong cells. Karon, asa man nato makuha ng mga mga vitamins and minerals sa pagkaon nato, no? Pagkaon imo nang pagkaon imo mahapon ni adto panihapon. Unsay problema di ay? Sa atong kaon manggod, di nato makuha tanan ang mga vitamina nga kinahanglan sa lawas ngano man. Agwanta ba yata? Usahay wa sud anay. No? So puro na lang ta ani carbohydrates, puro na lang ta carb, puro na lang ta carb. Unsay resulta? Diabetes. No? Yun naman. Di man nato mabalanse nang inahanglan prutas, di man ta kakaon kay prutas, mahal pod. Nang inahanglan potassium, di ta kakaon kay mga igalag mga sagi. Nang inahanglan mga igalag mga vitamin C, wa ta inom-inom. Or wa ta kaon-kaon mga igalag mga prutas na vitamin C. Mo na siya yung nakaingon. Nan karon sa pag-inom ni mo ni ini mga igsoon, makumpleto. No mo na siya nga pagka kumpleto mga igalag vitamina minerals sa imong lawas, way magkulang. Panahon may igala sa imong pagpahulay, ang lawas mga igala mag-heal na siya iya, ha? No? Gamiton to niya ang vitamins nga nakuha ni mo diri. Mao na mayungon ka niinindot imong paminaw mga kaigsoonan. Pero by science no mayungon ka tambal ba na siya katropang rin, ang tawag nila food supplement, no? Gani sa pasumpayan magayda sa gobyerno nga hindi gamot at hindi maring gamitin panggamot sa nang uri ng sakit. Mao na ila man ang pasumpayan gyud. Kay mapildi man tong ano man ang katropang rin, mapildi man tong ilang baligya nila. So, di ba sila ani kini og ako ninyo dira ko sa natural. Ako ang mga igala duha tag duha ka kapsula akong ginainom ani every day mga katropa. Usually morning lagi ko kay madumduman man ako, no? Mo ni say sud niya no? Kapsula unya tagduha pod ka Santon Vitamin C, no? Mo ni Alkaline Vitamin C, Santon Vitamin C. Kani siya kini isa kay ngani 70 pesos ra ni, no? 70 pesos ako, lima ka adlaw na ako ni gamit kay tagduha man akong ginainom, no? Pero tag isa imong gamit ani, ay napulo ka adlaw ni. Tag 7 pesos ang usa Santon Vitamin C ni. Mga katropa, mo ni ginagamit nako kay kanilaging daghan tag buluhaton mga igala. Nay, tanaw gayud ko sa akong kuan dia board of schedule nako, board of schedule. Puno gyud. Wajoy bakante. No? Tama na alas 12 is gabi eh. Wajoy bakante. Inuod bitaw. Eh? Mm. Okay. Sulbad na mga katropa, nindot kini nga partner, i-partner ninyo kini. Asar to. Diara, Santon Vitamin C og Santon Plus Gold, nindot kini nga tandem mga katropa, no? Pampalig-on sa atong lawas mga kaigsoonan. Oh, wala pa papatuod na ko sa inyo, kay basi mo ingon mo nga, ah, ikaw igor man kag endorse, di magkamutumar dili oy. Nagatumar ko. Pila pa ni edad ni mga katropang Arnel? Secret. Tumar gani ko na pa nga 20 anyos pa ko. Diba? Alas 8.25 na may galandag na sa buntag. Alay na ito sa ato mga galabag pa na gumanuban. Mayong buntag diya, suko na kayo si Juan. Ato mga katropa din na lagot na kayo sila kang Raimundo. Pero si Raimundo na may gawin mo agwanta din. Si Raimundo, duda ko si Raimundo yung original nga naka-assign din. Lani Abdullah, sa panahon ni BBM, dako na kayo ang kausaban, Sir Arnel. Kay sa una mataray gasiga, karon pati ang ilong gasiga na. Rili Navarro, present diris kapalong sir. Abi na ko na ay fireworks ni gawas ni Matibag, wala man lagi. What to see lang? Ingeniero kuryente. Tarong gipapriso, kriminal may laya, presidente karon bangag. Jeffrey Biolango, mayong buntag idol. Lingaw mi paminaw ni Modres Latito Ladion og si OG Erica Fort. Salamat kayo watching from Madalag Jose Dalman Sambuanga del Norte. Johnny si Gab ni ambot og asa ko gigan ani nga nakasimot mag paksyo gab lamay kay mapaksyo gab. Dere man kaon niya, no? Pala siguro tagko ano niya, kining isda ba, no? Dugay na ito, dugay na ito, kapaksiyo, no? Paksiyo siguro taon niya. Paksiyo tag ka ng, sa may ninot niya, paksiyo ka ng, tamis-tamis ka isda ba? No? Oh? Tamban, no? Abi pa lang, membro tas bagong Pilipinas, no? Wanay kaunay. Alas 8.27, mga igalantag na sa buntag. Padayon kita, mga kaigsunan. Derita, kay naaman yun kata karon mga igala sa season of impeachment. You cannot deny that, no? Naata karon mga igala sa panahon sa pagtaral sa vice presidente, mga kaigsunan. Matod ba ni Auntie Claire, never gayod. Mga igala nga nahimong priority ni Pangulong Bongbong Marcos kuno ang impeachment ugwa kuno na nila mahisguti magahigala ang impeachment, no? Pero iya ra pong gipasagdan, no? Pitanaw ni mo ana. Bullseye. Bullseye. Okay. Paminaw na to si Auntie Claire magahigala.
10: XFM Katropa.
15: Kaming nakita ng pangulo kahapon ay hindi pa rin talaga napag-uusapan yung nangyayari sa impeachment. Hindi ko kasi siya tinanong. Itatry kong tanongin kung meron siyang opinion.
14: Kaya pala.
15: As of now, hindi kasi siya yung priority ng Pangulo. Marami pong priorities ang Pangulo para sa bayan na dapat niyang tugunan. So sa ngayon ay hindi ko natanong in particular kung ano ang masasabi niya sa takbo ng impeachment.
16: Salamat.
14: Bullseye! Bullseye! Sa inyong tanawa, Joy, pakialam si BBM sa impeachment, mga higala? No? Sa inyong tanawa, Joy, mga higala ay... gahom si BBM sa una pa man unta, no, nga pwede niyang padlungon maigalay ang mga alipuris nga mas natay mga daghang butang nga angay tunan tutukan trabahoon kaysa nang butanga nga purely political mga kaigsoonan, no? Whether we like it or not, bisan pa mga igalag padakoon nga padakoon ni mga ingon ka nga nagbanta si Sara, so be it, mga kaigsuunan. No, mingon din ka, accountability. Kaya gihulga ang kinabuhi sa, ingon gani si Adyong, nga dipinsahan daw na to ang atong Pangulo, Megalag, dipinsahan na to ang Presidente gamit atong kinabuhi. Ang pagsulo mo riyan.
16: Pinawa! Ayaw!
14: Ano, parente ko na? O pamilya na ko, mga igala mo yung saon ka na, makaingon ko, isugal na ko akong kinabuhi para sa pamilya. No? Kung hilabtan mo akong pamilya, di ta ka makita karong gabi una, maghikog ko. Ano ba? No? Kana, that's only a statement, mga igala, pero sending a message ba nga, hilabtan ang pamilya. Pero, kana, yung si Adyong nga, naibanta, may pagbabanta. No, doon ay hulga. So dapat ko nung magtinabangay ta sa pagpanalipod sa kinabuhi ni BBM.
17: I talk to my where the
14: suluha. No, manalipod ay kag imo day. Manalipod sa kinabuhi ni BBM, naglisod na magani mini pagpanalipod ni among kaugalingong kinabuhi, paapil-apilon pa mini mo panalipod nang ka BBM. Ako di kumutuo mga igala nga dili prioridad ni PBBM ang impeachment. Naa siya mahimong ano man, dili man siya janitor ni Pilipinas, presidente man siya. Ha? Basi nakalimot siya mga igala nga presidente siya sa Pilipinas, kamumutuo mo? Ngani o, ang atong gobyerno na ay 3 branches of government. Na ay executive, na ay legislative, na ay judiciary. Sumala may igala sa atong konstitusyon, dun ay separation of powers mga igala kini. Kini sila, and dili, walay bisag usaan nga taas kung equal ni siya mga igala nga branch of government. Well, sa libro. Sa libro. Kalaklaro ha, sa libro. Mga igala, pero dili sa realidad. No? Mas taas man siguro katropang Arnel ang judge, o I mean ang Supreme Court kay kuan, kanabang sila may kuan. No. Even the Supreme Court, mga igala, even the mga justices, mga igsoon, ang mutudlo anak presidente. Ombudsman! Kasi may katudlo sa ombudsman, kasi natudlo ni Buing Rimulya. Diba si BBM? Do you think una yun si Ana, mga higala? Sa libro, no, kung equal, sa libro, mga higala, patas ang gahom sa mga sangas gobyerno. Nga mao ang ehekutibo, legislatibo, o hudikatura. Mga kaigsunan. Pero sa practice, kuyaw ang presidente. Uy. Kuyaw ang presidente. Kung naunaon ni mo, na yung mga gahom ang presidente, mga igala nga, dili magkapanghilabot mga kaigsuunan ang kuan, no, judiciary na to. Sama pa ng litan na mga igala, labi na sa mga foreign relations, dili magkapanghilabot niya mga igala ang mga justice. Kung sa parang bright ng ato mga huwis niya mga igala, yun sila panghilabot na, no? Yan naman, residual power na mga igala sa Pangulo. Pagka, panalitan, sa kaso mga igala ni, no, sa kaso mga igsoon nilang, Marcos sa una ba, no? Nga 3 years after sila nakalayas ani Pilipinas mga igsoon, gusto dayon sila mobalik. No? Gibabagan sila mga igala ni anhing President Corazon Aquino nga dili. Unsa gi-claim nila mga igala, ang ilang liberty, ilang kagawasan sa pag-travel, ang ilang kagawasan sa pamuyo mga igsoon, no? Nga naa man sila kagawasan daw nga mobalik sa Pilipinas. Pero gipasabot sila mga higala, no? Kaya ba mong kamoy nakagubot? Dire, karo mo balik, karo mo basta-basta.
16: Ayaw!
14: Ano na ba, no? Kaya ba mong kamoy hinungdan na itong na people power tong mga tao 1987, 1986? Kunya pagka year 1990, gusto mo balik na dayon mo?
16: Pinuha
14: na yung style.
16: Ayaw!
14: Apil man sila, kung ano na, apil sila. Ay, may apil sila. Kaya BBM, kasi sila ng kasuha mga higala. No? Ilahan ang kaso. No? Kay ilang gi-assail mga higala. Of course, di man nimo mga kasuhan ang presidente, no, ang executive secretary ba to? No, ilang gi-kasuhan mga kaigsoonan kay lagi. Pagawas man mga higala kamanduan ang presidente nga walay Marcos makabalik. Kay ilang gi-claim Pilipino san sila baya. Oh, nya na-exile sila dito sa Hawaii mga higala, nya karon kay nasakit ilang amahan. Gusto daw mga higala nga diri sa Pilipinas magpakamatay atong panahon na. Naning kamot sila nga makabalik. Ilan sila nga diharap mo sa Hawaii. Kaya kamoy dahilan nga nung nagubot ang Pilipinas, nga karoon basta-basta lang mo balik. Kaya magubot na sa nikusab nga, maupay pagkatukod aning bagong Mabay pagka, bago pa nahimugso ang 1987 Constitution that time, wa pa maglima katuig. Nya mo balik na mga egalas, Marcos. Tiaw mo na. Panglawgaw gina niya sila. Sa realidad, mga egala, mas taas gina presidente, whether we like it or not. Sa libro, sa teorya, mga egsoon, co-equal. No? Pero tanawin niyo, mga egala, sa realidad, bas kuya ang presidente. Muna di ko mo to, mga egala, nga wahay kalambigitan, wagi siya touch niya. In the first place, mga kaigsuunan, kabalo siya kung gihulga ba yung ginabuhi uwa. Huwag kang OA, Mr. President. Alam mo yan. Ha? Alam mo yan. Ang inyo lang gina-establish, capable of kuansya, capable of doing violence, tungod kay nangulatang sheriff. Niya, kaya na siya mupatay, di mo. Hindi mo nauna, kadaghan ni mo bodyguard. Hindi mo nauna, isa ka batalyo ng imuha, nga alirong diya sa imuha. Ha? Yung tungod lang ato, mga masabda ni mo, ganun na yung ato man siya. Ay, well, you need to look at the context, ganun na yung ato, kisa pwede may ato. Nga, giipit pag-ayos, gobyerno. Maying punta ka, Trobang Arel, minaw ko, minuglantaw mi sa imuang programa karon diri sa Ipil, Sambuanga, Sibugay Province, kay connected ang XFM 92.7. No? Maying punta rin sa mga taga-Ipil na konektado karon mga igala.
18: Bullseye!
14: Huh? Paningkamot mo diyan ang mga Santon Plus Gold mo kaya para hindi mo basta-basta mga sakit. Hindi prioridad ni PBBM ang impeachment. Kung ako po'y political advisor ni BBM, muingon sa ko, ayaw. No? Ayaw, apil-apil, sagdi na sila, kay musamot kag kamaot. Musamot o kalubong, di man dyan si BBM humot sa masa, bisag unsao ni mo. No, dili niya kaya mga igala ma-endear ang mga ang katawhan. Mao na nga wa pa gani mahuman iyang term, layo pas tinuod mga igala iyang term, negative na iyang rating. Only digong mga igala, no, ang nahuman na lang ang iyang term, nag-enjoy gyapon sa taas nga approval rating sa mga tao. That's a fact mga igala. Si BBM, no, dili siya. Dili siya mga igala kana bang halinon sa tao, dili. So wala nila. Pag-abot karon kang anti-clear, mga kaigsoonan, supposed to be, no, mo na lang dapat to ang mahalin sa tao. No, at least mga igala mahalin ba? Karo, dili man po, kay lahi man po, antagonistic man po di ang dating sa Pilipinas.
19: Ayaw!
14: Kontrabida man po. So, nahog ni sila, nahimong mga anti-heroes ni sila, mga igala, ng mga karakter karon sa salida. No? Kunya, nagtuo sila nga sa ilang banat, ang Pilipino makumbinsing, ang muuban nila, kanturag yung mga pariha nilang Rimundo ang makumbinsi nga inyo rapod o ang mga trolls naman lang inyo makumbinsi mo rarabog nag-ilad sa inyong kaugalingon na dakong binuang na siya mga higala. Rilay Navarro, Lili Pipito isog nga wala sa lugar, Sir Arnel ba? Good morning, Sir, watching from Japan. Oh, hayo, hayo. Lani Abdullah, panahon ni, nabasa ko na din eh. Bagong Pilipinas na kay mga senador, bakako na kaayo. O, dili gusto magpa-lecture o balaod gani si Erwin. Florespina, Kabalpin, pwede ng vitamin C sa tigulang na, oo. Naunsa good taon. Ngayon, sabay tanoon mo na ako, batanoon pa ba na ako? Pwede kaayo. Santon vitamin C, oh. Oh, pwede na siya. Aguanta members, nabudol kayo ng unit team, kawawa kayo. Sige lang, no? Paghilom ribukas, may pag nagbugha kag kahoy. Alas 8.37 na may galandag na sa tumbag pa na kumanuban. O ginigurasa to't ganinyo, magigala sa Premium D3, ang imong premium food supplement batok sa mga viruses and bacteria, mga kaigsunan. Ang Premium D3, doon ay VCO o Virgin Coconut Oil, at doon ay Moringa Seed Oil o Vitamin D3 200 IU. Inigtumar ni mo nini mga higala, makakonvert kini o makonvert kini into instant nga energy. Sa imong lawas kay taas kini mga higala, ginatawag nga monochain triglycerides, mga kaigsunan. So gusto kag pampabasko, pampalaski sa imong kalawasan, I mean, kanamurag energy drink ang dating, ayaw tong mga banakon, no? Kay delikado to. Makakot-kot to sa imong tinai mga igala, gastro aboto ni Madto. Gastro unya gasto. Ana na siya, magka-gastro, gasto gina. Mga kaigsunan, kung gusto ka nga maintain di ka katulgon, no? Mentally alert, Premium D3 ka, labi na kamong mga gadrive mga igala everyday, mag Premium D3 ta mga kaigsunan. Alas 8:38.
10: Bullseye.
14: Wilma Flores, Mayong Bunta, Katropang Arnel, sa tanang mga miyembro sa Aguanta Party List, Antos lang tang tanan. God bless you all. What a choice. Antos yun ta. Aguanta yun ta, mga igala ko. Huwag man ko nibutar ang BBM, pero aguanta man ganigyapon ko. Samot na ikaw, Rimundo. Aguanta mo, si Rimundo, hayahay, kasi dawat sweldo. Asa ikan sweldo, ila BBM. Oy, hatagi po, may nindot ka argumento, Rimundo, dili nang ingana. Maot ka na ingana ang argumento. Hatagi may ka nang nindot ka argumento para po ba, mahatagan po din mag-hustisya ang mga tao ga sweldo ninyo. Kato si Insurrecto, no? O ingana naman lang ang inyong mga konway mga ayo. Ringo's TV, karong panahon ang tinuod nga walay presidente ang Pilipinas, kaya ang tinuod nga mga sindikato na ang namuno mo daghan harian karon like Matibag, Remulia, Tulpo. Niapa mga igala. Speaking of ano na ta sa impeachment mga kaigsuunan. Now, nasulbad na ba, no? Inting karpyo may buntag diha. Sa uban pa na ito mga galang tigpaminawan. Asa naman ito? Isa kasilpo na ako. Sorry, nabilin na dito. Nasulbad na ba, no, ang pilag yung mubutar mga higala o kinahanglan? Pareha pala yung dakot isa kasilpo na ako gabi. Pilag yung kinahanglan mga higala nga muboto, no, sa impeachment, no? Kaysa pagkakaroon mga higala, no, 16 man yun mga kaigsuunan sumala sa konstitusyon. Ni ay matawag na to komento, no, si Barbers. Kani kay taga Mindanao man, taga Surigao man ini. Surigao nun man iton. Kuliray. No. Minaw na to mga igala si ang kwentong barbero ni Barbers.
10: XFM Katropa.
18: Kung umaasa po ba kayo na may impeach si Sera, gayon na 16 vote ang kailangan natin, alam naman natin na mahirap makumpleto yung bilang na yan.
19: Tama, no? Medyo mahirap ngayon na tingnan o pag-usapan yung number, no? Kasi nga, maraming schools of thought, no? Kung tawagin, merong isa nagsasabi na, sabi ng ating saligang batas, ang 2/3 ay 16 ng of all members, which is 24 members. Pero meron ding isang school of thought, no? Sinasabi na, hindi na nga 24 yung nagpa-function bilang senator judges o huwes. So, pwede ba ang huwes magbigay ng kanyang desisyon sa isang kaso kahit hindi niya nadinig, hindi niya nakita yung demeanor ng witness o ng respondent, at hindi rin niya naintindihan yung mga ebidensyang
14: inilapan. Pop.
19: So, para...
10: Bullseye!
14: Kadali lang, ha? Klaro kaayo mga higala sa pamahayag ni kwentong barbero ni Barbers Lumon nga ang iya pasabot mga higala ay ihapon pa ba dai nato katungwa na unsaon makabuto ang tao nga wa man siya diha, wa man siya kadungog in the first place, di wa man ingon ang Batakang Balaod nga mubuto sila nang ang gisulbad sa Batakang Balaod mga higala, gisulbad sa ato ang kini mga higalang konstitusyon is the number. Now, kung klaro ang balaod, ayaw yung labda. No? When the law is clear, ipatuman. No? Ipatuman na siya mga kaigsuunan. Klaro man. No? 2/3 of all its members. No? Unya, pila man ang all? 24. No? Kanang all ba dapat na ba nag-qualify ba na? Nag-ingon ba diya nga functioning, etc., etc.? Dili man. Wala man. Okay, pangutana. At si Babul Bakaron ang 16? Because we need 16. Apparently, yes. Ganun man, pila di kabog senador ron? 21. Diba? There's no problem in achieving 16, di gali, mga igala. Ganun man, ay 21 kabog niya, oh. Kabalo ka, unsang yung problema nila? Unsang yung problema nila? 13 ra sila. 13 ra sila, tapos kanang giingon ni Rapi nga gikasab-an siya mga higala ni Cheese nga sa impeachment walay minority majority, ha. Yay na nasa utok mga higala ni Rapi nga minority majority gyapon. Oh. Bulabog na noon sila. Bulabog na inoon. No nga ingon si Rapi sa kabila daw, sa kabila. No. Inyani na siya mga kaigsuunan. No? Pila man day kabuk ang present? 21. Out of 21, pa, posible ba nga makakabot ang 16? Yes! Because 21 is greater than 16. How? O, di problemahan ninyo na. May pa-problemahan na. Diba? Kaysa impeachment, wala naman ang majority, minority there sitting as a whole, no, collegial body, mga kaisunan, no, ng mga senator judges. So dapat tanggalon na diha mga katropa. Ng no, mga ingon ni Rafi nga sa kabila. I think that's the wisdom, no. Kay lisod bang kaayo mga igalag usab-usabo nimo karon, una na po'y mawa. Kay na po'y prisuhon nun. E di, 20 na lang. O, di mo yun na po karon, ipasibo na po nato dito. No? Kumpilay present. Di mo na pwede. O sabon na lang nato naging provisions balaon.
10: Bullseye! Bullseye! No?
14: O sabon na lang nato na. Kumauhon. Ang ilag yung pinaka-problema, usawan pag-abot ang 16. Mga yung problema nila. 13 naman sila. O niya, sa 13 nila, mga igala, di lang natuhingan lang. Napay day mga, kuwan daw, napay mga, di pa kayo sila sigurado, mga igala, gumikan, kay narabay taga Mindanao na sa Gulana. Nga basin ko no, mga igala, at the end of the day, mutuyok. Because sa pag-abot sa panahon, kay bao ka, ang politiko, ang panalipda na, karir. Tinood na. At the end of the day, mga igala, ang politiko ang panalipdan, self-interest gyapon. Sa sugod, mga igala, magsige nag-ingon nga, interest sa publiko.

Nga, gamay na lang sa ato mga kongresista nagpabilin sa isa ka partido nila. Nalitan na in UP, no, PDP, o Aguanta, no. Gamay na lang may gala sa mga kongresista nagpabilin. Kasagaran, pagtanaw nila nga kusog dito speakers, pagtanaw nila nga kusog karon kisa lakas CMD man na, di ba? Ang gadala karon may mo pa may pinakadaghan so far by membership gyapon. No, niya si kuan ang gadala? Si Martin Romualdez, mga kaigsuunan. Di ba tuwa sila tanan pa membro? Mga kaigsuunan? Mga katropa? The other administration, asa may daghag kuan? Asa man sila ka pa membro? Membro sa sila may galas PDP laban? Oh. Una'y batasan, may galanto o ba na'y kakanang mga kongresista karong gadupa-dupa kung huwag ka BBM? Bullseye! Mudupa, paghihapon na may galas pagkabot sa panahon, dili na! At the end of the day, ang politiko, ang importante sa iya, sariling interes gihapon. Bato-bato sa langit, pag dili kayo ni Ana, ayaw kasuko. Pero pag ing Ana ka, kasuko di ang kabainti, bahala kasi mong kinari. Politiko, naminaw ka ron, makaingon ka, grabe sa ding tawhana, makistorya. Bato-bato sa langit gani, ang maigo, unta, mabukulan. Pag di ka maigo, di ba? So may angay ni mo, ikasuko, di ba na ikaw? So mga numasuko, magani man na tinuod. Para na ko lagi mga igala at the end of the day ang magpatigbabaw gyapon. Kung sa itong interes mga igala sa publiko, karon panalitan, tanaw sa mga tao, tanaw mga igalas, tanaw karon sa senator judge, matay no, ipit man taan eh. Sige naman na to, grabe naman, giablihan na nila ang, hapit naman daw abrihan ang BIR box. No, hapit na, grabe na ng lisngagnag mga igala ang ilong ni Cookie. No, siging pangugat mga igala, siging pangugat. No. Bakit siya magre-resign? Papunta pa lang tayo sa exciting part, ana si Cookie. Grabe na pangugat, may gala kay para gyud nga madutan si Sara. Pero at the end, karon pag sorbi may gala Sports Asia, nako, pinakataas man gyapon may gala nga presidential service si Sara man gyapon. Hindi natin natibag ah. Diba? Wa man gyud ka. Wa man gyud ka dot may gala, gibaligya na si Rapid, gibutang ng apelyido ng Rapid, di man gyud mahali dai. Nasa ikatulo. Una karon ang ilang ginabuhat karon mga igala, mao doon ay ginatawag nila Plan B. Kadugayan ani mga igala, aliansa-aliansa. No, magkuyog, risa, tulpo. No, kaya naman sila yung mga porsyento, naman sila yung mga kuan. Magkuyog na sila, kasi sila Bam Aquino, sila Lenny Robredo, pwede daw, may kailangan maghiusa. Pwede daw, pwede. Oh, actually, pwede na buhaton mga igala, whatever they want. Pero pangutana karon, kaya ba nila mga igala tumbaho sa nang isa? Kay bisag karon mga igala nga grabe gidutan nila pag-ayo. Actually mga igala murag dili makatandog. Ang impeachment mga igala dili maka no napamantas sa tunga-tunga, we cannot yet conclude. But ang impeachment nung barbers dili makatandog sa kuan kining pagsalig sa tao ngadto sa Kang Sara. Ngano man nanay desisyon daan ang tao eh. Mayon sila nga di regionalistic man gud na. Meron din namang mga taga Manila pangutan ah. No? Pumunta na taga Manila. Naagani taga Northern Luzon. Naagani taga Ilocos. May gila mo yung una. Dapat palitan na yan si BBM. Ay, Diba na? Hindi ka makayon nga. Ang taga Mindanao ra may gustuan ng Sara Duterte. Ang taga Cebu ra may gustuan ng Sara Duterte. Pangutaan na sa dito sa inyo. Hanaasal ba yadaghan? Sama nga naapod rin sa Mindanao. May gala nga dili gustong Sara Duterte. Pero saan yung Ace Barbers? Pero kuani ka na mga baga yung naon ng mga politiko lagi sa una, may gala. Antod karon. Kani mga nagpaisa-isa manikamot kang digong sa una. Karon mga gala kalaban na. Nga na kamaot mga kaigsuunan. Nan, kanang ilahang 13, mo na lagi ka problemahan kay maglisod sila kaabot og 16. Pero ang pangutan na, kung ang pangutan na, posible ba nga makaabot og 16? Yes. Kana kung makumbinsi nila mga gala, no? O mo na nga na napay ila ginaay nila karon. Gina-target nila nga tulo mga igala coming from the other side. Tulo. Ang pangunta na 15 kaha para mo kumpleto silang 16. Pero at the same time, dili po sila sure nga kanang ilang 13 karon po, solid na. No? Solid na. Kaya naay, kung daw na soft. No? Naay, humuk-humuk diha. Nga, posible pang mubali mga igala pag tanaw nga ruwagid badutli si Sara, posible magay nga pag abot sa panahon, mutambling, no? Mubutar mga igala in favor of Sara Duterte. Muna karon wag kang masyadong umasa kay everything can happen mga kaigsuunan. Nan, nganong mabalaka man sila sa 16? Muna akong question mga igala sa ilaha, no, kadto mga naa sa prosecution karon

0: ang mabalakaman mo sa 16? Kung kumbinsido man dahil mo nga tinuod ang inyong pasangil. Nga ang inyong pasangil nagkabibag isa ka dump truck nga ebidensya. Nga ang inyong, inyong pasangil o aligasyon kay Bipisara dili tinumutomo kung dili tinuod gayon. Kung naasay mo ang kamatuuran o sa mayamong gikahadlukan.
1: Bullseye!
0: No? Kung naasay mo ang kamatuuran kung dapig, kanin mo ang kamatuuran nga nung mahadlok ka man. Mahadlok ka sa numero? In fact, dapat masaligon ka. Nga naman, kining kamatuuran mo hatang na itong kagawasan, makumbinsig yun eh. Makabota mo ng 16, bisang pagbawit 21. Karon ilan ang gipagawas ka istorya, may gala because they want to they will challenge the constitution. Sulayinin nyo, di ba? Malangan tagsamutan ninyong kalaki. Yung God karo Supreme Court nga, sige, kung mo ninyong gusto, lahunungan sa ninyo na, kaya mo sa ninyong sulbaro ning usa. Kung pilag yung mabuta rin nyo diha. No? Kay, bisod man kayo, mauna pa mag-decide kaysa namo. Mag-una, mag-decide kay importante man niya, requirement man niya, pila yung mabutar, ana. Oh. Pero pangunta na lagi karon magayagala. Una, unsa gingon sa balaod, ayun sa balaod is 16. That's two-third. Wala man na yung number, mga igsoon, no? Pero ikaw mag-uwi mag-construa na ba? Iman ang kanon, wala mo yung number nga 16. Two-third of all its members. Pila may members sa Senado? 24 lagi. Ang napriso, membro pa ba? Yes. Napriso lang. Ang ang wala diha, no? Membro pa ba? Yes. Wala lang diha. Oh. Ano na siya kasimple? Pila ka buong senador sa Pilipinas karon? 24. Simple as that. Wow, mga kaso nila na i-finality, wa pa. Wala pa. Oh. May tama ka, sir. Self-interest. Mm. Tanan, mga higala. Muna i-diman imundo. Tanan, mga kaigsuunan. Kana mga tawhana karon, kana sila barbers, kana mga kuan, kana ang uban diha mga igsoon. Di ba mga tao na sa una nga nagpahawid sa kamot ni Digong nagpaisa kay Mudagan? Pagtanaw nila nga pahuman na, no? Actually mga igala, luoy ba ang presidente? Tinuod lang. Luoy ang presidente. Even BBM, mga kaigsuunan. Si Gloria Raguy ni luoy. Nga naman, napulo katuig mga igala ni Agi pagka-presidente, nabindahian ang liog, pagbalik mga igala, nahimong Pampanga representative, hantod ka rin napag-iapon niya. Tiyan mo na. Tiyan mo na. Kamo diha mga loyalista, kuan kayo mo ka ng mga nabutahan ra kayo mo sa pagtanaw nga tanaw ninyong digong dautan, ana. Pero wa mo ka pamalandong unsa nganong ingato ang iyahang ingato ang iyang language, ingato iyang style. No? Kay nakita niya nga kini mga kriminal ang kahadlukan ani kamatayon ramansad. No? Mao ni epektibong pamaagi para mapuksa ni sila nganon. Para asa man to? Para ba to sa iyang kaugalingong interest? Dili to para sa iya, para to sa nasod, mga kaigsuunan. No? Pero at the end of the day, bisa kung siyang gibuhat, pag abot karon sa human siyang term, asa siya, papa. It will happen to BBM, believe me. Unless, sundugo niya yung papa nga mupuyo siyang 20 katuig anang Malacanang. It will happen to BBM. Even ang iyang pinakasuod, mga higala, nga Alipuris, pwedeng mutraidor niya. Ano man, siya pagawas na. Kana mabilin diha, mag-recycle na po na sa ilang kaugalingon, mga higalag. Asa na po na sila mutaphon? No? Mag-recycle na po na sa ilang kaugalingon. Asa na sila mutaphon? Karon mo na, mga higala, kaisa kami ng administrasyon na ito, maganda ka. Ano siya, ano man? Kabalo good sila nga. Na-empower good si BBM, mga kaigsuunan. Kabalo sila. Maayo kayo na sila, mga kaigsuunan. Muna. Naa sa Kongreso ang pinakangilingig. Kung ang presidente mo ay gamhanan yun sa Pilipinas, pero ang pinakangilingig naa mga higalas Kongreso. No? Mabitong ang trabaho sa judiciary, magsigig pulis-pulis yun. Magsigig tanaw-tanaw mga higala. Oh, although di ilang siya, wala siya self-starting capacity ng mukaso, maghuwat mo rin tao siya kaso. Kaya para tanaw niya mga higala kung doon na may grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction, lack or excess in jurisdiction, mga higala.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Ano yung kwan mo nang ang atuwa may galang Supreme Court kanunay magsigi og na mata na mga galay kanunay mo exercise og judicial review. Pero bluoy lang po, kaya di man siya mga igala maka-action kung walay mo pasakag kaso. Pag mo pasak, ang naang mo pasaka po may igala kaso, di po proper party. Wag yabon palong yabon tanan. It will happen to BBM, believe me. Unless, mga igala, buhato niyang gihimo siyang amahan. Kana mga tawanan na, kana ng mga naungan na. Ay, sus, ayaw na tanin niyo. Muna, paminaw mo na ako, mga kaigsunan. Ako, magayon mo, and there are times magayon mo, ay, Sara, magkanaw. Dili, tinawad lang, dili ko Sara. Pero gano'n man lagi mo mapamahayag karong katropang rin? Alang-alang man, klaro man kayo na. No? Kaklaro, anak, may galagi, bunuog na sa administrasyon karon. Ako man kunang gina-maintain, mga igalang, gano'n man. For example, ma-presidente na si BP Sara, na asya'y mahimo, mga igalang, nga di maayo. No? During sa iyang time, iyang presidency. So dili ko pwede karon mo komento. Oh, dili ko pwede karon mo saway, ngano man. Naka-fix man ko, dili ko ingana mga kaigsuonan. Dili ko ingana, no? Mo nang basig mo ingon mo bang balingbing man ang imo katrop. Dili sad balingbing mga igala. Una ko maruganan. Nga kung karon kinsa man tan-awa nang plastada karon, kinsa man gidaog-daog mga igala. Kinsa gitabangan, kinsa gibuhusan og kining resources sa gobyerno para lang yung pagpatanggalo si Sara man. May kaigsunan, no? Di man sa ingon nga mo, dapig ka kay Luoy, dili man. Naluoy yung yabos bibi Sara, bisag ma-impeach na mga igala, may bugas pa na kay Senato. Ayaw! Pananglitan mga igala, ma-impeach. You remove him, her in the office, as the vice president. Di man yung pwede prisuhon siya. No? You remove her in the office and if it is stipulated mga igala in the decision, he or she will be disqualified or perpetually disqualified in holding public office. What now? Sina ah? Ma-disbar ba siya as a lawyer? No. Ma-sequester ba mga igala sa gobyerno ang tanan niya mga igala nga nag-gipundar? No. Di na pwede. Nasa balay sa Davao. Meaning, there's nothing to lose, mga igala, on the side of BP Sara. Kamaluga kasi alkansi aning kalakihan, mga igala, at kita. Ng mga Pilipino, pinaka-alkansi sa ngatanan, mga igala, gumikan sa pagpanimawas politika aning atong administrasyon karon. Mga bisa pagmuingon, mga igala, sa BBM, nga dili niya prioridad. No, action will tell you. Events will tell you, mga higala. Inga na nag-yukay pakialam.
1: Bullseye! Bullseye!
0: BP Sara has nothing to lose, actually. And in fact, mga igala, she's gaining more supporters than losing. Pagkakabantayan na. So, sige na noon nilang kulata, sige nilang issue, mga igala, ni Saka na noon ng rating. Basol-basol na sila ron ba? Basol-basol na sila. Again, I would like to reiterate this. Ingani akong kuan. Nga naman, mga kaigsunan, gatuyok ang bula. Oh. Pagka ma-presidente si BP Sara, unya mo yung ko nga, Sara yun ko. Oh, pananglitan. But if you will ask me, mga igala, if I will vote for her sa 2028, definitely yes.
2: Secret.
0: Ngayon na, kasi pabuta lang yung sa ako si Risa. Oh. But tili ko mo ingunin mo nga, butar eh po siya, no? I can only speak for myself. Bubutar ko. Bahala kag imo.
3: Ayaw!
0: Ogde, ganidi.
3: Pinawa.
0: Mas balay gani, no? Sa balay. Sa akong mama Marcos. Ako Isko. Si Papa Lini. To election, no? Di bi mag-abot kay ang sinina ni Mama Unitim. Eh magipanghatag sa ulay, pag-itsa-itsa. Oh. Ang ako Isko Moreno. Kuan to kining rubber band no dere ba Isko mo no, Isko Moreno your me pagabot ka papa pud pink pud ya pink ginahan gyud siyang Lenny Robredo tibay mo dia oh ara ka simple unta mga kaigsuna nag-away ba mi wala man wang pamilya mo mag-away ya kanarang dahilan mga politiko nga pagabot sa unahan may gala pwede rang magkinidhatay. Alkansiha, good nimo. Itinood na mga kaigsunan. Alkansi karon ang tao. Imagina, 25 million gasto matag-adlaw and more. Ingon ganin nga, Senador, wak na may pundo ipakaon ninyo eh. Nahutda na may gala. Kaya nga no, mao may ilang gipriyoridad. Di ba? Kadagang baon tag-importanteng butang ani Pilipinas, pero iyon lang sila importante mambudang accountability. Na yung mga butang di makaon, pero importante. Justisya, no? Accountability, kalinaw, gugma. Ala, lungaga. Sige, agwanta mo. Di ba? Pero ani manggod na, pag ang gobyerno may gala, maapikhan na spundo, dili manggod sila magagwanta, kita manggod, sa ato manggod na mo bumirang. Pananglitan ka ron, huwag mo kaibawag na hurot ng kwarto sa Pilipinas o kinawat. Muna mangutang na saan may gala, magsigig pa ning kamot, magkatog laing nasod, kaya may nalang makautang dito. Nahurot ng bulawan o pamaligya mga higala. Diyan na nato madiskubrihan, pag naog niya, makaingon na lang tapatay.
3: Pinawa!
0: Kaluoy naman sa Pilipinas, dakua naman sa nawa. Unyawa na sa taylaing buhaton ani sa sunod administrasyon. Kunili ang pag-imbestiga nga pag-imbestiga na lang mga higala sa nakakaroon nga administrasyon. It will happen. Mahitabo na nga naman mo ni pattern sa Pilipinas. Kanos akamulambo ang Pilipino. Muna atong hangyo mga higala sa team. No? Sa team mga higala ni Labi Pisara. Kumuda mo mahimo na sila na po ang administrasyon puhon. Hangyo na to. Pagbutang na siguro mag isa katao nga mo ay magsigig kuhananin nila. No? Ayaw na mo ayaw mo pagbutang og spokesperson nga muhisgot pa sa kuan. Ayaw. Ayaw mo sundog anti-clear. Ayaw na mo butang og mga kuan diha. Pasag di na sila. Pasag di na. Papanubag ka lang sa angay manubag, no? Magbutang na lang isa ka grupo nga mauna na itrabahoon. Kay kung ang the rest of the resources of the government mga higala, ang iyang effort is para sa usa ka tawo lang. Para mapindaw lang usa ka tawo, mapanubag ang usa ka tawo, maigala makabalos lang. Kabalo ka kinsa ipit. Sila way problema kay mga kwarta, kabalo ka kinsa maipit. Kita maigala mga yanong mga Pilipino.
1: Bullseye.
0: Kita ang nagkaanam og kakabos, kita ang samot ya kabos. Kita mga higala ang wa momento. Kita in town ang nauyayot. Sila na pobre ba? Tanan man na sila na nagko maigala ilang mga salen. Ila mga income. Pangunta na daw si BBM, ni gamay bang income niya nga na presidente? Ni dako man. Pero nasuko ba mo, mga loyalista? Nangasuko ba mo, anak? Katong mga pari, mga igala, diya nga, grabe makadaig ni BBM. Nasuko ba mo, anak? Kung nasuko mo nga ni dako ang income ni Sarah, dapat masuko saan mo nga ni dako ang income ni BBM. Naba nila ilang trabaho, gawa sa politik, pagpamulitiko. Ha? Pero, ang ilaha, mga igalang, kuan ang ilahang unsa na kasuko na aray gyud naka single out nga to sa usa ka tawo. Oh, na aray gyud yung Sarah may gala naka sentro ang ilang kasuko mga kaigsunan. Way ayo.
1: Bullseye.
0: Alas 9:05 na may gala tag na sa atong pagbanag-banuban. Edgar Compo Redondo mayong buntag. Shane D mayong buntag. Sa atong mga igalaw nya pagbalik atong hatagan ubag tagad kay ang Senado wa ni budgets kaon. Tiyo mo no. Wala budget kaon may galang Senado na apatay 60 pa si o pa di. Pila pa kaadlaw na nabilin.
1: Bullseye.
0: No?
1: Bullseye.
0: Pila pa man magaygalay? Pila pa magkaadlaw ang impeachment nagtulo ka semana na ba? Wala pa man siguro no, murag ikapila nang adlaw ron mga day. Ikapila nang adlaw gabs impeachment. Kana po? No, mga anak na po kapin.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Ya, pila man to? 90 days. Na, dugaya pa na, oy. Maabtan pa mong mingaw, ana. No? Rinaldo Makasalong Imas, good morning. Paliog kong timbaya ni Auntie Ludi o giyahang bana nga si Uncle Francisco. Naminaw si mong programa karon, naglanog-lanog sa Bisayan Village. Salamat kayo nyo sa Bisayan Village, ha? Good morning ninyo dia. So mga katropa na ito, naglanto sa YouTube. Si Rilin Navarro, Abinila, tanga, nalangjod ang tao. Nazario Biler, Katrobang Arnel, kanang mga buaya ang ginoon na lang magparusa na. Di, dapat sa kalibutan palang daan ng atong hustisya magayagala, di na magsalig sa ginoo. Lagi? Yeah, what if way ginoo? Naatay concept of justice, what if way langit di ay? What if ang atong kinabuhi? What if lang ha? Have you ever asked that? What if mga igala ka ng inyong ingon langit, malangit, ma... wala dahi na ba? Pagkamatay ni mo, taman rako, wala yun. Imagination na ginato na tanan. Muna dapat rin sa kalibutan, ang, sa diri pa lang sa kalibutan, ang hustisya, makabuot na nato. Di pwede, nga ato na to sa langit, mga igala, mangitag justice. May kas Ginoo, kung naadito mga igala, mag-abot mo. Lord, at ay ginagusti siya, pakana daw, may ganang lami kayong mga pagkaon. Lord, guys, kalibutan, wadjoy, lami-lami ang mga pagkaon. Panunay, good, mga antos, ba? Kaya ang mga, ang politiko may nagpa, kuan? Si mga BBM may nagpa sulabi, kawat, gusto ko niya. Kami in town, mga pobre, naglison kayo may Lord. Manay, litson diri, Lord. Yung mga ganong Ginoo nga, sige, sulod diri. Oh, dire. Pedro, uban ni si kuan dito Ralph. Uban ni si Ralph dito kay gigutom in town ni eh. Pakauna dito ato ani. Dadas siya dito sa atong VIP nga kuan kusina mo ana ang Ginoo ato sa VIP nga kusina. Onya karon pag adto nimo sa VIP mga igala ka ito ay pagkaon. Pagtan-aw nimo sa lamesa la. Niya mas BBM dire. Oh. Hala! Naaman lagi doon si Auntie Claire! Ay, binuang ni. Hala, pagtanan mo siya, naaman lagi si Martin! Kung si batiyo ni mo mga igala, pagsaka ni mong langit, naasa sila. Si batiyo ni mo na. Munaog ka? Langit na, munaog pa ka, naunsa ka? Ha? Munaog pa ka. Lord, ilang ko diri Lord na pa'y ubos nga, lower level. Ali, Lord, dito lang ko Lord, ibutang. Ayaw lang ko ibutang ani diri. Diba? Kaingon ka nga. Dili, makatarunganon, Ginoo. Di maayo ni. Muna na kaingon nga, nagpait mis kalibutan. Yan ni aman lagi ni diri. Inungkas Ginoo, magbuot kag ako ni pasakon. Muna akong pasabot mga kaigsunan. Dapat ang hustisya, diri pa lang sa earth. Dire pala sa Pilipinas, mga igala, napatuman na. Napatunhay na, mga igala. Kaya mo bito na yung rason nga nung naibalaod. In the pursuit of justice. Kaya wala yung sisya nga gipangita, mga igala. O natabangan na ito kanuna. Ay mo, diigin mo pailad, ay mo patunto, ay mo padaog-daog, mga kaigsunan. Ayaw hulata nga mo yung kaglangit na lang mo bayad. Daghan nagbayaranan ang langit, mga igala. Kaya pati yung utang na ito sa card, pag-asa, uban pa diyan ang mga arawan ato mang ihatag sa langit. Lord, wa koy baray sunod semana. Lord, wa koy pangbayad karong Martes, ikaw na bahala ani patay.
3: Ayaw!
0: Nga koy Ginoo mino, may gala makaingon kog matay sa magkukumiker. Lord, pwede magpabalhin lang sa laing building? Oh. Alas 9, Jess na may gala tagdas buntag. Ato nga taga-bagtagad, ha? Napay mga butang, may igal atong naka-ong-ong diri sa ato bagpa na gumanuban, human sa atong human sa bibila ka magpahinumdom mga katropa. Oras! Alas 9, Jess na!
2: This time check is brought to you by This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
6: Mahal na ko siya, ug dako ko og pagsalig niya.
7: Ambo to rin mo, gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
6: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Kalipay man ako ni.
7: Ay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
12: Pag inom mag Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
13: mapalit sa mga butika.
14: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
15: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
14: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
15: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
14: Like yun. Basta nakaturbo.
16: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
17: Turbo. Wagas. Ang lakas.
16: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
18: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kuti.

0: Naapa mo o, mag-extra na ta.
1: Ay, ay, naabli gamay. Ato na isirado kayo. May mabalan sila nga. Macho-macho tirada rin mo. Sarado, sarado, sarado. Sarado to. Manong Calves, again, katropang Arnel. O guay sweldo sa Picas. Ako ra e Gcash pohon. Ang madapit na. Gcash, Gcash man. Gisgutan lagi niya. Si Nazario Biler, katropang Arnel, pa-shout out sa Duterte family. Si Livy Palima, katropang Arnel, si Satanas na lang ang bahala ng mga malitagang. Mapanaginengon nga, ilapod na. Alas 9:18 na, may galantag nas buntag. O, galing orasa to ganinyo sa Santon Plus Gold. Uy, karong Domingo ha, magkita-kita taninyo mga higala. No, diha sa Mawab, no? Particularmente na sa Nuevo Iloco covered court. Alang sa atuang service ano, caravan, no? XFM Y2H Clinic Caravan. Kauban nato si Doc CJ, no? Alang sa atong libreng check-up ug health seminar. And then doon na tayo mga discounted mga higala nga mga products. And then doon na tayo libreng kape. Makatilaw na gyud mo mga higala sa atuang Santon Gold Coffee. Unya makita ba ganin ang mga artista sa radyo mga higala? Si Tia Daria, no? Si Master Inday Tanini o si Inday Erika, no? Nga magduster gyud ni sila mga higala karong Domingo. Gab, no? Dapat sila magduster karong Domingo, no? Mag kuan gyud sila, magsuot gyud sila duster.
0: Pinawa. Ay.
1: Ipit na po. Alas 9:19 na mga higala, kita-kits na pohon ha, Domingo pohon. Mga kaigsunan. Nan, padayon ta kay Toraning humanunog sa'yo. Kay Birnes ron, no, may naman ka-relax po mo. No? Lunes na po ta magproblema. Ayos ako ninyong pangitaag Sabado Domingo. Lunes na mo pag problema ni mga problema sa naso. Mag-break sa taninyo po. Diba mag-ungon nga, mingaw man ka tropang Arnel, wala man ka uma Sabado, magagba Domingo, pag-garden sa mo diha. No, garden, mag-guna-guna diha. No? Nga wala siya'y ma-stress ba yung aning mga hisgutana na to. Oh, pagkuan sa mo, pag diskarte sa mo, kung sa'y maayong itanom-tanom, di as palibot mga kaigsunan. Alas 9:19 na, sa nagapadayon garon mga higalang impeachment, no? Nahut na daw kwarta. No, ang Senado, wala na'y pundo para ipakaon, may gala, sa prosecution o sa defense. Nanawara. Kurot yun ang kwarta sa gobyerno ba? Gumiga na ni? Sige, padayon na ninyo. Patas ipa. Ipaabot pa na kuan. Ipaabot pa na og 28 ang impeachment. Og di pa yun ma-impeach. Sigundahin na sad ninyo. No? Eh, daga magkaso inyong ipasaka. Tuay sa Sandigan Bayan ba to? Tuay sa Ombudsman. No? Pagkahuman na ni mga igalag, maabsuelto siya din sa kining, impeachment to amay laing kuan na yung mga nagmurang nag-forum shopping man siguro ni mga higala ning kuan mga kalaban ni Sara. Forum shopping ba kanang tanan mga korte mga higala basketball court na lewa nila pa sa kay kaso, no? Tanan mga kanang klases korte gibang pasa nila dito tanan nabay naka wa nakabadlong ana nila lain-lain man kung kakaso, no? Trilyane sa Picas, sa kuan bus Picas. Moro ng mga kulura na. Alas 9:21, paminaw na to mga higala si Senador Win Gatchalian. Kay Alaus Pundo na kuno mga kaigsuunan. Kulob ng kaldiro, may higala Senado, na 11, na 12, na 13, na may noon eh. Sige daw, paminaw na to mga higala Senate President Win Gatchalian.
2: XFM Katropa.
3: Yun ba ay iaalaw ko niyo sa gobyerno?
4: Actually, pinag-aaralan namin ngayon, but off-top, dahil nga...
1: Up, dahil lang, namanggoy hangyo ang defense, no? Sa defense side, naihangyo nga dapat ang mupakaon mga higala diha ron, ang Senado, no? Dili lang sa defense, kundi para sa tanan, no? Para sa tanan. Apil taga prosecution, mga kaigsuunan, kay nahugmanggod ron nga... sa prosecution, may problema. Naaman na sila yung mga daghan magdala malita na. May mga baon na sila mga higala. Problema sa defense, no? Kay sulo-sulo ni sila. Di ba sa sila pwede mo gamit? og pondo may gala sa Office of the Vice President. Yung sa mapoy gamito nila nga pirti mang gamaya tong pondo may gala sa OBP. Nya mo pa'y gamay pondo, mo pa'y sigig tabang mga gala nga to sa kabukid-bukiran. Mo pa'y sigig mga bot na noon ito tumoy-tumoy mga gigalas bukid. Oh. Samantala may gala ka itong mga dagko kay pondo, to aga sitting pretty.
2: Bullseye!
1: Nan, matod pa maghigala sa Senado, ugamos ang sagubango ng ilang kaon, daghambayan na sila. Wala na yung pundo. Hurot na ang panudlanan, hubas na. Oh. Oh, paminawa si, panayon na to, Senador Win Gatsalian, paminawa.
4: Dahil marami kong committee hearings na gagawin, nakikita ko na kakailanganin namin mag-rent ng space sa PICC dahil obviously nagamit yung aming committee hearings sa
3: committee offices
4: sa impeachment. So with that, we will need additional funds to rent the offices. So in short, wala kaming pondo para magbigay ng pagdain sa prosecution.
3: When you PICC, sir, ay for your hearings or inilipat doon ng impeachment?
4: No, for the budget hearings. For the budget hearings.
3: How much are we looking at?
4: Pinapost out po namin ngayon. Kasi ngayon, ang available na committee rooms, tatlo lang eh. So kung sunod-sunod na yung budget hearing and ini-expect namin mabigay sa amin NEP by middle of August. So kailangan talaga paspasan yung budget hearings. Plus yung mga committees pa, of course. So hindi kasi yung tatlong committee rooms sa budget and other
5: committees. SP, na, yung letter baka ni BB na nasagot na ba yun? Na hindi
4: ko pa nasasagot dahil pina-finalize pa namin natin itong arrangement.
3: So yung laman ng letter, sir? Anong it's laman? A no yet. Oh, it's a no already.
4: We cannot afford it, in short. No, because nga, we will have to rent the space in the ICC.
6: So aside from you cannot afford it, ay hindi din sa rules po, pwede din kayo, kung may pondo kayo, pwede sagutin ang pagkain ng lawyer, so hindi talaga susama.
4: Based OWA rules po siguro. Decision na yan ng management ng Senado kung papayagan o hindi. But it's a basic issue of budget. Dahil nga hindi kaya ng budget dahil meron tayong panggastusin. We have to prioritize, of course, yung budget here.
1: Mag-uanagun mo diyan? Mag-udong tinapara kung siguro mo diyan? Ha? Wala na na budget, mga igala, kay ang Senado. No, ang ilang nabili niya kwarta, i-renta pa nila og space no sa kining tawag ni PICC mga kaigsuonan kay ang ilang mga committee rooms yan ang ilang building karon nagamit sa impeachment no. Nagamit sa impeachment. Unya by August maabot na sa ila ang kopya sa NEP or kanang ginatawag mga katropa nga National Expenditure Program. Nga pundo ba nga isguta na pod mga kaigsuonan mag-deliberate na pod kay dapat man na before the end of the year mga katropa masaka na dito sa opisina ni Marcos o sa opisina sa presidente mga katropa. So double time no ang mga senador karon. Okay, i-insert mag-yun ninyo ning ko andi ala agwantahe ninyo na i-insert man ninyo ng impeachment.
2: Bullseye
1: karon wa na makaon. Senador Gatsalian nga kanang murag dili lisod na kay wala pundo. Utangin na lang sa inyo nagtinapa. Udong ana na lang ang mutambong maayo ang dili na. Ana na siguro gab no? Kay na problema man sila karon. Magproblema sa diyan Senado may galakan uno. Abi nako kita ra ba. Minaw ang pobrera mga katropa ang kaning mapublima ko sa ilong agon. Sila, magproblema na sila sa mga igala kay Muragwa na eh. Wala nag-yoy yun sana. Ikapalit og bugas. Mahal nag-yoy na yung palaliton karon. Ingon mo kay barato. Ay, naku. Alas 9:26 na mga igala. Ang tag na sa tubag. Banagubanuban. Alright. Sa may naadre. Kuhain na lang ninyo itong naas malita. Matod bang Jans 1028. Kuhaan na lang unta nila ang naas malita. Ayaw kay sayang. No? Bahala gway makaon basta na impeachment. Oh yes. No? bulad lang good sudan ninyo nya maruya snacks bitaw no lami pa siguro kay na sila kasi nga umabot mag million ilang gasto kao no dapat ko anlang ka ng munggus Sharo Mega lang mga napu kakilong munggus may sunlat an diha sa Senado di na pwede gab munggus nya bang ang sagot na isagol na tus munggus bulinaw. Unya mas para bulami na siya. Ang ita lang tagtalbos sa Ampalaya. Oh, o kaha kining talbos kalabasa. Sabi na unya magutad ta kalabasa pwede sad nagayo nya bulad ang kagigutom gutom na noong kuda. Igutom na noong kuda. Alas 9:28 na may galantag na asbuntag. Kini, last na gini. Ebo sayo tag extra karon. Para makarelaxan mo. Dili lang ako makarelax. Apil mong tanan. Now, alas 8:28 na mga higala. Ang mga remulya, mga kaigsuunan, ang isa sa mga remulya naa sa ombudsman. Bisag unsao nila gingon, mga dili kuno ni mga higala lagi Marcos, pero paminaw na to karon. Si Secretary John Vic Remulya og ang ilang pamilya, para kang kinsa yun. Para masulbad na to ni tanan. Kay, ayan ni Manggodo. If you're going for looking for accountability mga higala, panang butang na to. Sad-an si kuan. Sad-an mga higala si Martin. No, si Martin. Oh, kisay dali kay laglag si Martin, malaglag nila. No. Pero sad-an sa BBM. No. Do you think mga higala ang ombudsman muunay diring presidente? That's another question. Murag lisod kayo. Aminaw na to, may gala si DILG Secretary John Vic Remulya kung para kinsa yun sila. Para asa yun daw ilang pamilya. At least sila, at least yung angko, diba?
2: XFM Katropa.
7: Hindi ko po tiyatago sa inyo na ang Remulya ay Marcos Loyalist.
1: Ah! Kaya pala. Now we know. Namangutahan na pa mo. Oh, ang Remulya... Apil ba na kang kuan? Apil ba na kang buing? Apil yata, no? Sige, pareho na to. Para masabta na to, mga higala. Basta mo na eh. Ang Remulya ay Marcos Loyalista. Go!
7: 1979 po, tinalaga ang aking ama bilang governor. At simula noon hanggang ngayon ay hindi po kami humihiwalay sa
1: op,
7: mga
1: op, Marcos. Op. Ang ilang amahan, 1974, mao pala pagka 1 year pa lang, gikan may galas pagka kuan sa 1972 nga constitution, no? 2 years eh. Ang ilang amahan, kini ba siya? Iksoon silang buing? Napangutahan na diya. So, sara silang amahan. Go.
7: Ganda lang po kaswerte na nailagay kami magkapatid sa position na tayo.
1: Ah, natubag na ito, mangutana gab. Magkapatid. Wow. Ako wala problema ka na sa SILG, wala problema na ka na, I mean sa DILG. Si Secretary of Interior Local Government John Vic, wala problema na, nga naman. Ngayon siya may galag, kuan gud siya, loyalista gud siya, no problem. Nga naman. Di mani quasi-judicial or di mani mga higala kani iyang function executive man gini, no? Kung unsa tong sugo mga higala tanan niya gihimo dia para gid na mga higala sa opisina sa presidente. Pero katong ombudsman murag dili man independent mag uto. Pero kay ang gabutang ato mga higala si kini man gyapon si BBM man gyapon amo na ginaingon nga kung sad-an si Martin igo si Martin, pero kung sad-an mga higala si BBM pod ambot lang kung maapil ba mapanukot ba mga higalas BBM? Sige, padayon!
7: Sa, hindi lang sa tiwala, ngunit dahil sa kakayahan rin. Sa tagal-tagal ng mula sa 40 taon, ang Remulya po ay hindi himulay sa Marcos. Kahit po kailan na hindi kami sumama sa ilang partido. Kahit kailan po, hindi kami humanga sa ibang mga grupo. Noong panahon ng Cory Aquino, kalabang kami. Noong panahon ng ERAP, minsan naging kakambe, pero pinalitan kagad ni Gloria, kalaban na naman kami. Noong dumating si Pinoy, kalaban pa rin kami.
1: Kalaban yun.
7: Noong dumating si Duterte, medyo kakambe.
1: Medyo, pero nibaliktad, no? Nagiray lahi po nila. Sige daw, para yun, wala naman na to.
7: Dumunti lang si Marcos ay doon kami magkakampi.
1: Ah, kung di lang daw si Marcos, no, digong sila. Oh, Sara sila karon kung di lang si BBM. Eh, kung dili prioridad, wala po si BBM ang impeachment. Naingon din para sa Senado, oh, si Aerosintis, maggata na lang mugnang ka, pwede. Pwede, no? Ay lang, pwede po dito ilalito mo mupalit. Oh, pwede. Ina si Lito nga mo-order ang Senado karong Lunes. Ah, Martes na day. Oh, naibahaw, no? Naitinughong. Saan naman tao ni? Alright, mga katropa, alas 9.33 na dagda sa tubag ba na gumanuban? Napakoy oras, pero musayo ko mga igala kay Murag, gutom ko. Mga kaigsuon natin. Alas sa ito mga katropa, magkita-kita ta karon Domingo. Hapit na, no? Last programa na ito kay Biyernes man ron. No, magkita ta karong Domingo, mga katropa, no, sa may Nuevo Iloco Covered Court. Alauna sa hapon, paingon mga igala sa alas 5 sa hapon, alas sa ito ang Y2H XFM Y2H Clinic Caravan, no? Health Caravan, mga kaigsuunan. E, murdi na magkayang kaigang. Ako'y pinagpawisan na. Nalayan na ba kayo mo paningdoda? Kay muhat, taba muhat. Sige. Dyan sa 1028, kabaka ko ni Rimulia, oy, binay sila human, gibiyaan nila, kinibalin silang digong. Ambot, og pila na lang kabuok ang politiko, may galang ang musultig tinuon. Maihap na lang studlo. Alright mga katropa, once again, kita ta karong Domingo sa Mawab pohon, sa may Nuevo Iloco pohon, alauna sa hapon, ngayon na sa alas 5 sa hapon, mga kaigsunan. Sa ngas, kinatibok ang puwersa sa 107.1 XFM Tagum. Inyong alagad sa kanginan, katong partner sa Pigas na wakatropang Gabalas. Inyong alagad sa kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat, happy weekend kay ninyong tanan mga katropa, kay napako exam. Unya ugma. Impas. Di na kuhot doon akong energy kay wa na ko ibasa. Magbasa ba ko? Basa! Salamat kayo, may buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong country, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
8: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
13: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. O bilig yun pa yun kini.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
14: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Chris Soray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Mga katropa, tangi ang XFM YTH Clinic Katropa Caravan.
1: Katropa Caravan.
0: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa YTH products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
15: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
9: Exciting!
10: Oras mga maring, 8 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Good morning and welcome sa tuang tulumanon, kung ako ikaw.

0: na nga, igala na tayo. 16 minutos na nakalabay sa Las Jess sa buntag. Mayang morning, kanyang hurot. Og welcome, welcome, welcome.
1: Yes, welcome tang tanan sa tuang bilin chinilas. Bilin lang ang chinilas, ha?
2: Yes.
1: Grabe.
2: Yaha, ka makabungol.
3: Ipapautong ito rin sa last na. Yes.
1: Yes, mayong morning ninyo tanan.
3: Lapos lang gihapon.
0: Grabe, ginatingog
3: si. Grabe, ginatingog si.
1: Kwan man yun itong tingog, uy.
3: Tanggal mo lang tutuloy po, eh.
1: Hello, check mic. 1, 2, 3. Yes. Ana.
3: Grabe.
0: Bueno, mga maring, alang sa inyong kasayuran adlaw karon nga Biyernes. Thanks God, it's a Biyernes.
3: Yes. It's Friday, PD.
0: PD ron o kuan?
3: PD ba, PD?
0: PD? Ang sabi niya sa PD?
3: Patrol driver.
0: Aba.
1: Okay. Sige.
3: Imo paro.
1: Sige, imo paro.
0: Olio 24, 2026, mga higala live. Ikan nila sa studio, mga maring, ha? Kami ka ninyo ang mga anchor woman today. Ako si Maring Inday Erica. Siyempre niya ako mga kaoban, gikan pa rin sa nagkinalaing-laing mga planeta. Ladies and gentlemen, ako ang babaeng kaoban niya rin ang kinakusgan diyan sa may Bisayan si...
3: Kailan niya po niyong iyaan sa karoon ng panaban? Si Tia Daria. Ano, mag-maring. Imo ang gilay pala-ila.
0: Okay,
3: ako... Di mo kimimuningo kung dili pala-ila,
0: Maring. O, kaobanan nga, gikan sa... taga-Burawin Liti o sa Kawaray.
1: Yes, ang inyong ubos ngay gala sa kanginan. Ang pinaka-nindot o tingog o pinaka... Grabe ang tingog na ko, makaingong ko, makatugyog ko, anin niya, kaya mga bugnaw, pinakabugnaw, pinakabugnaw, tingog sa radyo.
0: Bugnaw pa sa simod sa iring.
1: Bugnaw pa sa nanikop.
0: Ay, nako.
1: Master, inday tanini, ang inyong lingkod nga, sige lang gabarog.
3: Bugnaw mo gina siya tingog, Marin.
0: Anto ta, alas 12 sa Uto, mga Marin, karong adlaw, nga Biyernes, balik-balik. Sabi ka nga ang programa, ito ni kanato sa mga nag-unang produkto, gigama sa Yes to Health, sama sa...
1: Yes! Santon plus Santon Gold Coffee Mix.
3: Mag Santon Vitamin C.
1: Yeah.
3: Agay. Para imong adlaw nga healthy ka tanawon pag gisi.
1: Aba. Mag Santon Vitamin C.
3: Aba. Pamatod e.
1: Pamatod e.
0: Sa kamong isik wala pa ko nakapaklining kang dok.
1: Hoy, dasa. Sa ning ilan ni dok gani? Sa nang
0: Bright Smile.
1: Bright Smile. Hi dok.
0: Mga taga Bright Smile.
3: Sigurado.
1: Maring Corvita.
3: Sigurado juga mo bright anak Marie.
1: Yes.
0: Ay, ang sipa ba hindi ay kay...
3: Dili nga bright nga kanang kuan. Bright ba?
0: Bright nga siga ba? Siga. Haya,
1: bright, bright, bright.
0: Ay, ay ba?
1: Naman ay kanta na to. Bright smiles. Bright smiles na lang ang gasiga. Ay, kung dede ka lang, one eye na lang ang gasiga.
3: Bugoon nga bright ni.
1: Ay, sorry, sorry.
0: Ay, naroon na Santon Plus Coffee Mix, aron nga mabright na siya.
1: Sige, B.
3: Kulangan, patimplay, Marie. Kulangan pa na, Marie.
0: Abot, tabi na lang ba itong kakahapon ni Abriani Paydi?
3: Iyan din yung hurot pag abrin niya, wala na po yung sunod.
0: Ay, nako. Mga maring, ha? Hala, i-comment ang iyong mga request sa toang comment section live sa Facebook page, XFM 107.1 Tagong.
1: Yes!
0: Apo sa di patamanganta, mga maring, ato sa din i-acknowledge na ito ni ato ang mga kaobanan ng mga sister stations. Live, ika diri asa, mabati ita, mga maring, diri asa, XFM, Mati City!
3: Okay!
1: Adyan sa XFM, pagadian na!
3: Ang diri po sa General Santos City.
1: Aba, okay, simply dito sa mga XFM, Bayungan o San Francisco. Wah!
0: Good morning, Kang Ri o Kang Ray.
3: Yes, ang ato ang lamion diha nga S.
1: Yes,
3: SM Ray.
0: Ayaw kalinti, Marie.
1: Kana.
3: Yes. Ang diri po di, ay, apin lang ba si Mang Lood na po na si SM Mamari.
0: Huwag akong gingan sa imo, ayaw kalinti.
1: Ano sa XFM Bukid Nona.
3: Kaya ba si di nakakaonlet, bisaya nga manuka.
1: Huwag ako ang isa, dana ko yung idol niya si Kuan.
0: Isa na, kinsa na.
1: Katong white idol bang. Si
3: Pilaila na, o kinsa na.
0: Pilaila na.
1: Katong, katong idol po di mo report ba, si pangato?
4: Nadagpan.
1: Si Philip Oligario. Ay, si
0: Kuan pa na. Si Philip Oligario.
1: Si isa si...
0: Kisa ba na?
1: Michael Ricabo.
0: Ikaw, kailangan
1: ka na. Si Michael Ricabo, kanaki ko siya po kay kanang, mura katong gamay pa ko sa una white child wall ma.
0: Muna ito mga kuan ni mga malala nga mga reporter dere sa XFM Bukidno.
3: Mga malala din na sila.
0: Og dere asa mga maring sa diyan sa di po diba sa si ato ang area manager diyan nga si Philip Oligario.
1: Ah si Philip Oligario di basta-basta na outgoing naman doon si Ivan so kuan naman sila ang mga kauban nila si si Toto Pirarin na. O si Uncle Ray Pirarin na.
3: Tarunga di, akad yung nakakarin nyo. Tarunga, tarunga.
1: Si Kwan, si Recall. Si Kwan, sa to?
0: Si S.M. Ruel.
1: Si S.M. Ruel.
3: Ruel Cortez? Si Ruel Cortez?
0: Dili, si Ruel Kwan Dumante.
1: Yes.
3: Islam, gigay ka man rin.
1: Oga, siyempre.
0: Amerikano mo guna siya maring ang basaho ni mo. Kung basaho ni mo na sa Pina-Amerikano, Dumante. Pero kung sa Pilipino, Dumantay.
3: Ano na naman rin?
0: Para ko na sa Dunayri.
1: Dunayr.
0: Dunayr.
1: Dunayr. Pag kalang tapay-tapay.
0: Saan mo na?
1: Tapay-tapay. Ano mo na?
0: Ay, tsanta kang tapay-tapay ron. napadali. Unya na mga mensahe ma rin ka kay comment inyo mga request niya kay karo ka business man ron bisa unsa ka na yung mga kanta ninyo.
3: Pero tol niya para kay Slimuang
0: ma rin. Amo nang kataon niya mga request today.
3: Nakaslimuang ko si ma rin ba? Inaya lang. Bono naman tayo nagugugol.
0: Napadali si Liam Manalaita. Unya na yung mga mensahe Liam Manalaita.
3: Ikaw rin ingon ba nga dili sa niya yung gibasa?
0: Wala ba nang mensahe. Ang yara mang pangalan na rin.
1: Pangalan na. Si Ma'am Lia.
3: Ay, si Ma'am Lia.
0: Bueno, itong oras, mga higala, alas 10:22 na sa buntag, ha? Ay magawa, kayo mabalik, me?
1: Saba na.
3: Yes, saba, birahan na ito na yun, saman.
1: Unya na ito na yung kantahan, o, unya na lang. Ang kantahan na sa, saman.
0: Manganta mo, ha, manganta mo.
1: Ang musiki lang sa.
0: Yan na, kadali lang kayo, ha? Baby,
1: baby, baby. Pag-request mo daan dito.
3: Silipa daan di, ha?
0: Ay, namin nag-request diri, o.
1: B.
0: Si Nining Garcia, ingon siya nga mag-request ko, kanta nga ka ng Here I Am.
1: Aba.
3: Birahi, ikaw na birahi, ikaw na kabasa.
0: Birahi na maring, tagayin na
3: birahi
0: lang.
3: Birahi na maring, here I am daw.
0: Tagayin tag, here I am din na mga maring.
3: O gisunod to, kaniya itong gisunod.
0: Nahilom
3: lagi, niagi.
1: Okay, sige.
0: Na, siguro na ikanta na nga tinuod
1: na. Katahin na lang na, oy.
0: Here I am, oy. Si... Ang original siguro ito pagkantahon na siguro. Dili siguro ito.
1: Ay, yung mga AI ramanta.
0: Oras, alas 10:23 na sa buntag ay mga mabalik mihaman lang sa pipila ka mga pinumdom. Kini ang XFM.
1: Exciting!

0: Exciting!
1: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga, gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Maunang, giawahang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang natubangan.
5: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Kunya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na ay dalang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3. Aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Dijo dalim. Mataka sayo sa kadlawon. Aron maka... Pamasahirag sayo. Aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na. Kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirag. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Tolitz, usa ka turbo user.
8: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
10: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.

0: Siyempre, kami nga po ng mga Tres Quangles Marias. Maring Darya, Maring Erika, og siyempre assistless Master Inday Tanini. Alright, so karon sugod na to ato ang book ng lugay noon diri sa Kahanginan. Okay, pagapuhay tagtingog kay natay sa Manisya kaning repair ni. Okay, pasensya na sa mga interpreter ha. Kay ano gini siya sa hay. Sige, masaya to ang perso, may kantahan na to kung nabi. Hindi na maulaw man mo eh.
1: Para black time.
0: Para black time. All right, sige. Ato ang sa mani, ana lang na siya, we. Ana. Okay. Sige, operator. Ato ang pinakaunang person na do sa tong kay si Johnny Angoy Mulato nakatang na sila si UCP na Mamski, og si Darwin Dan. Kisa man si Darwin Dan. Tan-aw man ini.
2: Tagbisaya na, tagbisaya.
1: Check. Maring ato ginata sa Santon Vitamin C.

0: Ay,
1: eso, kaman na pon, kaman na pon.
0: Seryoso lang kayo sa mga
2: ay, sa mukhang tao.
1: Si kanahan ko.
2: Sa mga nasa kanamura, nasa kanang nada sa Japan surplus, ana.
1: Dada, ana, maraka.
2: Pero likod, paghihapon na maring, oy.
0: Dili, pili Korea surplus.
2: Basta kayo, dili ka ayoyos.
1: Sa nga, sabang nga.
0: Slightly use.
2: Slightly use lang.
0: Slightly use. Oh,
1: knockdown man, knockdown, as is where is.
0: Sa mga knockdown.
1: As is where is, bawa pa na trans, pa na balhin sa right hand drive.
0: Ang knockdown sa boxing man siguro na.
1: Knockdown ka na nga. Murag si Nick Aquahaw o si Tony Mulato. Ana.
2: Bino ka tong kantaha mga maring hatunto ka nato sa produkto nga pinakalami. Diyan nga kaping ako ng tilawan sa tawang tinibok kinabuhi.
0: Ana pa si Nick Aquahaw.
2: Santon Gold Coffee Mix mga maring.
0: Dako itlog. Sana siya?
1: Sana siya?
0: Morning mga bayoy.
2: Mga bayoy?
0: Mga dakog itlog. Request ko charing. Taraw nga siguro ng bayoy, oy.
1: Kayo, kayo. Kalaruhan ng mga bayot siguro niya.
0: Birahe, be. Birahe ng charing, be.
1: Be. Kakanta ng charing, be. Kakanta na, be, ha, be.
0: Ato na. Ano pa si February Aquarius? Guwapo sa pangalan, Maring. Nakita na gina mo ang idol sa live. Idol Tanine. Ay, si Tanine.
1: Isaga. Dito pa ka sa Laen Station.

0: dari Mas.
1: Oke, selamat kayo maring dari ano.
2: Selamat on wala no wala.
1: Ah, sa imong pagpaka pagpaka wow no.
2: Selamat
1: kayo ay natos ba ha?
2: Salamat kayo.
0: Siyempre mga igal. Ay, maayong buntag di ay sa mga namati karon dira sa mga tricycle drivers dira sa Dakbayan labi pa diha sa may sa Tagumdok bus stop, sa Robinson bus stop.
3: Basta.
0: Og siyempre mga maring karong umaabot nga Hulyo 26 adlaw nga Domingo at tangimi mga higala diha sa may Barangay Nueva Ilocos sa Mawab, Davao de Oro mga maring, doon natin mga kuan mga pasundayag,
1: mga salida.
0: Atangi mga maring kay nami dito ang tibok pwersa sa XFM Tagom na sa Lulo Madol na diha.
1: Oh, si Lulo Madol sila si. Amo ta si Master Pogs mo out. Master Pogs mo, sabay ka dito, Master Pogs. Master Pogs mo sabay ka dito.
4: Sige ka maka-sure.
0: Ano ba siguro sila? Ba
1: sila? Ah, dili ba sila?
0: Kala natin si Doy.
1: Ah, si Doy. Kana.
0: Kala si Pariboy.
1: Iyo, dito. Dakan.
0: Dakan kayo dito.
1: Pero pagkata na lang ako, saman na, Pogs. Sabay nyo ka dito, Pogs. Kay, para mataga ka ng pa-class, Pogs. Saman.
4: Ah, marag okay ko, Ana.
0: Okay na, mabuta siya.
1: Okay, sige.
0: Ay, oras pa nga igala, 42 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Tawag mo ba, kasi mga gustong mo kantay sa kahanginan.
2: Anay, nag-ingon, asadong number.
0: Ang number na to, mga mare.
2: Sige, atong ibutang sa screen na, ano ya.
0: Kasi may nangita og number diri, abe. Kanding pa iro-iro man.
2: Nangita si Johnny ang nangitag number. Kaya mukanta na si Johnny.
0: Sige, John. Tawag, John.
2: Johnny.
0: Na to ang number, John. Makita ni mo sa TV.
2: Nasa TV, Johnny. Tawag ka, ha?
0: Tawag na, John.
2: Ano mo tawag, mga John? Nade kay Lord.
0: Si Wilma Joaquin.
1: Ay, si February Aquarius. Ako man yung stock, no? Kay, ako kay Glawal siya, mga maring. Ako paglawas na to. Ayaw ko. Kasulig ka ayo.
2: Ayaw ko piyansa, tanana.
0: Spill stock daw, spill stock.
1: Kanang tanaw ba? Daku kasi ang lawas. Kanang, mura siya o kanang, maigo kasi kasi kino mo, mawaw na ka mong bangon.
0: Kanang mga daku lawas, gagmay man kunong kargada na. Gamay na kunong kargada.
2: Anak ba siya, okay. Imo ka man doon idol maring. At siyang idol tanana, bisan dito pa ka sa ilain ng istasyon.
0: Asa ka dapit sa sulit?
2: Sige lang yung thanks ni. Oh, thanks ni.
0: Atay caller sa linya.
2: May tawag na.
0: Okay, hello caller.
5: Si Johnny Mulato ni.
1: Ay, Johnny.
2: Kanagin mo kanta gano'n si Johnny.
1: O sige, tao ni mo, John.
5: One day at a time.
1: Dili na siya. Dili gano'n siya kaduha. One at a time, ragyod. Sa isa kadlaw.
0: But anyway, John, at taga-asa ka, John. Asa ka dapit na nawag ron?
2: Bingkungan?
0: Asa ka dapit na lugar?
2: Libuganon?
5: Sa Bingkungan.
0: Ay, sa Bingkungan.
1: Ah, sa Bingkungan. Ano na siya?
5: Maring, magkwam pa ka ng...
0: Saman yun,
5: Ang radyo ninyo kay... Sa Itilay, kay Mukuna.
1: Di ba kinis na magdungan, John? Kaya nagsabot man na sila. Kaya kung magdungan sila, magkwan man, magsunod na gina sila. Magdungan.
0: Maguna ang live niya iwit ang radyo.
2: Sa radyo ka maminaw, John.
0: Sa radyo maminaw, John. Kay ang radyo
2: sa radyo ka, kay sakto man na. Ang karang sa FB ni mo, hinay man na yung internet ko. Piso wifi, ramang ka.
1: Wala man na sila sabot, John. Wala nga usay. Mauna ang sa radyo. Maiwit ang sa kuhaan na video. Ana,
2: Pasapta. Sige. Pasapta, marin. Kay medyo, wala pa ba siya ka? Amay rasag no. Bright.
0: John, sa kiti kataon ni mo, John. Kaya ito anang silik diri, John.
5: One day at a time.
0: Okay, so larga, John.
2: Balik.
1: Sige, one day at a time. Eh. Kasi lang kanta na.
2: John, ayaw kalimot, John, ha? Sa radyo ka maminaw. Ayaw paminaw onang sa live kay iskam na.
0: Si Giyawi pa mga maring si caller nito nga si John, taga-Bingkungan.
2: Biray, John.
0: Oban sa iyang awit nga
2: one day. Sa radyo ka maminaw, John, ha?
1: Okay, sige na. Wapa. Kanta na, John. Kanta na, John. Kanta na, John.

0: pakai dapur penulis.
1: Ah, oleh lain.
0: Karena langsung dorong.
1: Asik kita kan selamat John.
2: Mata si John ini mengamarin dia sa barangay Bingkongan.
1: John, teka ilamig, okay na may sa kanang tuway o ganang. Saan ito isa maring kanang katong sisi? Saan ka na tawag ka?
3: Wala, swake.
2: Swake?
1: Napa sa akin diyan pinto?
3: Ada kay libro, di apa yun?
1: Wala magkuno kanal magkuno ng lahat diyan. Asa sa akin? Dagat magkuno sa akin.
3: Basi na putang des laga sa akin des kanal.
2: Wala na si Johnny. Wala na. Anyway, oras mga igala, 49 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Hay nako mga maring abrig pa ato ang linya sa mga gusto niya manawag o magkanta sila mga paborito nga mga song. O dili ba kamo comment kamo sa ato ang live karon sa Facebook kay live buday ta karon makit-an mga maring sa XFM Bukidnon nga Facebook page.
1: Live na sila
2: mga maring.
1: Nakita ato ang mga beauty dito.
2: Sa mga taga sa mga taga Aglayan, mga taga Pasugon.
1: Diri gikan sa Quezon, Maramag, Valencia, Balay-Balay. Og sa lugar ni Lar.
2: Sa Ikspasugong.
1: Sa Ikspasugong.
2: Sa Impansugong.
1: Yes, korito. Korito.
2: O, diri asab mga maring ha, sa ay, sa Torinto.
1: Ang kanang lugar ni Ate Josepina tinambuna. Sa Aglayan.
2: Aglayan.
1: Aglayan, masaka sa Talampag. Sa to?
2: Kabanglasan.
1: Tinambunan? Tinambunan, o.
2: Tinambunan family, ha?
1: Yes.
2: Kaya nga, Juicy Fan.
1: Taka-tito na ba na? Taka-bukidnon ba na? Taka-aglayan, malay-balay ba yan?
2: Ay, nako. Si Ma'am Lizelle Acaso, Pueblo, liya sa may parangay pagsabangan. Hello!
1: Yes.
2: Nikanta, biya po na sila na nakalabay nga si Adlaw mga maring. Ako kito si Ma'am Ay.
1: Adi Ay.
2: Oo.
1: Ang si Kuan po na yung maring, o. Si Tatsuki Ado.
2: Hello, Tatsuki!
1: Si Rogel Yem, taga-kuan siya, taga-Greenland, Mangkilam.
2: Ay, mga taga-Greenland, Mangkilam, diya sa may kay Mito dapit. Paingon dito sa may Ilocanja dapit.
1: Kadoong sa Abaca.
2: Oo, paingon dito. Kamusta mo niya? Unta, okay rin niyo ang mga morning, ganoon din na mga maring.
1: Oh, yes. Ang pinipod kay Jere Cabrera, pa-shoutout from Nabunturan, Dabao de Oro.
2: Abay. Mga taga Nabunturan, labi na pa diyan sa Montibista, sa Mongkayo. Hoy, sa mga taga Barangay Rizal, Mongkayo ko mga silingan. Kamusta yes? Mga Marites diyan?
1: Ang ako po, mga parinti diyan sa Union. Mga parinti, lahat mo parinti diyan, maring.
2: Siya mo, okay, maring. Kadahan kay Marites diyan sa Barangay Rizal.
1: Sa inyo, maring?
2: Purok ono. Ipanabi ko nila nga.
1: Ang sa, amo, maring, gamay na lang namilin. Natamunan sa baha.
2: Mao ba, Merisi?
1: Ang sa, ayaw, anak, maring.
2: Si Bako, oy,
1: dah. Ang inyo, harap dito, hapit po natamunan.
2: Aw, ano mo ko dito?
1: Salamat kay ka, kawa ka dito.
2: Ay, kipilio na ba rin ang kuan mga maring kanang abini mo maring kanang mga trahedya maring no kanang hindi na ikakumidyahan maring kay kuan jugay na maring ay kung ang kinayahan na gani ang mo husga maring awal gay makakakuan maring apil to mga dagkog tabalidoy apil maring
1: ay! Ano ito bang si February Aquarius maring?
2: Ang sa ingon niya maring?
1: Girl, mangguko mga idol wa mangguko ibunal.
2: Girl, pamatod eh.
1: Pamatod eh, wa kay bunal. Para mo too si Master Tanene.
3: Kana.
2: Ayaw maring ba si i-comment niya sa yung picture niya. Layang kayo maring.
1: Listen po.
2: I-comment niya picture niya maring yung evidence. Layang kayo maring.
1: Ano pa si hello sa inyo ang tanan mga guwapa watching from Tibalog Santo Tomas.
2: Hoy, mga taga-Tibalog.
1: Si Marianili Tinalo Kidato.
2: Ay, ako ang kung ano, si Mama
1: Tirado.
2: Si Teacher Ann Lapitan, kang Bong Lapitan, Lapitan Family. Diyan sa may Tibalog, Santo Tomas, maayong morning. Hello! Good morning! Ako ba yan yung ginatagaan yung kung nasa unang nilag mga regalo, Maring Ay.
1: Ay, di ay, Maring.
2: Si,
1: asa ba na ron, Maring? Pamatunan na nila kung si matagaan na pagkakarong bulana.
2: Paribong Lapitan o si Ma'am Ann Lapitan din na amarin sa Tibalog marin kayo kani adto gapa pa man ko kani adto nagkaroon din naman ko gapa man mo nako na kagain
1: ana si ana na po si Ate Josephine Pero ana siya nga nakaw na pag-ibig akong request sa kantahan na Erica
2: wala oy wala man tay oras oy ay nako
1: wala si kay wala jud oras marin kay imong rilo gamay ka
2: wala tay oras marin kay piki di playgro ang oras pa sa kay adlaw nga Biyernes
1: Ate Josephine sa Lunes na lang siguro ni at least dili siya mabahaw
2: ay nako mga marin atong oras alas 10:30 Tres na, ay magkama mo sunod na ito ang drama XFM
4: Exciting 107.1 XFM Tagum Exciting

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss, abo, magpakilo ko sa Humay Bay.
2: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
5: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanzon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
4: Sanzon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
0: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Selamat kang Jan, saya mong kanta today. Murag na naghatod ni ka kata Jan no o ka nang pagdansig sa tuang kinabuhi. Nga ganaganing sa pagwala ka taka sa kayo airplane. Madayon tang mag mangandoy nga makasakay tag airplane. Pero ang uban, mahala ko taka sa kay airplane na. Permintin lang po taka airplane mode. Okay, ragay po na siya mga maring ha. Namati nga po mo sa pinakangilingig ng programa diri sa Tibok Isla sa Mindanao. Kini ang programa nga Kong Ako Ikaw.
1: Yeah!
0: Kaban nga po ni mga mistesa diri sa XFM Studio. Ako si Maring Erika.
2: Ako lang nga po ng inyong iyaan.
0: Asa itong waray niya? Wala itong waray
2: niya. Si Daria, amot lang yun. Wala man nagkuhan siguro siya.
0: Ay nako mga maring.
2: Nagtaod siyang panty liner.
0: Hoy!
2: Kwan maguna siya ka ng bus, maguna, liner?
0: Dako, hindi na iyaman eh. Kagibutan nga, nagpahit liner di ay.
2: Gani.
0: Ay, nako, kakakuan yun eh, master.
2: Dako, kay portahan ang iyang bus.
0: Ay, nako. Sa taon-taon, mga maring, ha, ito na mabaki ang atuang.
2: Nakita na. Mora siya maring, o maka ka na makadress.
0: Yan, yan ang barinti.
2: Siya maguna, oy.
0: Siya, dahil na si master,
2: dahil na. Siya, si master, maguna.
0: Okay.
2: O, sa may istorya ninyo di ay, mga katropa.
0: Ato ang mga viewers, ben. Sa assessment niyo, ani.
2: Kaya mo ang ikatulong katapad. Siya man na. O sa may kalahian di ay.
0: Yaman mo lihok si Master Roy. Sige na mag-kuhin ko na ng building.
2: Ana, maging on pusing. Di na-postpon siya.
0: Aba.
2: Aba, di ba?
0: Good morning, Master.
2: Sige daw. Huwag pareha bagay dagway.
0: Sorry pa. May open na camera pa. Kumamura bagay daw eh.
2: Adabi. Ay! Wala yung kausaban. Wala yung kausaban, oy.
0: Ay, nako. So, napay mo yung mga awit niya? Kaya atong siyang awitan si Runa to niya?
3: Asa man, okay pa ba itong oras niya?
0: Napay po tayo taas patag oras, baby. Taas patag oras, napay mga awit niya? Kaya awitan ninyo kay Samtanga, plastada ko diri ang mga maring sa tuang mga himan igugubat.
3: Aba, sige, grabe ng himan ig... Asa man, imo niya... Maring Daria. Kantahin na lang
2: yan. Ay, na-request, oh.
0: What song is that?
2: Request ko kay daghang kay kong mga amigo kong amiga. What friends are for? Kantahan ninyo ng... Kantahan ninyo ng tulo mga Mayuta Warriors.
3: What friends are for? What are friends are for? Yan kay...
2: Tulo naman ginta.
3: Ang saon man na ninyo.
2: Gimata for?
3: Nakagiganahan ba yan eh?
0: Kung gusto sila mahimot ang for, pasodla si Paribubong diri.
3: Narabay ka na nga. Narabay na kitim sa
2: mga amigo. Nanas Paribubong, Paribubong.
3: Ah, Paribong.
0: Di man ba si Lolo Amado manin
3: na. Amado manin na. Sige. Kantahon na doon yung What Our Friends Are For?
0: Ano sa man na? Wala pa, bugnawang kita ni Kay. Concern sa to ang beauty. Salamat, Sir Kay.
2: Concern kayo ang kuan, ang...
0: Alteran.
2: Kantahin mo diya, Marie. Kaya mulihan na yun yan ang Marie.

0: Taliyog dahil ko ka itong nagkuhan ane, nag-request ane ha.
1: Ako.
0: Gitagaan, ginimin mong problema na nag-request ane.
1: Hala, nagpuyo, nagpatadari.
2: Ano kayo mong ginaboy din? Isabok sa mong ginawin si Marianile Tirado Kidato.
1: Anyway, salamat sa mga nag-request. Anay Cooler!
0: Anay Cooler!
1: Hello! Istorya Master!
2: Hello! Hello.
0: Ibin?
3: Ibang namugkanta doon. Ibang namugkanta.
2: Ang saan, kisaman eh. Kisaman eh. Sa atin na kisaman eh. Kisaman eh.
0: Nain naging siya ay.
3: Kumbagay niya.
0: Alabang sumbakay na mong kulakol. Naku mo na sa glawas. Ingon ka.
2: Kisaman eh. Si, kwan eh? Alvin Gook ne?
3: Jok-jok
2: lang. Alvin, kanang imong it me games, Alvin, ako na biraw ng tapay-tapay sa tunga anak ron.
3: Ay,
4: ito lang
0: din mo. Ay! Kung isang gano'n niya. Ay,
1: ito si Alvin. Malinood si Alvin.
2: Ben, nasa may imong toyo, Ben. Ano na nawag mang ka?
0: Biray na ko ng kanal-kanal, Master.
2: Wala, wala. Bitaw, bitaw. Ben, kisa may i-greet nyo. Tiba yan na lang, Ben. Kibag-drama na ito, Ben. Dala, Ben.
3: Kolonis na
2: mo kagalit. Ah, kisa may mong itimbaya?
3: Oh, kamo lang.
1: Aba.
2: Kamera man yan.
1: Ben, Ben. Ben, sokit nyo ka sa programa sa Kung Ako Ikaw?
2: Oo.
3: Oo, ako ikaw.
1: Ben, balitimig ka, Pibi?
2: Ben, balitimig ka, Pibi, na.
0: Pagpalit ng kape, saka ka din. Pagitaas, ito yan, Daria.
1: Lunes ra ayo ayo si si kinit ra gay makapahimulos nimo
2: Ben
0: Ben paminaw ba ko siyo ko nay muhang kuan
2: Ben paminaw ay sang istorya Ben kay di ta ba kasi nambot Ben ano buntag Ben kay kaban may bolang bolang gabri wala naman ko sa wala naman ko account kang bolang bolang gabri diri na namin tulo Ben
0: sige saka kay na ayo palit kong kape.
2: Ah, ano yun eh.
1: Ipakantahon ka na mo live dito sa studio, ha?
3: Oh, sige, sige, sige.
2: Okay, salamat, Ben.
0: Salamat, Ben. Salamat, Ben. Grabe naman yun si Alvin, oy. Kanang masing wala sa ilun, magpalood yun sa balidos.
1: Grabe niya si Alvin. Gusto na siya mutilaw sa to ang kape.
0: Ah, ambin ako kang master siya mutilaw.
1: Ambot lang, mga sumaba.
2: Depende sa sabot.
0: Ganito ka gusto, og for some bin.
2: Gusto gini ka po abil, ha?
1: Gusto ka mo.
0: Ay, buka mo rando, ha?
1: Ay, nako. Atong oras, mga higala, 8 minutos na nakalabay sa 11, alas 11, 8 na mga maring. Ano na sa mga kamot, kini nga usaka sa tuang tulaman noon.
2: Kung ako ikaw.

0: Magandang hapon kaninyong tulo, mga maring. Ingon man sa mga sa nagbantay o nagsubaybay ng inyohang drama nga naguluhan ng ikagubtas kabisayan o Mindanao. Kung ako ikaw.
1: Wow!
0: Ako si Peter. Nagpuyo din sa Padada, Davao del Sur. Kaya ko suliran karon mga maring, ako agining gipadangat sa inyo si Bianan kay dukay ko na ning gidadala ni akong problema. Na ako'y babae nga murag nagustuhan ako mga maring ba? Kaya kanahan na una pala na akong magkamit ani niya mga maring, pinaagi sa akong amigo maring. Huwag wala ko damha maring nga, sa una pa lang na akong kita siya maring, murag na fold ayun ko niya maring. Mga maring, pero ako nagpanalas akong ibati mga maring, kaya basi ka kang akuan na baguhan lang ko.
1: Wow!
0: Apa sa kadugayan maring, mga maring, no, bisag wala mo nang otana. Murag lahi naman akong ibati niya mga maring, kaya murag ka na nga mag-istoryahan niya mga maring ba? Ka na nga, madugay murag ka, mahugi ko yung isa na ko katiil sa iyahang kasing-kasing. Oh! Apat man nga maring, ako yung itry, yung discourage kong kagalingon kay, siyempre, kay bawa ko alay nga babae maring, di sa di basta-basta. Mga maring, kung makakita lang mo aning bayhana mga maring, makaingon yun mo, tinuoy yun di ay. Saktog, saktog angay, taas og paa, kunya naganindot kay kagumkum pa jud kaayo murag Amerikana. Kaya ang ingon pa niya mga maring, ako na kuno siya og gatong artista nga foreigner.
2: Ayaw na ma. Hindi
0: grabe hagi kay mga maring. Mura ko na siya si Cameron Diaz. O di ba? Para masabtan, para ma, yung masabtan yun mga maring, kung sa gayon niya akong suwat, inaan yung mga pangitabo.

0: pare. Ako'y ipilailas yung mong babae ba?
1: Stilan eh, pre.
2: Stilan. Ako pare, di naman yung ang inana nga mga kwan pare. Di kay ko dali ba pulong mga inana pre. Pilailan naman. Eh, pilailan lang!
1: Ni daog ni siya sa ilang barangay o gining beauty pageant sa barangay, longligid gini siya pare.
2: Matay ra!
1: Mura ni siya ganang-ganing gabaktas-baktas sa ganang basagan, ganang bagong yanihan, ng puti ang kulor.
3: Pare,
1: magtabon?
2: Mura ganang takas kayo ko, ganang tulabong. Tulabong.
1: Bueno, ako na siyang kusunadan ako ni siya. Niya ko ang, basis ko ang pagduki-duki nga wala man siya kaangayin ako. Ikaw kami, mistisohon man ka. Bagay mo ni, sakar mo ni.
2: Pare, kabalo medyo ka pare, nga ako, pretrikan, may mga kaliwan pare.
1: Mung gani, akong ipinigilan si mo ha. Nya tuod no kay mumungupol man ko to. Unya pre.
2: Di pare.
1: Maato ko sinyo ha, makita ta dito sa kining di sa aksogli ko ba. Di sa padada dapit.
2: Sige.
1: Kay kining
2: katulay na gasol station dito ni gasol station no.
1: Dito
2: sa si Uwil.
1: Dito sa si Uwil.
2: Ada.
1: Kining bayhana ni dito na nakipirela si pangan. Basta makita lang like, garib ako ganing panhilap ko
2: ba mo
1: pero kana ko basi di katungka ding aho kay gamay man
2: abo
1: sun man eh lungligid man
2: sige
1: kita tawya
2: sige pare pinailan sa pare
1: sige bala
2: sige

0: Pare!
1: Pare, asa mo naging ngayon, pare?
2: Napa sa kining liyo sa punuan sa baluno.
1: Ha?
2: Ay, tawag ko sa nakuha. Alma! Ira kini nabi reka ibu sih mau ulah punasya si mu apri.
1: Siapa nabi?
2: Alma.
1: Di bersama nabi. Tidak ulang apa putih nabi.
3: Nana aku si mungkilid. Ini apa? Enggak dah makan ini mau dari asak kuan ini ngah. Tekan apa tangnok dari awi? Tekan kuan kayu.
1: Pare pare, di sebare mengiutan apa dia pare ma?
2: Pare,
1: sama nabi ada yosa bapak pare, sama nabi pare, enggan nabi ada serius pare.
2: Kay dati menit tegak jiti.
1: Baba.
2: Dus tago mi bungkag naman to gi kuan naman.
1: Napagulan siya kuan ba stainless yung bakba ba mo. Ota.
3: Namay gi istorya mo ragi nyo kung gilibak ay.
1: Wala wala wala. Hay
2: mang. Mang wala mang.
1: Si pagalan ni.
2: Hasi mang ako migo na ko. Ikaw na pinaila di. Pre si Alma di Ibri Alba.
1: Hey ma'am, mayo ka di ma'am.
3: Hi.
1: Ay mayo nga ming adlaw di ba si Rasar ma'am. Alas 11 ma'am dero.
3: Ikaw na itong ipilaila sa akong amigo.
1: No, ako lagi ma'am. Pero wala pa ma'am. Kwera ko di ako mamay. Nang galing hey, gara-gara ko niya kuha, ma'am?
3: Da, abiba ko bag mistisohon.
1: Sorry.
3: Naman day kuan.
1: Pare, sorry mong gali. Pare, nawayan mo day kami.
2: Sagdi lang, pre, kay nanad po na siya mga kuan. Pero so, okay lagi na siya. Taga GT ni.
1: Pare, dili ni taga kuan, pare. Dili ni taga Phoenix. Pare, mino ba? Murag kuan man, pare, okay. Pabiyan na, pare.
3: Muli na ko. Sa muka po, aning pilaila, uy nga.
1: Sige ma'am, sige ma'am, sige ma'am, sige ma'am.
3: Hindi, makuganahan.
2: Sa mga wala pa sa okay pa na siya, amigo na ko.
3: Hindi, hindi ko ganahan niya, oy, lisang tsag ilong.
1: Pare, sa ingon niya, pare.
2: Taas ako ang ilong, pre.
1: Anak mo na, salig.
3: Oy, dili, taas ako ngayon, ingon, olis nga. Basta ano pang istorya.
1: Ma'am, nangangin ko sa mga ilong, ma'am, kay, kung lagi ang taas kay ilong, ma'am. Imo nang gijakan, ma'am.
3: Eh, panino.
1: Ma'am, ayaw naman. Puti ka kayo. Kanagay ko ni Bomba. Puti kayo. Usay gamit din mga kwan, ma'am. Kanang sabon, ma'am.
3: Hoy, dili sa panghambog, pero akong ginusnos nga sabon, Clear Skin Beauty Soap.
1: Ah, pantura kay Guapo.
3: Herbal siya nga sabon. Bisag asa inusnos ni mo, okay na siya. Dili ka siya halang. Bisa pa sa imong Eat Me Games.
1: Pare, yung kanyang gaon mo, niligay niyong
3: bihan na. Muna na ko. Muna na ko kay... Ah, sa mukha, ping pilailan niya. Di man ay guapo. Text ako niya.
2: Pare, sorry kay pre, murag musika nga si mong timplada pre.
1: Sige lang pare, pero sige lang. Huwag ka na ako magigamig ko to pare, kay murag ka na yung kwan kay pre, kanang cool ra kayo ba?
2: So pagkira, kanang ka naman nga na.
1: Oh, inana ba?
2: Kanang medyo palaban kayo?
1: Oh, inana, kanang inana pare, kanang ma-challenge ko ba?
2: Ah,
1: muna. Huwag ka na ako pare, kanang ma-challenge ko pare.
2: Sige, sige.
1: Balo, medyo kasi ko pare. Okay to pare, masig na tayo yan pare.
2: Pre, single to siya pre. Single to siya, kita gado diyan. Nakaingo mong nga, ipailan ako sa iyo, ipasara mo na sa iyo mong kriteriya
1: po. Marag na itatos pa ka pare.
2: Inagang nga taga GT lang. Nabungkag mo lang building na stagom sa Ganti Road.
1: Yawa pre. Nabi Diyos, itatos siya. So to yan, tatos bukto pre, bago pa to pare?
2: Kwanto ka ng pupa. Wala man kay bulo mo tato ang kanang kanang libangbang so piyo pa lang sa
1: piyo pa lang ya
2: oh sige mi sura
1: si si si
2: kwanto man kita
1: si si na pare ko ni bala to pare.

Maring. Nagkakita na ko atong pilailas ko amigo nga si Alma Maring. Kaya ngong kupagid atong bayan na ito eh. Ganaan ko sa iya ang mga style kahit kanang mura ba ganang haom sa akong personalidad, Maring. Kana bang ako Maring, bugoy-bugoy mo ko sa mua, Maring. Pero dili ko yung nga para ng bugoy paring mga Maring kanang sirag ka barangay. Sirag ka karga sa ampra ako, mga Maring. Timing ni ako pagkakuhan mga Maring, ako pagka bugoy-bugoy ba? Uto nga, una na kong kita siya, Maring. Marag naalay mo raga, marag kong giganahan niya. Pero wala lang po ko nagpadala, mga Maring. Kay kanang masig ako ala ni nga unang pagtanaw niya ba? Uto nga, muraga, nagpagtas-baktas ko sa palingkiris padada, mga Maring. Nakitaan ako dito sa may flyover, mga Maring, si Alma. Nga na siya ka-istoryang laki, ito na ni kung inani mga pangitabo.

0: kadya, oy, grabe na yung mga jamming ni mo, oy.
1: Ah, tinuod na kita, Alma, kay
2: Sus Dugay. Si Alma man yun?
1: Dugay na tayo kayo.
2: Naman si...
1: Kay, tungkol sa imong kagwapa, yeah. Di ko na malimta na imong beauty.
0: Gusto ko ni makani ato, Dugay, makani.
2: Kasi sabi yung istorya niya?
0: Padadabi niya, nibalin makani.
1: Kamalo ka, kamalo ka sa kontrabaho. Engineer ko, Alma. Masing asa ko masayin.
2: Kaya ang kini yung istorya.
0: Kapit
2: mo,
0: gusto sa imo, pero...
1: Tinuod ka na imong gilingon?
0: Joke lang, atik lang.
2: Ako, Alma. Uya ba siguro nila doon?
1: Hindi
2: lang ko magkuha na nila. Hindi lang ko magbaktas ako silang... Magbaktas lang ko silang kilid, be. Excuse me, excuse me.
1: Ay.
2: Agil lang, ay. Excuse me.
1: Oh, yun lang, bro. Kasi ato, dahi.
2: Ay, Al. Ay.
3: Kato mo nang ipinagila sa kuwa.
2: Alma.
3: Ay, hello.
2: Agil lang ko, agil lang ko. Sinsya, nistor mo tapos si kukuya ba?
3: Gisundan, minimo.
2: Ay!
1: Kailan mo ni Alma?
3: Hindi, paila-ila naman sa kuang kuan. Hoy, naka... Gapo lagi imong kuan doon. Gapo lagi imong pantalon.
2: Ay, haloy. Nakatulog ka ba? Nakatulog man tagiya.
3: O ba?
1: Pagkalang din eh. Amlo ko pajama niya.
3: Hip-hop
1: din
3: siya.
1: Ay, hip-hop din
2: eh. Isa rin eh. Isa rin imong kuan niyo.
3: Ay, si Eric ako ang best friend ako.
2: Murag arugante kayo istorya niya. Bay, nakatila na kagkulata ba sa kanlo? Sa kanlo, bay?
1: Okay. Kamera po na akong gisoklan, bre.
2: Ha?
1: Akong gisoklan po sa araw. Nakulatahan na po na ako.
2: Uy, ayun. Pasin sa sigaro ko, pasin sa sigaro ko.
3: Pasin.
1: O saan na ikap, pre? Tingon sa rin mo na siya.
3: Uy, nakuan na may anarik. Uy, nakipila ila sa kuan.
1: Ah, kipila ila rin.
2: Siyosa, like, siyosa, siyosa. Mabupasin ako.
3: Oh, sige, sige.
2: Sorry, sinister mo niyo, ha?
3: Ah, niya. Ay, pagtanada sa ilang, kailangang iro diya, ha?
2: Ah, wala, uy, wala.

0: Unsa?
1: Dayo yan pare. Lago na yung itong aktor. Aktor siya na rin. Yan siya itong aktor pare.
2: Dili kay lago ato si Eric to.
3: Namo na itong amigo ko di. Amigo ro na mo.
1: Bingol mo siya pare. Ngaaya ko nang nagagusto ko rin siya pare.
2: Awalay, awalay. Jamming na kina si Alma. Abi ni mo, dili na basta-basta magkagusto lalaki. Pero, mugani nga ikaw akong akong isabong siya.
1: Ako di ko, di ko.
2: Sakto pagkagbarog.
1: Dili ko inala pare. Di siya ko inala pare.
2: Pare, pare. Ayaw paggawa, paglaom. Kay sus ko makita lang ako pre kita man jugo nang alma na ligo nang gibaklad ako na pre.
1: Ah ay grabe gibaklad mo na pre. Oh, ay na baklara pre.
3: Nanay ka nang ang kilin sa bukid sa mawaw doon ni tato pre.
1: Unsa? Yawa ko na pre.
3: Nanay tato pre nga bao pre nga hapit na mo ni dungaw nang sa pa sa bingkungan pre.
1: Oh pre. Pero pre kanang ina
3: murag nag-interesado ka pre.
1: Ha?
3: Pero interesado ka, no?
1: Ay, pare, sulti yan, tekastinon, pare. Ikaw lang yung kuhinon, pare, pare, ha?
3: Ah, pare, ako lang yung kasulti niyo. Ay, pangaya pa siya, Alma, pre. Okay mo na siya, pre.
1: Pwede ko, pare. Abot lang, pare, kay...
3: Okay lagi na siya. Ako lagi, kana si Eric, dili mo na asugto na. Kaya nakahiring mo na siyang Eric nga, paloy mo na. Dili na. Kana kang Eric, pantaliyara na nga na yung hiritan, pero
1: yun tara mo na. Gano'n lagi, magtikit-sakit siya? Pare, ay sana pare ba? Ako pare, sultihan na nga pare. Dilingin ko basta-basta magagusto babae pare.
2: Oh.
1: Pero yeah, pare!
2: Yeah, musulti ko si ma. Ah, nakagusto kang Alma? O wala? Oh, sige. Pabagay ko.
1: Ambot lang ito pare.
2: Kanang, awa.
1: Oh. Sukan pagkakita na kong Alma pare. Marami ko ganang mingaw pare.
2: Daan ko palagi? Daan ko pa? Kasi ako di ba kagusto siya siya ang height?
1: Pero ako, hindi ko magingon magagusto ko pare. Hindi ko magingon magagusto ko pare kay... Sulti yan, teka pare. Bapa ba gudya pare?
2: Mugani na.
1: Ang mata pare, ang mata pare. Ang story ang mata pare ba?
3: Kabalo ba ka ni Alma pare? Ang height ana 5'9".
1: Mugani!
3: Ang hawak ana 21.
1: Grabe pare yun.
3: Ang abaga ana 40.
1: Pati haong gumagini pare.
4: Ayaw naman.
1: Ang kita pa kukunya Alma pare. Kaya sa pare, ako pare, ako giba. Kaya makakita ko siya pare. Kaya makita lang ko siya pare. Kaya masukatan ako dito sa palingki pare.
3: Na siya pa yung hindi gabaktas
1: pare. Puhag yung mata ni Alma pare.
5: Good morning, guys.
1: Wapo ka na siya. Napagupit mo rin siya pa rin. Napagupit din siya pa rin.
5: Ang gisundog, mangguin akong kanambok ni BP Sara Duterte. Idol man ako na sa'yo. Kalo mo, susuot na ko. Karon.
1: Ang saman?
5: Green.
1: Green?
5: Mag-jogging ko. Jogging ko sa Turel.
1: Grabe. Grabe, nag-leggings mo rin. Pare, pare. Grabe.
2: Tanawaw.
5: Klaro
1: kayo. Grabe kayo, pare. Ang hood sa buksuagin, pare. Klaro kayo ang hood sa buksuagin. Ayan.
2: Ika mo niskarte, ana. Ika mo niskarte. Alma, kanang ayaw pagpian sa jaging-jaging. Basi, kung ano mga laki, ha?
1: Bitaw, ma'am Alma. Kay, kung nagkabi kayo magbinuang niya, ma'am.
5: Ah, wala problema. Uy, kay, kabalo mong kumujo do karate.
1: Ma'am, pwede. Pwede ba kumo... Pwede ko magkuhan, ma'am. Ay, nalang mamay.
5: Unsa man?
1: Ay, nalang mamay. Ay,
5: isulti. Abang imong gusto isulti. Nagot mo kayo ni si Kwan. Uy, kasi kita Kwan kung ano nga. Nagjaging-jaging ta diri, ah. Kung ano nga ngayon ta. Mag-igwad sa ako. Mag-tuwad ko diri, ah.
1: Pare.
5: Ako i-stress ako ang ano.
1: Matalikod ko.
3: Wala ka na i-paddling, pare. Iya, ginataran, pare.
1: Mawa? Ma'am Alma, ma'am.
5: Lain mo tinanaman sa ako ang kuan, uy.
1: Kuan mong ma'am Alma. Libatun mong ma'am Alma. Alam mo yung kumanta nilikay ko mong ano.
5: Bito, maklaro gina ko sa imo, ha?
1: Adali, uy, ganang. Ma'am, pare,
5: Iga nga, uy. Pwede pahiri akong dughan, be.
1: Uy!
2: Tawa.
3: Ma'am, ako'y trapo, ma'am, be.
1: Diligaw mo kuan na.
5: Iya ko na lang, be. Mga bayuton mo yung mga tawanan, eh.
1: Ha? Huh?
5: But anyway, Mr. Sohn, magigay ka na sa dugay na akong tanaw sa imuha, no? Mr. Sohn, kamura ka ng katuganing sa akbayan, gani nga kuan. Ng hiwi ang
1: mga katong hiwi na, oh. Katong liparog jatot, katong liparog dili na to.
5: Muna, ay, pagpataka o panghigs, baliti, kaya laparohon ni mong apapaanghig. Kuya, ito na ko eh, kay mga kuhaan ko.
1: Sige.
5: Ikuha na ko ang 30 minutes na exercise karon. Ito na ko.
1: Sige, ma'am.
2: Tawa, bro.
1: Tama, dili pa rin.
3: Awas niya.
1: Grabe pa rin ba?
3: Ako, bro, kung doon na pala'y chance nga makagusto siya. Ako, ginapong iyaman, bro. Okay, minus, kay bro. Kita, bro, kasi ko akong height nga. For 11 ra.
1: Pare, sundan siguro na ko, pare. Sundan, ako sundan, pare.
3: Babala ka,
1: sundan ako, pare.

0: dyan, eh, mapahuway sa kodri.
1: Mayo day, kinakalma.
0: Uy, nalay ka, diri. Ah,
1: sabay ta, kayo, magdaganta, jaginta, tara.
0: Ano, jaging, punay ka?
1: Nakashirt ko, wala ka. O, bagong sapatos, magunig, eh.
0: Uy, kaklaro, si mong itmi games, uy.
1: Wala, wala, magugoy ka, pre.
0: Awan, okay, direct, uy, imo na tanan.
1: Mas gwapo magod siya, ganang labyo ko, glabay ba?
0: Pwede ko mag-una, uy, basigi mo ko handusan.
1: Ayan, pag wala, tara, inay ka, daganta.
0: Pagdata, sige, jaging, jaging. Ala. Ay, wala nalagi na
2: si Alma.
0: Dari ta da, agi ta dari asa kwan.
1: Mga kapila, mga pila may makaya ni magkuan. Pila ka kilometro mag Alma.
0: Uy, nabayot makandugay dito.
1: Kalimot ko Alma.
2: Dari ko agi, dari ko agi sa may duran tabi.
0: Ay, kapuya gini magdagi. Anang gusto kita musik sino kapoy dito
1: ka ayo ay. Isa pa ka kilometro ni. Kaya pa na, kaya pa na Alma. Dari
2: ko sila. Pagjagi po ako.
0: Mura man, yan ang sunod sa tuwa.
2: Matago ko din sinulanta. Magpapaki-baki ko. Oka.
1: Wala
0: man. Ay, baki di ay. Tara, jagi ta. Tara. Ay, kapuya din sa turilo. Subidaon ka ayun.
1: Ano may? Gapong ganang hiking siya gamay. Alma kay... Maka-exercise magkikamay.
2: Tuwad pagkakuha ninyo.
0: Sunod sa tuwa. Balingin na to.
2: Matay mingan. Nagyapong ka na ko.
1: Wala man.
2: Matay mingan. Nagyapong ka na ko.
1: Asam nito
2: repita na siya.
0: Tara, oy, tara, oy. Tersesonahan.

Mga maring! Makaingon ko nga dili ko magkagustuhan ni Alma, pero pagkakita na ko nga nag-dungan-dungan sila jagin na itong ngalag Eric. Puro kagibati na kong kasakit sa kong kasing-kasing. Apan mo ko nang palata kay lain kay paminaw, lain kay tanahon nga masakitan ko niya, mararabadyo doon ka na nga, mahog na nga assuming ani. Mayroon sa kawantay, managsugat yun ming duha. Okay na ni mga panghitabo.

0: aning alot ta mag jogging. Uy, jogging gapon, jogging sa bron.
1: Alma.
0: Uy. Si ko man ni.
1: Mag jogging ka?
0: Oo, kita kang singot ta kaayo ko.
1: Grabe ni. Kaya niyo nga layo mo tayo ha? Ya, abot ka dres ka karsada?
0: Praktisado mangod ka ko kay mamagini ako ang andan nga kanyang lifestyle.
1: Mm.
0: Na kay tubig dala diha kay wow.
1: Oh, na ko yun niyo. Kanay mineral o mineral oil.
0: Mi asay mong tubig. Uy, asa nagi ka nila ni Kuan sa Bisayan?
1: Oo, dito ni Laila ni Marie. Kanang, gusto lang, nga, dugay lang kung, sige, sige, kakuha ni mo, uyab ni mo itong Kuan? Ako pangkutana ni uyab ni mo itong mong kaoba ni mo?
0: Uy, dili, uy.
1: Ito nga lagi rin.
0: Taka, as yung kaksulti, bali mo naman, may uyab ato, kada ko atong tiya. Ikaw ba, but anyway, ikaw ka, nakahiring biya ko sa imo, ha?
1: Oo, saan?
0: Nga, masaya, sundan ko ni mo ka na mga jogging minsan ko ang best friend ako nga si...
1: Wala,
0: si Eric, eh. Gasunod-sunod ka.
1: Oy, oy! Dili, naalag ko ka nang asay, mataymingan, mag-una ko sa hay nga, malakaw ko, nakuyantuan, mataymingan, papila raman na din is padadagod nga.
0: Mm.
1: Kamay raman na itong, kuhan. Gikan magugod to ila, bisoys, kung amigo.
0: Lani, oh. Ni, Tio Disoy?
1: Oo, dito ako gikan.
0: But anyway, sa tinuod lang, no, kung karang imong hitsura, no, muntahan ako ni
1: mo,
0: single pa ba ka?
1: Ha?
0: Single pa ka?
1: Single, ay!
0: Makuntahan ako ni mo, no, ikan ang imong puruman, di kalisod, di gugmaon.
1: Dahil sa stilis.
0: Gawas nga saktod ka, og barog.
1: Nasaan ang mga jamming ninyo, yung style ninyo, ay, ko kung jamminga na, good, kamalok.
0: Side view, ragod?
1: Oh, ay, sige mo side view, ay, odra.
0: Oh, mag-imaw, gini mo ang kargada, ay.
1: Mga na mag-ini siya daan, built-in man siya.
0: Pero, sa tinuod lang, hitsuraan, good ba ya ka, unya, dili kalisod, di gugmaon, kay...
1: Tsurahan.
0: Kay sa gawas nga sakto ka, og barog, makita na ako sa imo.
1: Dili ko hitsuraan.
0: Lain makakitinanawan lagi. Tanawan lagi ni mo ako ang kuan boxer.
1: Kabalok ka nga. Lahi gila mo ning mga inani, mga...
0: Mga mistiso.
1: Pero, kabalok ka, Alma. Sa una pala na akong kita si Mua.
0: Unsa man?
1: Sa una niligo mo to nga. Kanang, kanang batiyon ko ginani. Kay, kabalok ka. Tama ko yung panahon nga kanang akura usa.
0: Kalawang ba si mong panghupaw?
1: Dili na ko ma, dili na ko ma-imagine ba nga. Sa ko ang inani nga ako ang galidad nga pagkatao. Dili man ko kuwara man ko sa ro yanong tao ra man ko, dili na ron tao ra man ko. Kabalo man ko nimo nga kuya man mo og mga gigikanan. Pero kabalo ka sa una pa lang natong sa una pa lang akong kita si mo murag naka
0: nakaunsa?
1: Nakakuwag mo. Mauna na kung kita naman, nakautot ko atong time kay kuan magugayo, ganyan nga lain kay kung tiyan.
0: Ay, feel na ko, doon na kayo gusto ng istorya sa ko. Ay, sulti ba? Wakakabaw ko. Basigun sa di ay ang ako maahay mong tubag sa
1: inyo. Why, why, why, why?
0: Sama sa kong kaingon, dili piya kalisod magustuhan
1: ko. Besas, dila istorya na sana may nasanaya na. Hindi ko matuwa na. Hindi ko matuwa na.
0: Hindi ko ta mga suko.
1: Hindi ko matuwa. Wala mo ko yung suko ko. Istorya mo ko. Inanay man yung gugan.
0: So, akong isulti da sa imo ha. Wakay gusto na ko.
1: Ha?
0: Wala no.
1: O, pasis sa siguro. Kayo parang ula naman.
0: Uy.
1: Pasis ako. Ha? Lesa ka?
0: Tubag ako ba?
1: Ada. Wala me.
2: Ayaw naman.

0: Unsa?
1: Hinaag... pare!
0: Hinaagdi mo utok, oy. Muna to, pare, yung mga pasimbingay, pare. Nakagustos ko sa almas ay mga. Unsa mo naman taa,
1: oy. Pare, balo ka, pare.
0: Ah, ako ato, kapugkapugan ko to ba?
1: Di ko pataka, pare, kaya basig... Isa pa, pare, basig uyab doon niya tong laki, sige balo pa niya, pare.
0: Lagi, amigur na mo na. Amigur na mo.
1: Lain mo lagi kayo magsusunod, pare. Lain lagi kayo, pare. Lagot ka di ko kaysa, pare, nga. Nakitaan ako siya, pare.
0: Hindi, unsa pagkabalo niya nga. Nalagot ka nga nasa ikaw bang laki nga, di man kami suri nga nakagusto ka niya.
1: Pare, wala man ko sa'yo nga, wala man ko nagingon mga hindi ko ka-istorya, pare.
0: Kala yung mga itsura ba, kambiyo pa daba?
1: Pare, okay. Suya kayo pare, kasi sabi nagingon nilino yan, ngayon naglingkod sila pare, nagsanig-sandig ang buwang sa patong lalaki pare, nabiyala kinsaban pare, oy.
0: Pero amigo...
1: Kanagano na kayo pare ba?
0: Amigo ra mo na sila. Dapat pero
1: siluso mo pare?
0: Ah, pag-abot sa panahon nga magkauyab mo ni Alma, pwede naman nimo siya ingnon nga ayon na pagdudol lang lang laki kay magsilos ka. Pero sa pagkaroon mission nimo, uyab mo nimo siya. Ako pre,
1: babinaw na mo na bayan na
0: pre. Dulo na ko na kay Rodel Opinaldo ihatag.
1: Pare, ayo pare kay basig diha na siguro ta maka disgrasya tao pare. Ayo pare, balo ba jo kasawa. Pare kay tukot tanaw pare murag naman boy barugan na lang. Ama mo barugana ni Biana pare. Murag lahir jud siya mga stepping pare.
0: Sa lakton nga pagka istorya murag nagustuhan nimo siya.
1: Pare.
0: Oh, tanawa.
1: Sinuod lang pare, nagagusto ko pare.
0: Tanawa lagi, awa lagi.
1: Dako ka, di pa ko mangkuan pare mo dinay si mo pare. Ay sabana niya pare. Oh.
0: Ay gulat ta pare ang panahon nga mabot nga ang kabo mo imo duol sa balde.
1: Posibot pa sa bato pare.
0: Takmagi si Alma.
1: Oh.
0: Gumingon siya unsa inaakoy kasugo.
1: Pare, Ricardo kaya na pare. Di na ko na mahimo pare.
0: Himuwa lagi. Ang mga imposible himuwa aron nga mahimo si Alma. Kaya nakagusto mga ka.
1: Di lagi po. Di lagi pare.
0: Ay, unhadyo ka.
1: Kuya, huwag na ako niya huwag na ito ba. Di lagi pare.
0: Ala kay.
1: Pare,
0: kapoy na tambag niyo.
1: Mahadlo ko pare. Kaya basi unprint ko ani pare. Unprint na lang business book pare.
0: I-PM na niyo.
1: Dali ko pare. Basi mga unprint na pare.
0: Ah, asawa mo niyo na kagusto ka. Huwag kay action. Ala ka day.
1: Ah.
0: Sabok na ko niyo.
1: Pare!
0: Tambag niyo.
1: Pare! Taan niyo. Tabagin ko pare!
2: Mga maring! Saan may nakong buha? O saan may kubuhatan na ni mga maring ha? Di ba yun ako ma-storya o tarong maring kay kani akong gibati aning Alma maring kay kabalo mo mga maring tanaw na ko mas marukoy paninako aning Bihana maring. Kala bang ang mga style mga maring ba nang but ano niya murag ma-intimidate ba ko? Ang inana tama ba lang? Marabag makakuhaan ko maring? Marag kanang mataha ko maring? Magalanganin ko mga inana mga maring ba? Pero ilam yung sumas yung kay ko. Ay, kabalo yung kasi kong kagalingon mga maring. Pero, kanang mga time nga ako siyang murag aksyo kong budigas ko siya mag-istorya ni maring. Mga murag mag-uknol akong dila mga maring. Murag maunahan ko sa iyahang naong. Naong palang nga maring. Aksyo palaging istorya ng iyang mga matamaring. Kabalo na dayo ko maring. Laguta lagi maring. Nagkoy ka sa mga maring nga. Oo kasabot sa kong kimati. Niyaka lang kong kakuha dyan. Tingalat ng mga tao nga. Niligid ko sa kasada mga maring. Maring, mga maring, mga maring, mga maring, mga maring. Tabangin ko ninyo, B. Maring Erika, maring Daria. Kay balo ko natulog na kadiha. Tabangin ko mga maluoy mo. Di nila lang kutob. Inyong suwat magtatampo. Peter.

0: Alright, takang salamat sa to ang sender, no? Si Peter. Grabe kayo.
1: Salamat, sir.
0: Sir, salamat kayo, Dro. Salamat, Dro.
1: Pedro din siya sa Pedro man siya, man siya pangalana, no?
0: Man siya kada mga Pablo ang anggana kay Abloy.
1: Grabe kayo.
0: Abloy na siya.
1: Man siya gitawag nga mga kaagi maring kanang kuan gani kanang dili siya talaga saon kada kanjo mga tawo maring digid makaako mo ingon maring.
0: Oh, actually na dili maka maka istorya og darong sa ilang mga gibati tukot sa mga tama ning kaning para sa ning kani Peter ba
1: kani
0: ang yahang yahang suwat na ma-intimidate siya sa babae orang ba action siya ka kabalaka ba mga inana ba ano na may mga inana maring darya no simong tanaw maring darya naka experience ka ning inana mga inana maring
2: wala biya.
1: Ako tanaw kan tiya Daria no kay Bruce siya makuan ang mga laki siya pero mailang.
0: Oh, mailang kay kuan kayo kanang
1: hanlok na bugo.
0: Kay hanlok bulo, hanlok pakulatahan.
2: Diri pa ko mangulata
0: oy. Unsa man magpakwa?
2: Ako ang magpakulata.
1: Unsa hilig mo sa laki?
0: Kana
2: dako lawas.
1: Dako lawas?
2: Oo. Kay gamay man.
1: Maraga unsa man kadako
2: ang dako lawas.
1: Unsa kadako sa lawas niya maraga tong kinsa man dako lawas.
2: Kasi kuan kana si John Cena.
1: Uy, kadako eh!
0: Oo. Oh.
2: Eh, kamala lang ko nga gamay magdala.
1: Di ka mahuso ito mga adjustable, ano?
2: Lawas na kadagko, ano, maring mga
1: ay,
2: inana.
1: Ay,
2: ang mga ugata na, ugata sa batang gagmay.
1: Hello.
0: Uy, ang, uy, kasi ang amigo na yun ni Roger, si Peter. Oo, amigo ni sila si Roger, ingon si Linlin.
1: Ay!
0: Oo.
1: Sorry po, Linlin.
0: Si Roger, si Peter, amigo niya si Roger.
1: Ogsi. Muna yung
2: dinigang. Ogsi Marlo.
0: Alay po to si Marlo.
2: Okay, sila pa na kuro yung gagawin.
0: Eh, Roger, alay po to sila. Alay po to sila.
1: Alay po to sila ang kalibutan.
2: May ana pa si, kung ano, si Hiro Sintis, ang siya tambag na ako ng Peter, no, ipaputo na lang ang punuan sa ilang rangka.
1: Muna yung nakabawag iti sa sigbing laki diha.
2: Di po di kaingon ni si Peter.
1: So, sige na naman pag-ingon. Uy, ako kakaniad to, ganyan ka tong laki pa ko. Ha, hingingon ka ay ko, di lang gano'n hinugot.
0: Hingingon ka, hingingon.
1: Oo, oh, okay, manugot, ambot. So, nagbayot na lang ko, Maring.
0: Nag-conscious career na lang ka kay Matod pa ni Wilma Joaquin rin, mga Maring. Ano ba siya nga? Ayaw mo anak, girls, kay dili man ka ingon, ha? Ingon na ay kinaiyang anak nga gitaguan. Aksyon ta anak kabalaka. Ah, ba, nindot kayo po diyang ano, bisag wakil ako na sabta, no? So,
1: ano lang, ay,
0: si Emilia, si Wilma Joaquin.
2: Maring, ikaw, basahan ang kang Mark Gregory.
1: Ah, sa may kuwan ni Mark, be. Ay, pag-anak, yung kukuan ko, anak Mark, ha?
2: Basahan ang kang Mark.
1: Ay, ganun pa si Mark Gregory Enerio Era, takmagi na na pa rin kay dili bagay sa bayot ang upaw mao ng takmagi na na si Alma
0: Aba.
2: Aba.
0: Aba.
2: Butakmad yun.
0: Takmad ha, sige.
1: Mura dyan kag butakal di ay.
0: Mura ko, butakal kay Bali, ana.
2: Ay, butakmad yun di ay na.
1: Sige na, tawag namin sa toang linya, sa mga gusto mo tambag niya. Sa on the air.
0: Oh, kung tanaw ninyo nga gwapo kay mas inyong pananaw, be, pamino ninyo, ano na mo din, tawag na mo, be?
2: Yes.
1: Okay, ito ang hotline, 0966309569. Mas buwan ako mga maring, naara sa ito ang TV screen, 0966309569. At abri na ito ang linya mga maring. As of the moment.
0: Okay, sige.
1: Siyempre, sa pagparadyo, ito ang tulumanon mga igala. Kini ito ang programa, ito di ka na ito sa Santon Vitamin C. Aroon nga mas malami ang isi, man.
0: Santon Vitamin C.
1: At siyempre, ito ang kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, doon ay glutathione o collagen. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Nai-color sa linya, hello!
0: Hello, S!
3: Hello!
1: What's this?
3: Hello, hello po!
1: Uy, Tagalog pala ito. Sabi, kusapin yung master.
0: Hello?
3: Hello po?
0: Hello po, sino to?
3: Wingwing po, ng Ligan.
2: Ligan.
1: Ano? Ligan.
2: Si Wingwing?
0: Klaruhin mo yung signal mo dyan, Wing. Para kang robot
3: ng salita.
0: Ha?
2: Wing, palayo sa radyo, Wing.
0: Magpalayo ka muna dyan, distansya ka muna dyan sa radyo mo.
3: Kala.
0: Tagalog mo din kang buhang nga kang ano mag-abi saya, mo din kang mag-tagalog, magkatakasa man ka.
3: Ayaw naman. Taga-iligan?
1: Taga-iligan lagi siya.
0: Taga-iligan na.
3: Oh,
0: taga Tubod. Aba, taga Tubod. Aba, sige Wing, unsa man at mong matambak ani nga Peter Wing kay di man gyud siya kaingon Wing. Sa imong nga tan-aw Wing, baka makapasar baka di siya.
3: Ampang na po ng Peter. Ang taro niya ang ipakaw sa pato.
0: Tataro ang iyaha niya ipakaw sa pato. So karon,
2: harsh mo kayo yung gusto, oy.
1: Bahan mo nang tataro.
2: Harsh kay ka, Wing.
0: Wing, ang sabing?
3: O, may pulos niya po. Di mga kalumistorya, di tataro na lang.
0: Wing.
1: Pagkatan ako si Wing, how ba siya? Masa yung mga discarte niya?
0: Wing, ang mga taga-bagadian na, mga haon ba na mo, mga inana, Wing na.
2: Iligan siya, dilipagadian. Ang sabot pa ka pa.
0: Wing, iligan
1: pa. Wing. Ikaw, Wing, maayo ba ka mo discarte sa chicks?
3: Ay!
1: Halimbawa, bia, ako, bia, pangyabi. Babae ko nako, pangyabi ko nako. Sige, pangyabi ko nako, bia, babae ko nako, go.
0: Bia, sige na, bia.
3: Wala. Kaya, Erika.
4: Masama na, Wing.
3: Kita na. Ihatag mo ka niyo, tanaw na ako.
1: Pagani ka ng uyab, mingon nakakita na.
0: Ihatag ni mong tanan, kaboto ni mong tanan, pati bulan, marangin ana. Okay, kakaboto na himong kugmo nga, dora kain na rin mong ilong.
4: Wing.
1: Mangutan ako ni mo. Kung maabot sa punto nga magtapad mi nga way mga saplot ni Tanini, asa mas piliyon ni mo?
3: Ay, ikaw, uy!
1: Wala!
3: Asa ni Tanini?
1: Gusto, pasar na ka, Wing.
0: Ah, dito, aganahan kita ka niya, Wing. Ni
1: pasar na ka sa next level, Wing.
3: Dari ni ka, mo tiyan ni Erika, ganahan ko, kasi mo ha.
0: Baba, gina imo pa. Ay mo pagapaga gini mo nang bayong taga.
1: Di jugo matu pagadian.
3: Ani ni pala, tapito pala gina tanini. Mas guapa gyud si Erika, tingog pala mo
1: kadika. Eh, di na ko matag iligan eh, basi masangkiig ta.
0: Dari ka kang kuan eh, maring dariya de kadi ay.
3: Ayo na eh, dumugo na ka tingog grupo kay tingog bro, tumulister.
5: Ayo na ma. Ayo, ayo pagana Wing.
1: Ate
3: robo.
5: Ay, ano? Klaro ha Wing, klaro ha.
0: Robo de kay ganang Wing.
1: Sige na Wing, oy gagamay na tayo oras Wing.
0: Tama na Wing.
3: Bye.
2: Bye. Line lagi si Wing ay.
1: Sige, salamat sa mga taga-iligan. Wala yung color ba ito ang brand to niya sa mga gusto mo na huwag mo tambang sa ito ang programa at ito ang drama.
2: Tawagin ninyo kay gamay na lang kayong oras.
1: Bila na lang kami noto. Okay, hello? Ba man di ay?
2: Lohi?
1: Ikaw ni Jong? Mang ko yapil, ana.
2: Aw, si
0: Jong.
2: Yapon na.
1: Yapon na.
0: Okay, so,
1: tamagan na ito
0: ni Bibi. Kaya nakatog na sila. Well, Peter. May mga inala nga mga sitwasyon turn nga di juga maka maunahan kasi mong kadlock ter. Di ba kasama si mong giingon na ma-intimidate ka ng mga babae nga si Alma. Pero ay kabalaka ipadayo na gyapon ay lang ka wag paglaom. Ipadayo na ipakpil ni man siya hang mura siya kana nga importante siya si mo ha. Dili kay abi kay kanya dili siya ganan si mo ipakita niya nga mura wa siya

0: lose your hope and follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
1: Nakasalamat kaayo, Tear, sa imo ang...
0: Tear?
1: Kato man yung sequence, si Taga-Tibalog eh.
0: Ah, dili. Taga-Panana nito.
1: Lothar man na ito.
0: Si Lothar man to. Oh.
1: Salamat sa napadangat.
0: Ni Sanding sa Amakan.
1: Kaya nag-wielding.
0: Nag-wielding, nagluhon.
1: Salamat sa inyo ang kaagi mga maring, ha? O ang ipadangat nila nga ito. Ang tulaman nun!
0: Kung ako ikaw!
1: Nakasalamat, og.
0: Thank you for watching!
2: Si Kap Lodi nang apply sa barberohan og dinhi.
3: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bawo man pud ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
4: Asa man?
3: Oy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
4: Asa ato?
3: Mga apply unta kog barbero.
4: Ala, showe. Showe ha? Payog yang. Among titawa din eh.
3: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
4: Bayot ka?
3: Oh, siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
4: Exciting!
5: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Boss Abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Attorney Salvador Panelo itutulak sa o itutulak si Senador Robin Padilla bilang pangulo sa 2028 kung aatras si Vice President Sara Duterte.
1: Congressman Leviste gustong gawing tax-free ang mga kumikita ng 50,000 pababa.
0: Ito sa bawat 10 Pinoy naniniwalang dapat ibatay sa ebidensya at sagutin ni VP Sara Duterte ang impeachment case laban sa kanya.
1: Pamilyang Bilyar willing na mag-donate ng lupa para sa LRT 1 Cavite Extension.
0: Signal number 2 nakataas pa rin sa ilang lugar sa Luzon dahil sa bagyong Quiapo.
1: Palitang regional katropa PBBM bumisita dyan sa Palawan, tig 200,000 pesos na tulong personal na pinabot sa bawat barangay.
0: Sa balitang international, Iran hindi umano seryoso sa peace talks ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio.
1: Showbiz, Claudine Barreto nakiusap po sa mga fans na itigil ang paggamit ng kanyang pangalan sa mga fan account.
0: Sa balitang sports, sa Las Pilipinas men nalaglag sa Cambodia sa CV Cup.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Mga katropa, Biyernes na. 24 po sa July 2026 live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan. 88.3 XFM Cebu. At 89.1 XFM Davao at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng mga balita laban sa korupsyon, ang pangunang isyung nais marinig ng mga Pilipino, mga katropa, sa papalapit na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: SONA 2026.
1: Batay sa survey ng PALSAISA, 29.8% ng mga respondent ang nagsabing nais nilang talakayin ng Pangulo ang kampanya laban po sa korupsyon, kabilang ang investigasyon sa mga anomalya sa mga flood control projects. Pumangalawa naman ang usapin ng abot-kayang presyo ng mga pangunahing bilihin na nakakuha ng 18.7%, habang kabilang din sa iba pang issue na gustong marinig ng publiko ang trabaho at kabuhayan, kahirapan, ilegal na droga, mababang sahod at mataas na presyo ng langis. Isinagawa ang survey sa may 2,400 adult respondents mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: XFM News Nationwide.
0: Umaasa si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na tatalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address o SONA ang dagdag sahod para sa minimum wage earners at ang pagpapatuloy ng kampanya laban sa korupsyon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Sendanya na umaasa silang mag-aanunsyo ang Pangulo ng wage increase kasunod ng hindi natuloy na panukalang 200 pesos na aumento sa minimum wage noong 19th Congress. Inaasahan din umano nilang magbibigay ng update ang Pangulo sa kanyang kampanya laban sa korupsyon, lalo na matapos ang kanyang naging pahayag noong nakaraang SONA na mahiya naman kayo laban sa mga sangkot sa umano'y anomalya sa flood control project.
3: We hope that the President will make good yung promise niya na tutulungan ang ating mga kababayan na makatawi dito sa napakatinding pagtaas ng presyo na nararanasan natin ngayon. Tapos pangalawa, paano paninindigan ng administrasyong ito yung drive against corruption? Kasi oo, meron ang mga nakasuhan, pero sa dulo kasi, sa karanasan natin sa bansang ito, maaaring may nakasuhan, pero kung mayaman at makapangyarihan, sa dulo maa-acquit din at makakalusot. Iba yung kinasuhan, iba yung may conviction.
0: Si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, mga katropa, seniors kontra kurakot dadalo sa SONA ng Sambayanan. Dagdag pension daw at pananagutan sa korupsyon ay giniit. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
2: Live.
4: ilahok ang grupong Seniors Contra Curacot o SKK sa isasagawang People's State of the Nation Address o SONA ng Sambayanan kasabay ng ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo 27. Bit-bit ng grupo ang panawagan para sa dagdag pensyon ng mga senior citizen, mas mataas na sahod ng mga manggagawa at pagpapalabot sa mga sangkot sa katiwalian. Ayon sa SKK, dapat itaas na 2,000 piso kada buwan ang social pension ng mga nakakatanda mula sa kasalukuyan 1,000 piso upang mas makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Iginit ng grupo ang pagbawi sa umano'y nasayang o nawala pondo ng bayan at pagsasampa ng kaukulang pananagutan laban sa mga opisyal na sangkot sa korupsyon. Para sa Nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na alisin ang income tax ng mga empleyadong kumikita ng 50,000 pesos pababa kada buwan. Ayon kay Leviste, kulang na ang kinikita ng maraming manggagawa dahil nagbabayad pa sila ng 12% value-added tax o VAT sa mga bilihin at serbisyo. Igirit din niya na hindi na sapat ang buwan ng sahod na 30,000 pesos hanggang 40,000 pesos. Kaya hindi na umano dapat bawasan pa ito sa pamamagitan ng income tax. Para kay Leviste, mas makabubuting gawing tax-free ang mga kumikita hanggang 50,000 pesos kada buwan kaysa gamitin ang buwis upang ponduhan ang iba't ibang programa ng pamahalaan.
2: XFM News Nationwide.
1: Gagamitin ang pamahalaan ang naipong 22.7 billion pesos. Ito daw po ay savings para tulungan ang mga Pilipinong naapektuhan ng krisis sa Middle East. Sinabi ni Palace Press Officer Jose Claire Castro na bahagi ng pondong ito ang inilaan para sa pinalawak na uplift program. Kabilang pa rin ang maayuda sa mga magsasaka, manggagawa, commuters, OFWs at iba pang sektor na naapektuhan po ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Castro, mula sa nasabing savings ay inilabas na ng Department of Social Welfare and Development ang 12.57 billion pesos para punduhan ang gas assistance sa ilalim ng uplift. Sa ilalim po ng pinalawak na programa, sinabi ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. na 7.5 milyong pamilya o umigit kumulang sa 37.5 milyong Pilipino ang makatatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan.
2: XFM News Nationwide.
0: Itutulak ni dating presidential spokesperson Attorney Salvador Panelo ang kandidatura ni Senador Robin Padilla bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028 kung hindi tatakbo si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Panelo, hindi dapat maliitin ang kakayahan ni Padilla dahil napatunayan na nito ang lakas ng suporta ng publiko matapos manguna sa 2022 senatorial elections. Anya, handa siyang suportahan si Padilla kung sakaling hindi tumakbo si VP Duterte sa susunod na presidential race.
2: XFM News Nationwide.
1: 7 sa bawat 10 Pilipino o 70% ang naniniwalang dapat harapin at sagutin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment charges laban sa kanya. Batay sa survey ng Social Weather Station na isinagawa noong June 20 hanggang 29, 13% ang undecided, habang 17% naman ang hindi sang-ayon. Tumaas din mga katropang net agreement score sa positive 52 mula sa positive 47 nitong Marso. Ipinakita rin ng survey na 74% ng mga Pilipino ang may alam na nasa Senado na impeachment case at inaasa magpapatuloy ang paglilitis. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interview sa may 1,200 na mga adult respondents sa buong bansa na may positive-negative 3% margin of error sa national level.
2: XFM News Nationwide.
0: Senador Ping Lacson igirit na ang OVP catering request sa Senado ay posibleng lumabag sa batas. Narito ang report.
2: Live report.
0: Yan din ni Senator Judge at Senate Committee on Accounts Chairman Panfilo Ping Lacso na posibleng lumabag sa Government Procurement Act ang kahilingan ng Office of the Vice President o OVP na sagutin ng Senado ang catering services ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Lacson, may natitira pang 22.6 million pesos mula sa 2025 budget ng impeachment trial na maaaring gamitin sa pagkain ng prosekusyon at depensa, mga testigo at support staff. Anya may sarili ng accredited caterer ang Senado na tumaan sa tamang bidding process, kaya ang pagbabayad sa caterer ng OVP ay maaaring maging paglabag sa procurement law. Dagdag pa ni Lacson, sapat ang natitirang pondo ng Senado para tustusa ng mga gastusing may direktang kaugnayan sa impeachment proceedings, kabilang ang pagkain ng mga opisyal na kalahok sa paglilitis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, nilinaw ni dating Department of Public Works Highways official Montrexis Tamayo na kusa siyang sumuko sa mga otoridad sa Israel. Matapos po nitong malaman na may nilabas na warrant of arrest laban sa kanya noong Nobyembre 24, 2025. Ayon sa abogadong si Attorney Bon Anyunuevo, tumatay yung legal counsel ni Tamayo. Nasa Catholic pilgrimage ang kanyang kliyente sa Egypt nang malaman ang arrest warrant laban sa kanya. Nagtungo agad ito sa Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv para voluntaryong magpasilalim sa kustodiya ng mga otoridad. Mula sa kanyang voluntary surrender, nakakulong si Tamayo ngayon sa male dormitory ng Quezon City Jail sa Payatas. Sa pagdinig po ng Sandigan Bayan, sinabi ng prosecution na handa itong kilalanin ang voluntaryong pagsuko ni Tamayo na maaaring magsilbing mitigating circumstance sa ilalim naman ng revised penal code. Si Tamayo ay kabilang sa mga co-accused ni dating Ako Bicol Representative Sal Di Co sa kasong may kaugnayan sa manay manumalyang 289.4 million pesos na road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, posibleng ubusan na ang LRT 1 Cavite Extension matapos ipahayag ng Department of Transportation o DOTR na bukas ang Villar family na i-donate ang bahagi ng kanilang lupa para sa proyekto. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, nakikipag-ugnayan ang pamahalaan sa Villar family upang maisapinalang donasyon ng lupang pagtatayuan ng Las Piñas at Zapote Stations. Iginit ni Lopez na wala siyang nakikitang basihan sa aligasyong nakialam sina Senators Mark at Camille Villar sa realignment ng proyekto, at sinabi niyang halos tapos na ang right-of-way acquisition ng buong railway alignment. Kapag natuloy ang proyekto, inaasahang tataas sa 800,000 pasahero kada araw ang maseserbisyohan ng pinalawak na LRT1 mula sa kasalukuyang humigit-kumulang 440,000 daily riders.
2: XFM News Nationwide.
1: Mahigit 1,000 puno sa Marikina ang namumurong maputol dahil po sa Metro Manila Bridges Project ng Asian Development Bank. Ayon sa semi-annual report ng third-party firm na Lichelle Technologies Inc., kabuang 1,096 na puno ang maapektuhan. 514 dito katropa ang inasang puputulin para sa pagtatayo ng Bridge 1 na magdudugtong naman po sa Marcos Highway at sa Bonifacio Avenue sa pamamagitan ng St. Mary Avenue sa Provident Village. Dahil dito ay nagsagawa na ng signature campaign ang mga residente ng Provident Village para tutulan ang pagputol ng mga puno, habang nanawagan din ang grupong Marikina Contra Agos sa iba pang apektadong barangay na makiisa rin sa pagtutol sa proyekto. Ayon po sa grupo, sa halip na masolusyonan ang problema sa trapiko, maaari umanong magdulot ang proyekto ng mas matinding traffic, pagkasira ng kapaligiran at pag-abala sa mga komunidad.
2: XFM News Nationwide.
0: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Luisa Araneta Marcos ang inaugurasyon ng Department of Health Jose B. Linga DOH JBL Children's Medical Center sa Clark Freeport Zone sa Mabalacat City, Pampanga ngayong Biyernes, July 24. Matapos ang unveiling ng marker ng pasilidad, ininspeksyon ng Pangulo at ng unang ginang ang iba't ibang bahagi ng ospital, kabilang ang Integrated Operating Room, Specialized Outpatient Consultation operation area at mga makabagong diagnostic facility tulad ng artificial intelligence AI-enabled X-ray system at 128 slice CT scanner. Itinatag ang DOH JBL Children's Medical Center sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Department of Health at Jose B. Lingad Memorial General Hospital upang mapalawa ang access ng espesyal na serbisyong medikal para sa mga bata. Layunin ng makabagong pasilidad na makapagbigay ng libre at de kalidad na pediatric healthcare services sa mga bata at kanilang mga pamilya mula sa Regions 1, 2 at 3, gayon din sa mga karating lugar. Ayon sa pamahalaan, bahagi ang proyekto ng patuloy na pagpapalakas ng healthcare system ng bansa at pagpapalawak ng access ng mga Pilipino sa espesyal na serbisyong pangkalusugan, lalo na para sa mga kabataan.
2: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, si US President Donald Trump nangakong ilalahad sa China ang mga alalahanin ng Pilipinas. Katropa natin sa balita, Dedy Guzman, XFM Mega Manila.
5: Live report. Nangako umano si US President Donald Trump kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilalahad niya sa presidente ng China ang mga alalahanin ng Pilipinas. Nag-usap kasi sa telepono ang dalawang leader tungkol sa global economic at security situation. Naganap ang pag-uusap matapos ang pakikipagpulong ni Pangulong Marcos kay US Secretary of State Marco Rubio sa Malacañang. Sa pulong, nagbigay ang Pangulo ng update tungkol sa mga pinakahuling pangyayari sa South China Sea. Kabilang dito ang konfrontasyon manapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong July 20. Ayon sa ulat, nasugatan ang isang tauhan ng Philippine Navy matapos umanong hampasin ng bato ng isang miyembro ng China Coast Guard. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Ang XFM News Nationwide, napapahinggan din sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 93.3 Antique, at XFM 96.5 Calibo.
2: Balitang Regional.
1: Diretso tayo sa Balitang Pamprobinsya. Si PBBM po ay pumasyal dyan sa Palawan at nagbigay ng tig 200,000 pesos na tulong pinansyal sa bawat barangay. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
6: Nasa Palawan kahapon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bumisita ito sa munisipyo ng Aborlan at Puerto Princesa. Mismo ang Pangulo ang nanguna para buksan ang Batoyraan Irrigation Project na pinunduhan na mahigit 800 million pesos na nagagamit na ngayon ng mga magsasaka ng Aborlan. Pagkatapos nito, dumiretso ang Pangulo sa Puerto Princesa at dito naman, personal niyang iniabot sa mga opisyal ng barangay ang 200,000 pesos na tulong mula sa kanyang tanggapan. Umanap din ang mga estudyante na nakatanggap ng 20,000 pesos mula sa Presidential Scholar at tinanggap din ng mga punong barangay ang mga gamit tulad ng tent at office supply at iba pa. Namahagi rin ng 10 kilo ng bigas ang presidente sa mga mahihirap na pamilya sa Puerto Princesa at kasabay nito ang pagpapasalamat ng mga taong nakatanggap ng tulong mula kay PBBM. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Mahigit 195.4 million pesos na halagang relief resources nakahanda na para sa posibleng epekto ng bagyong Quiapo sa Cagayan Valley. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
7: Abot sa mahigit 195.4 million pesos ang kabuang halaga ng relief resources na inihanda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 2 bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Tropical Depression Quiapo sa Cagayan Valley. Sa isinagawang pre-disaster risk assessment meeting ng Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council, sinabi ni Disaster Response Management Division Head Mylin Ataban na kabilang sa nakahandang ayuda ang 207,000 1,637 family food packs na nagkakahalaga ng mahigit 120 milyon pesos. Bukod dito, mayroon ding mahigit 72.3 milyon pesos na halaga ng non-food items at iba pang food supplies na maaari ring ipamahagi sa mga maapektuhang residente kung kinakailangan. Ayon sa DSWD, sapat ang supply ng relief goods sa kanilang anim na warehouses na matatagpuan sa bayan ng Abuluga, Kamalanyugan at dito sa lungsod ng Tuguegrao sa lalawigan ng Cagayan, Bayombong at Nueva Vizcaya at Ilagan at Santiago City sa Isabela. Tiniyak din ng ahensya na may nakaimbak ng food packs at iba pang relief supply sa mga lokal na pamahalaan kabilang ang mga geographically isolated and disadvantaged areas upang mapabilis ang distribution kung kinakailangan. Samantala, patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DSWD Field Office 2 sa mga lokal na pamahalaan, Social Welfare and Development Teams at City at Municipal Action Teams upang masubaybayan ang sitwasyon sa iba't ibang lugar at agad na matugunan ang anumang pangangailangan ng mga maapektuhang komunidad. At yan ang ating ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegrao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegrao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Ilang bahagi po ng Iloilo City, binaha mga katropa, yung mga paaralan sa probinsya rin ng Iloilo, walang pasok dahil sa magdamag na malakas na pag-ulan. Katropa natin sa balita, R.S. Pinosa, XFM Iloilo.
8: Binaha ang ilang parte ng Iloilo City kaninang umaga, Hulyo 24, dahil sa magdamag na malakas na pag-ulan dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Quiapo. Tinatayang las 11 kagabi nang magsimulang lumakas ang pag-ulan sa syudad at probinsya ng Iloilo. Isa sa mga bahagi ng syudad na binahayang distrito ng La Paz, lalong-lalo na sa public market at plaza area. Inaabisuhan ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga kabarangayan na malapit sa hazard sensors sa pag-monitor ng mga area na may high risk of flooding. Inaabisuhan rin ang mga motorista sa pagdobling ingat dahil sa madulas na daan. Samantala, sa Iloilo Province, karamihan sa mga bayan na nagdeklara ng walang face-to-face classes sa lahat ng level dahil sa malakas at walang tigil na pag-ulan. As of 8:30 kaninang umaga naman, patuloy ang pagbiyahe ng mga ferry mula Iloilo papuntang Guimaras at vice versa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
0: Cloud seeding sa Magat Watershed sisimula na ngayong Linggo. Katropa natin sa balita, Giro Cruz ng XFM Santiago.
9: Report. Sisimulan na ng pamahalaang panalawigan ng Isabela, katuwang ang Department of Agriculture Region 2, Bureau of Soils and Water Management, Philippine Air Force at National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System o NIA MARIS para sa gagawing paunang cloud seeding operation sa Magat Watershed. Depende sa magiging kondisyon ng mga ulap sa lugar. Layunin ang operasyon na madagdagan ng tubig sa Magat Reserva upang matiyak ang sapat na supply ng irigasyon para sa mga magsasaka sa Isabela at iba pang lalawigang sakop ng Magat River Integrated Irrigation System. Aabot naman sa 30 oras ang kabuang flying time ng cloud seeding operations hanggang Setyembre upang mapanatili ang normal na antas ng tubig sa Magat Reservoir at masuportahan ang pangangailangan ng sektor ng agrikultura. Ang Magat Dam na nagsusupply ng tubig sa mahigit 90,000 hektaryang sakahan sa Cagayan Valley ay nakaranas ng pagbaba ng antas ng tubig dahil sa kakulangan ng ulan sa mga nakaraang linggo. Dahil dito, naantala ang land preparation at pagtatanim sa ilang irrigated areas, dahilan upang agad na isagawa ang cloud seeding bilang bahagi ng mga hakbang upang matugunan ang epekto ng tagtuyot at mapanatili ang produksyon ng palay sa rehiyon. Nauna nang pinagandaan ng DA ang pamamahagi ng 47 toneladang binhi ng munggo sa 8,000 magsasaka bilang alternatibong pananim habang limitado ang supply ng tubig sa mga irigasyon. Maglalaan din ng mga binhi ng pakwan, puting mais at 1,000 cans onion upang mabigyan ng karagdagang mapagkukunan ng kita ang mga magsasaka. Para mapanatiling healthy ang ating paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Giro Cruz, XFM News.
1: SK, Councilor inaresto matapos manong suntukin ang barangay kapitan sa lupo ng barangay hall. Sa tropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
10: Isang 25 anyos na babaeng SK Councilor na si alias Adelfa matapos umanong suntukin si Barangay Captain Josefina Suerte, 52 anyos, sa loob mismo ng Barangay Hall ng Barangay Duguan sa Sibunga, Cebu kahapon. Batay sa ulat ng Sibunga Municipal Police Station, nagsimula ang insidente sa isinagawang mediation kaugnay ng alitan sa pagitan ng ina ng SK Councilor at ng kanyang bayaw tungkol sa pananatili nito sa kanilang tahanan. Ayon sa pulisya, umamin sa kanyang pagkakamali ang bayaw at humingi ng paumanhin. Ngayon man, iginit ng ina ni alias Adelfa na kailangan na nitong umalis sa kanilang bahay. Napagalaman ding asawa ng kapatid ng SK Councilor ang naturang lalaki. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, umano'y nakialam si alias Adelfa at hinarap ang kanyang bayaw dahil hindi siya kabilang sa mga direktang sangkot sa mediation. Pinakiusapan siya ni Barangay Captain Suerte na lumabas muna ng tanggapan. Makalipas ang ilang sandali, nagkaroon umano ng komosyon sa loob ng barangay hall. Sa pagtatangkang awatin ang gulo, sinasabing sinuntok ng SK Councilor sa mukha ang barangay captain. Dahil sa insidente, nagtamo ng mga gasgas sa mukha si Barangay Captain Suerte at nasira rin ang kanyang salamin. Nakatagdang magsampa ng kasong direct assault ang Barangay Captain laban sa inarisong SK Councilor. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFMU. Weather
1: update. Katropang Brian, lumakas bilang tropical storm ang bagyong si Quiapo habang patuloy na lumalapit sa Babuyan Island.
0: Katropang Buddy, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 135 kilometers silangan ng Apari, Cagayan, taglay ng lakas ng hangin na 75 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 90 kilometers per hour at kumikilos ito pakanluran sa bilis na 30 kilometers per hour.
1: At dahil po dito, mga katropa, nakataas po ang wind signal number 2 sa Batanes, silagang bahagi ng mainland Cagayan, kabilang din ang Babuyan Islands, silagang bahagi po ng Ilocos Norte at silagang bahagi ng Apayao.
0: Habang signal number 1 naman ang umiiral sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, nalalabing bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at northern at central portion ng Aurora.
1: 5:37 sunrise, sunset, 6:28 ng gabi.
2: Balitang International.
1: Atin po sa atin to katropa ng Santon Gold, diginit ni U.S. Secretary of State Marco Rubio, na hindi umano seryoso ang Iran sa muling paipagkasundo sa Estados Unidos matapos nitong paulit-ulit na lumabag o baguhin ang mga napagkasunduan. Ayon kay Rubio, ilang beses nang nagpahayag ng Iran ang kagustuhang ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan pero sinasabing binabago o hindi tinutupad ang kanilang commitment matapos itong pirmahan. Dahil dito, sinabi niya na magpapatuloy pa rin ang pressure ng Estados Unidos laban po sa Iran hanggang sa talikuran nito ang nuclear weapons program at patunayang handa itong sumunod sa anumang magiging kasunduan.
2: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nakiusap si Claudine Barreto sa kanyang mga tagahanga na tigilan ang paggamit ng kanyang pangalan sa paggawa ng fan pages at social media accounts. Sa kanyang Instagram at Facebook post, sinabi na aktres na nagdudulot ito ng kalituhan sa kanyang followers kaya hiniling niyang gamitin na lamang ang official fan page o fan page of Claudine Barreto sa pangalan ng mga fan accounts. Pinaalalahanan din ni Claudine ang publiko na ang kanyang verified accounts lamang na may blue check ang opisyal niyang account sa social media. Ayon sa aktres, nais niyang maiwasan ang kalituhan lalo na sa kanyang mga kaibigan, followers at mga tagahanga sa ibang bansa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
1: Atid naman to sa atin, katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, bigo ang alas Pilipinas men na makabawi kontra Cambodia. Matapos itong matalo sa straight sets 20-25, 21-25, 24-26 sa pagbubukas ng kanila pong kampanya sa Leg 2 ng 2026 CV Cup. Diyan sa Jakarta, Indonesia, nagkaroon pa na 5 points na kalamangan sana ang Pinas sa third set. Pero nabawi po ito ng Cambodia at tuloy tinapos ang laban sa extended set. At dahil sa pagkatalo, kailangan ng talunin ng alas Pilipinas ang host na Indonesia. At ilang susunod pong laro para manatiling buhay ang tsansa sa tournament.
2: FM News Nationwide.
1: Alas 12:30 na po ang tamang oras at sumainyo na XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian na ito ng Friday, July 24, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian De Paz.
1: Sa Lunes, muli po tayo magsasama-sama para sa Zona 2026 XFM Philippines Special Coverage. Hanggang sa Lunes, maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Nasaan ka man, XFM News, Nationwide.

0: Katrupa, exciting!
1: Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw ng Friday. Sa inyong lahat, mga gilo naming mga ka-wellness, mga katropa sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa na naabot ho ng ating signal, ano? Ng ating mga radio station ng XFM nationwide. Kumusta na po kayo? Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang maghahatid po sa inyo ng mga solusyon, mga information para sa malusog na katawan. Nandung po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Siyempre sa pangalan ng ating CEO, Dr. Emilito Oy, at ng ating mga partners sa programa, si Doc Misael at si Doc Ron. Solo flight muna ang inyong lingkod ngayon pong hapon hong ito, ha? Kumusta na ho? Dito sa aming lugar sa Cavite ay medyo maulan. Medyo makulimlim ang kalangitan. At sana ho, ha, mga ka-wellness, tayo ho ay tuloy-tuloy sa ating pong talakayan. At marami ho tayong matutunan ngayon pong araw hong ito. Tayo po ay napapakinggan, syempre, sa bayan, sa lahat ng XFM, Solid FM, at sa ating Yes to Health Inc. page. Syempre, sa 99.5 XFM Mega Manila. At hanggang mamaya ho tayong alauna imedya ng hapon, ha? Kaya mahaba-haba ho itong usapan natin. At kung kayo po ay nakatutok sa ating pong programa, of course, meron po tayong handog na regalo sa lahat po ng mga nagnanais, ha? Na tayo ho ay samahan sa ating palatuntunan. Simple lang ho yun yung gagawin. I-share lang ho yung ating live streaming, ang programang ito sa Facebook. Lagyan ho ng hashtag The Secret of Health at mag-comment ng inyong mga best experiences sa paggamit ng ating pong mga produkto. Tandaan po ninyo yung tatlong mechanics na yan, simpleng-simple lang ang magiging daan para ho kayo ay marigaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix Gift Pack. Sayang yan. Napakasarap na kape, mga ka-wellness, ano, na pwede nyong inumin araw-araw nang wala kayong guilt. Okay. At welcome na welcome po ang inyong mga katanungan. At pwede ho kayo magpadala ng mensahe sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong mga katanungan, pakilagay ho ng inyong pangalan at kung saan ho kayong location nakikinig. Batiin natin yung ating mga masugid na ka-wellness dyan ho sa bayan ho, sa lalawigan ho ng Cebu. Ganon din sa mga nasa probinsya ho ng Palawan. Naku, napakarami nating listener. Napakarami natin na XFM station ho dyan. At ganon din sa mga nakikinig sa northern part ng Luzon. Yan po sa Ilocos, sa Tugigaraw, sa Santiago, at sa lahat ho ng nandyan ho sa northern Luzon na nakakapakinig ho na ating palatuntunan. Of course, sa mga taga Metro Manila and Megam Manila. Yan. Happy listening ho sa inyo, mga ka-wellness, ano? And syempre, sa mga nagtatanong tungkol sa ating mga produkto, mga ka-wellness, pwede nyo na pumuntahan ang ating po mga partner distributors sa buong Pilipinas, gaya ho ng Mercury Drug, ng Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, ganun din sa mga Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy. Tanong nyo lang ho sa mga butika, malapit ho sa inyo ang mga produktong tatak Yes to Health. Ha? At good news. Mabibili na ho ang produkto ho natin sa Fisher Mall Supermarket at soon and very soon sa lahat po ng Pure Gold Supermarket. Ayan. Diba, sarap pag pupunta ka sa grocery, makikita mo dun yung produkto natin at pwede mo na agad mabili, ano? Nang walang kahirap-hirap. And of course, pwede rin po kayong order sa Shopee. Kung sakali man na kayo ho ay hindi makapunta sa butika, pwede ho kayong umorder sa ating Shopee, sa online shopping platform natin. Hanapin lang po ang Yes to Health 2011. And of course, sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic, meron po tayong wellness and pharmacy, and also meron tayong wellness clinic, ano? Na pwede nyo pong puntahan at pwede pa po kayong makakuha ng special discount sa ating pong mga produkto sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Kung senior citizen ho kayo, pakidala lang po ng inyong mga ID and makakakuha na po kayo ng karampatang discount. At kung kayo ho ay nasa Yes to Health Clinic na, samantalahin nyo po, nakausapin ang ating mga naturopathic consultant para itanong ang mga pwede nyong gawin sa inyong kalusugan gamit po ang naturopathy. Kasi minsan may mga pangangailangan tayo sa alternative medicine na hindi natin alam saan natin uumpisahan. So mga naturopath po ng Yes to Health ay masayang sasagot sa inyong mga katanungan, at pwede rin yung subukan ng ating mga modalities. Ano, napakarami nating program sa Yes to Health. Sakop po ng naturopathic modality. Una-una po sa lahat, ang ating cleansing and detoxification. Meron tayong nutritional therapy. Meron tayong herbal therapy. Acupuncture. Kung narinig nyo na ho yung mugok buyang, ha? Sabi ng iba, ano yan? Bugok buyang. Mugok buyang ho. Kasi Korean therapy ho yan, ha? Mula pa sa Joseon Dynasty, ang mugok buyang ay isang composed of a few modalities under Korean medicine na may mga naturopath po tayo sa Yes to Health Wellness Clinic na specially trained to conduct mugok buyang therapy. Galing mismo sa bansang Korea ang mga professor na nagtuturo niyan, ano? And exclusive po yan. Exclusive sa mga tagapagturo na galing ng Korea. Ayan, okay. And of course, meron din tayo mga biosupper therapy, terahertz therapy, eye detox, at meron din tayo mga assessment na ginagawa using Radotech sa Batangas City. Nandiyan ako every Thursday. Ganun din meron tayong live blood analysis, and yung iba may ARDK machine, ano? Kaya puntahan po ang mga Yes to Health Wellness Clinic. Speaking of clinic ng Yes to Health, meron tayong gaganapin na bago makalimutan. Sa darating hon na Sunday, July 26, 2026, sa Yes to Health Quezon City Branch. Yan, meron po tayong free seminar, mga ka-wellness, at ito'y mag-uumpisa ng alas 9 ng umaga, ang ating pong as much as parang 8 a.m. Open na ho po registration. Then I think Yes to Health Bingo will start at 9, at ating seminar will start at 10 a.m. hanggang 12 p.m. At yun po ay free seminar, meron pang free healthy lunch, at ma-enjoy nyo ho yung ating mga discount, at kayo ho ay mag-i-enjoy din sa ating mga pag-uusapan sa ating pong seminar. Kaya kung nais po ninyong masubukan yan, ha? Pasyalan po ang Yes to Health Wellness Clinic. At sa Augusto naman, yung next Sunday, unang Sunday of the month of August, meron tayo naman sa Santa Rosa Branch. Okay? Yan ho ang mga event na ating pong gagawin dito po sa Yes to Health. Kaya huwag ko kayo makakalimot sa Sunday. Ako po yung inyong makakasama para magbigay ng lekturang pangkalusugan. Ha? Kung nais po ninyong puntahan ang mga Yes to Health Wellness Clinic sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, ito ho ang aming mga location.
1: Vetmo Manila Branch, 2nd floor, Unit 7.

0: ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Uy! Andiyan pala kayo, mga ka-Yes to Health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo.
2: Aww.
1: Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Lagi ka nagpapalpitate. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palitan na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusong sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusog na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga vitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ku-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Okay, mga ka-wellness, balik po tayo sa ating programa, The Secret of Health. Yan, kaya kung nais po ninyong subukan ang ating mga kape, alam nyo na ang gagawin nyo. Bisitahin ang ating mga partner distributors at subukan ang ating nagtitrending na kape. Dahil hindi ka lang babata, siyempre gaganda ka pa, lulusog pa ang iyong mga kasukasuan. At yan naman talaga ang gusto nating mangyari sa buhay natin, di ba? Habang tumatanda, parang hindi nagbabago yung ating kalusugan. Sabi nga nila, kalabaw lang daw ang tumatanda. Anyway, balik po tayo sa ating programa, sa ating segment na Health Info. Pero bago yan, batiin muna natin itong ating mga listeners and viewers sa ating pong live streaming. Si Janjan Dakara, ayan, watching. Jose Marvin Cordero, L. John, ayan. And of course, si Rose Neds Jen, Ayani Tolentino, Lina Guda, of course, sa aking misis, ano, si Ma'am Emmeline, si Doc Cecilio, shout out daw sa Yes to Health Wellness and Pharmacy Pagadian City Branch. So shout out po sa inyong lahat diyan, sa lahat ng mga namimili at kumukonsulta ho diyan sa ating Pagadian City Branch ng Yes to Health Wellness and Pharmacy. Ayan, of course, si Dominic John Abagat Valdez. Sabi dito, magandang tanghali po, Doktor. Salamat po, may natututunan ako ngayon at may isusulat na naman ako. Ramsan Mateo Isabela. Ayan, thank you sa inyong mga message. At kung gusto nyo hong marigaluhan sa ating Healthy Katropa giveaway, simple lang, i-share nyo ho yung ating live stream. Lagyan ng hashtag The Secret of Health. At isa pa, mag-comment ng inyong mga magagandang experiences sa paggamit ng ating produkto.

simpleng high blood ang sakit na ito. Tinatawag itong silent killer kasi nga hindi natin namamalayan na ito'y nagde-develop na. At alam nyo ba na ang hypertension, pabata ng pabata ang tinatamaan nito. Kaya nga dati ang definition ng hypertension, pag ikaw 140 over 90, matatawag ka ng high blood. Parang nung una, ito ay stage 1 hypertension. Ano? Pero ngayon, binaba na yung threshold. Sa Amerika, naglabas sila ng guideline ilang years nang nakakaraan na kapag ikaw ay nasa 120 over 80, yan, na hindi pa naman pumapasok sa 130, ano, matatawag na itong elevated blood pressure. Pero kapag nag 130 na yan, ha, yung inyong diastolic or systolic pressure, tinuturing na nila ito na hypertension. Okay? Kasi nga, ang katuwiran po nila, sa dami ho ng tinatamaan ng high blood, dahil ito'y asymptomatic kadalasan, bata pa tinatamaan na. Kaya ang ginawa nila is, para preventive, they need to lower the threshold of this hypertension. Ibig sabihin, bago ka pa man tamaan ng malalang hypertension, nakikita na ng mga doktor kung ano ang datos mo. Ano? Sad to say na sa buong mundo merong mahigit sa 1.2 billion ng tinatamaan. Mga adult po ito, ha. Hindi pa kasama dyan yung medyo bata-bata pa. Na mayroong hypertension. At halos kalahati sa kanila, hindi po alam nung una na mayroon silang high blood pressure. Isa po ito sa pangunahing dahilan ng heart attack at ng stroke. Ganon din na mga problema katulad ng kidney failure. Not worse is the premature death, ano? At walang pinipiling size itong hypertension, mga ka-wellness, kahit ikaw ay payat. May nagsabi pa ang isa na mas mabuti daw yung mataba. Pag tumataba ka, nagkakaroon ka ng awareness, ano? Naku, baka may high blood ako, magpapacheck up ako. Pero pag yung mga payat na hindi mo in-expect na baka may hypertension ka, tinatamaan din, di ba? So, ibig sabihin, walang pinipili itong size, mga ka-wellness, ano? At hindi lang po yung mga tao na laging busy ang tinatamaan nito. Even yung mga taong wala namang mabibigat na trabaho. At sa Pilipinas, sad to say, milyon-milyon Pilipino po ang may hypertension. At isa ito sa leading cause ng pagkamatay dahil sa cardiovascular disease. Yan ang malungkot yan, ha? Kasi kung ikaw ay may high blood, meron ka ng isang recipe for heart attack. Yun ang totoo niyan. Ngayon ang tanong, ano nga ba itong hypertension? Para maintindihan po natin sa simpleng pagpapaliwanag, kasi minsan kailangan pasimplihin ang mga bagay-bagay para maintindihan, ano? Hindi naman lahat merong medical knowledge, ano? Ang high blood pressure, bago natin malaman yung hypertension, unawain muna natin, ano ba yung blood pressure? Okay? Ang puso po natin, isang pump. Okay, literally, yun ang trabaho ng heart natin. Ang heart natin, isang hollow muscle na nagpapump ng dugo. Kapag tumitibok po ito, tinutulak nito yung ating blood sa ating pong artery. At habang dumadaloy ang dugo sa ating artery, may nakikreate yan na pressure sa ating arterial wall. At ito ang tinatawag nating blood pressure. Yun ang sinusukat. Gaano ba kataas yung pressure ng dugo pag ito ay dumadaloy at tumatama doon sa ating arterial wall. May dalawang datos na pwedeng pagbasihan. Una, tinatawag na systolic pressure, na kung saan ito po ay pressure habang pinupush. Okay? Yan yung pagpush ng ating puso sa dugo papunta sa iba't ibang bahagi ng ating katawan, sa ating mga arteries. At yung diastolic pressure naman, ito naman yung pressure habang ang puso ay na yung tinatawag na resting heart rate o nagpapahinga sa pagitan ng bawat tunog o tibok. Ano bang tunog ng puso natin? Sabi siya, ang tawag daw dyan is Korobkov sound. Ano? Na itong sound na to, maririnig mo labdab, labdab, labdab. So, saan ang pagitan nun? Labdab, okay? In a fraction of second, yun yung resting heart rate natin. Ngayon, ang tibok ng puso, kapag normal, merong normal din na resting heart rate. Yan yung sinusukat ng diastolic pressure. Okay? Pero kapag ang tibok ng puso natin, ang tunog yung lab, lab, lab, lab, lab, lab, lab, lab, lab, o, di wala na. Wala na, halos mahinga yung puso natin, di ba? Kaya nga, halimbawa, ang blood pressure mo 110 over 70. Ang

Catholic doon yung 110. At yung 70 sa lower is yung diastolic pressure. Yan. So hindi pa pwedeng ang diastolic ay dumikit doon sa systolic pressure. Ibang meaning noon, ano? So ito po ang tinuturing na normal, ha? Yung 110 over 70. Yan ang sinasabi ko na pinakang optimum. Pero ewan, gaano karaming mga adult ang na-maintain itong 110 over 70. O kahit sabihin na, alam mo, meron na lang kayong history, ma-maintain nyo man lang sa 120 yan. Diba? Hindi na masama yun. Huwag lang itong mag-maintain sa datos like 130, 140 pataas. Kasi nako, medyo mahirap na yun sa ating pumpuso. Kapag ang pressure po ng dugo ay palaging mataas kaysa sa normal, tinatawag na po itong hypertension. Kaya sa pag nagpakonsulta kayo, merong monitoring ang inyong doktor dyan. Ano? Tinitingnan nila, ilan ba yung blood pressure nyo daily? Por ba, ang monitoring is 1 month or 2 weeks, depende sa prescription. Eh, doon malalaman kung kayo talaga hypertensive. Kasi minsan, may mga factors that affects our blood pressure, mga ka-wellness, ano? So, ito po ang nangyayari, ano? I-compare na lang natin. XFM.

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM.
2: Oras. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 1 p.m. in the afternoon. And yes, so alauna na sa hapon, katropang oras atin sa inyo ng Santone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, mga katropa, pampaligon sa inyong immune system. Kapi nga makahatag kaligon ka, baskog. Labi na sa mga katropa natong medyo gapamili o kapi din ha. Labi na kay tungod ang panahon. Daga nagkapi ka ron. Pila ka hundreds of brand of coffee nga naa sa market nga inyo makita o mapalit. Apan siguradua nga ang inyo ang makuha ang adunay benepisyo sa panglawas, mga katropa. Santone Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa.
3: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
4: Babae ka! Basig ma-rape ka!
5: Basta naman! Even
3: though it's been so long. Bahin sa gugma. Ako, gilingon kay Kunin.
4: Promise?
3: Promise.
4: Ako po, gilingon na nimo.
3: Sakit.
4: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Kasakti na siya.
3: Adlaw-adlaw mo pahilak ka ni mo. O mo pakatawa.
6: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
3: Sa programang X-Rated.
4: Ayaw! Ayaw na.
3: X-Rated.
4: Moritz! Uniyang karon!

0: FM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, pibujod ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Posible.

0: gamit nga herbal, ug ako gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw og acid ba? Ako gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pa ganito karangahong acid karon. Tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: I'm Rich Flores from Novolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nigamit ko ani nga product ang akong immune system ni ligon, pandemic mantaron, iawag ako ang

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
1: Check.
0: Regular exercise?
1: Check.
0: Vision X Plus?
1: Check.
0: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, mapalit na sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap.

0: Ερωτικά. XFM.
1: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 1:23 in the afternoon. Katropang oras. Hati sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na gunahang Santone, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C katropang nga makahatag og glow and healthy skin. Yes, as you can see, manog sa mga sigurong hayag sa akong agtang nila. Parang, sobraan ka glow DJ, kaya mura na magmasamin. Masamina ni mong agtang.
2: Ay, no!
1: Na-distract sa kong kaugalingong agtang. But yes, I really, really recommend ang our product, ang Santone Plus, Santone Vitamin C. Adunay malunggay, adunay mangustin, adunay alkaline base. Yes, alkaline base ang ato ang produktong Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mga katropa, monang, if you're looking for the right partner, especially when it comes to your health and your daily supplements, Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, mapalit sa mga butika ni Nationwide, ilabi na sa ito ang naadya sa ito ang physical store nga nadri ubos sa itong istasyon. Open daily from Sunday to Friday. Every Friday, especially today, 9 to 4 lang ta. And every Sunday, nagapahigayon po ta. Nagapahigayon po ta, free consultation and general check-up. Every Sunday, kauban si ang ato ang naturopathic doctor, si Doc Bernie Fajardo, mga katropa. So, ayaw nagdugaya. Ayaw dugaya. Sulpot dahil mo diri. Labi na karong Domingo, ha? Inyong i-alarm din, ha? Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, produkto sa Yes to Health, mga katropa.

And that was William Brothers, Can't Cry Hard Enough. It's 1:44 in the afternoon, mga katropang oras. Hatid sa inyo ng Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. O gato na sigurong lingkuran o sugdan ng atong X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait nga ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo na sobra katukyo. Putlon ko ni anumat sa dryang tanan.
2: Ayaw!
3: Ayaw!

0: Kak, aku senenan.
1: X-Rated. Nagkalain-lain subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-Rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.

adlaw sa mga suking tigpaminaw ni ining istasyon. Labi na sa programang X-Rated. Hinaot pa unta nga hinaakam mo sa may ibang nawas. Ito pa man ang uban kaninyo, mga batigbatasan. Hinaot ko nga pipila ka ninyo nga nag-atang ni ining programa, anda maminaw, pero andam pod nga manghilabot. Best in hilabtanan ba yata at the end of the day? Kung kinsa ray haud. Sa makauna ragot. Kini nga itong suwatan po nga itong hatagan sa pagtagad karong adlaw sa kababayeng nga taga San Isidro, Talisay City. There is a probinsya sa Sugbo. Ang tampo, ipadaan ni Day Elena. Tago na to siya sa pangalang Elena. 28 anyos, minyo. Ang iyang problema, mahitangod sa nitabo sa iyang kinabuhi. Tungod rapod sa iyang hangs. Iharap pong, siya rapong hinungdan. Lagi na sige maghimog problema niya, kami ang dampanan. Puya, oy. Sugdan ang sugilanon ang iulohan. Naangol.

0: Mas nakaibaw pa siya sa akong feelings diya ni mo kay ngano? Unsa man siya, Madam Auring?
1: Hey, ayaw na lang nagtubay eh. Makakita kag yung awayan ang kalaki ni mo ba? Kuni mo ng ginuton?
0: Aw, makakita kag yung away ba? Tan-awa lang niya.
1: Elina!

0: Jok, matuog na ta, uy.
1: Eh, sa katuog. Huwag tangon sa nako ang kainit sa mga ulinina. Di pa yung tigas ka.
0: Gilukad ya, uy, Bancho. Bancho.

0: 班主，喂喂，班主，喂，
1: ganun na eh.
0: Paglungag na ka. Sige na. Ikaw lang kay. Gikapoy kong lungag ron. Gapoy kayong ang lawas, uy. Sige na dong, bangon na diha. Tako na ka. Paghikay na nga to.
1: Lagi ay, lagi.

0: ikaw lay panghugas sa plato dong be. Unsaon kay kapoy pay kapoy pagyud kay nga kong lawas.
1: Sabday mo gibuhat din hinga gi kapoy man imong lawas ha?
0: Ay nang limpyo gyud ko dinis bay.
1: Nang limpyo ka? Ha? Nang limpyo? Nang limpyo gyud ka? Puro lagi og kuha kay naon ta nang katag mo lang yapon?
0: Kuan. Ay da. Ang imong anak oh. Sige lang yun na, katag din he. Bisan, unsaon na kong limpyo. Magkatag yun. Ganina lang, nagduwa-duwa kauban sa atong mga silingan nga bata. Dah, nagkatag na sabay.
1: Mo ba?
0: Sige na ba, hugasis ang plato.
1: Oo lagi.
0: Manju.
1: Lina, isa man.
0: Ayaw sa katupi. Kay baw ko, gikapoy ka sa imong trabaho. Pero tong, masahi isa ko, baby, sag 15 minutes lang. Sige na tong, please, haba? Darang lotion, oh. Sige na, kay... Aron nakatugo dayon. Please.

0: ni tagid sa panahon ron, oy. Kakapoy, uglak ka.
1: Sus, nakapalitit siya. Tewa man ang iyang boy.
0: Unsa? Os, bara itong imong gisulte?
1: Naiusap ka tao diha, nakaahat og palit sa tindahan. Kaya wak man ang yabana. Aw boy, di ay.
0: Ako ba yung imong ipadungog-dungog, ha?
1: Aw, depende kung kinsay maigo.
0: Abuan ka, ha?
1: Oh, kinsa ba kanday nagpuyo din eh, nga under-underon lang ang bana. Why ko kaluoy sa bana, oy. Bisag maapay pagkabot sa trabaho, why kaikog na sugoon dayon?
0: Hoy! Wak kay labot! Kay di na imong bana!
1: Di bitaw! Pero kaming imong mga silingan, naluoy sa imong bana.
0: Himantayon! Chismosa! Tabian!
1: Maayo na lang na! Kay saway kaluoy, unya pagyod mo under og bana!
0: Oh, unsa!
2: Imo ba man ang hatagan og importansya, oy? Ayan lang guna na ginuta.
0: Ay da! Makalagot man gud pa! Bisag unsaon, himantayon kayo.
2: Ikaw ba? Ikaw, Sabno? Ayaw sag palabi og under sa imong bana.
0: Pa?
2: No. Ako, sabi ni mo, dugay na rabi ako makabantay ni Mohanga. Muandi good ka sa imong bana. O niya, yan yun yanuhon pa ni mo og sugo. Ikaw, maglikay good ka. Maglikay ka na, ha, paminaw. Ilabi na ako na ang imong bana gikan sa trabaho. Ya, sugoon ni mo? Uy, di na maayo, ha? Elina?
0: Pa?
2: Basta, ayaw yun pag ingon ana. Pakita sab nga lab ni mo ang imong bana. O gaya, yanuha og sugo.
0: Pa?

0: talagot. Bisit! Giing nanti ka nga mamalhin na tagpuyo. Tanawa ro no. Nakakita sab kog away. Gitabangan ko nila ni Miguela og Lita.
1: Unsa?
0: Talagot!
1: Unsa naman sa inyong giawayan?
0: Giing nanta ko nga wa ko no kumahigugma nimo. Og pila ko no kabuan karon, makauyab ko no ka o biyaan ko nimo.
1: Hey, bida. Daginot man nimo anang istorya ha, oy. Di man kaya natinuod.
0: Unya, di ka lang manalipod na ko ha. Mag-urong ka lang diha. Wa lang kay himuon aron masanta sila. Mga bisit na sila.
1: Ay. Woo!
0: Unsa? Tinuod yun siguro ang ilang giingon nga wa kasay gugma nako. O basin, doon na kay babae. Kay nawagtang nangi mo ang gugma nako. Tinuod ba na, ha?
1: Naunsa man ka, oy, taon, oy.
0: At tuag yun na sila, ha? Patagma na sila. Patagma yun. Aron di ko makaingon, gadu na kay babae. Patagma! Tuan na siya. Uy, usang tugi ko ni Tania? Ang dako nga gunting? Hala, hoy! Banjo! Banjo!

0: sa yuta og nagadugo.
1: Mo ni mong gusto ni ba? Oh. Ang

0: Sarah's Six Cycle Man to Kasalana. Ayan. Alright. Alright. Mawa na sila Attorney Buwan o si Philip. Alright. Hanap ko na yung mga ataki gundo ha. Ano mga nagkakuan naman yung mga certified pogi na tropa. Nasta stress na sa kahapunan ka, tropa. And that's it. Open na nga itong linya para sa itong mga caller, sa mga himantayon, kusog mga advice. Oh, all talk na midili mo nang ako kay bisan ako, no, mo advice mo himantay, bug ko. Napag kay gamay judgment, yun. Pero kani mo, medyo sensitive kini nga topic. I guess it's not something to make fun with. Hello, may hapon kinsa ka, tubag. Wala caller. Wala man tayo color, guro. Wala tayo color, Doc JJ. Wala lang siya ni Tingo. Oh, tingog na. Na, di ka po siya matingog. Sao man ni Ron. Di, maging siya matingog. Ako na lang. Lumaayong hapon. Ado na tayo gibating kaguol kalipay. Hello? Hello?
1: Yes.
0: Ay ka na.
1: Yes, hello.
0: Nga naman eh. Ginawa sa gas... Ano? Ginawa ha, kid. Ubaan mo sa tanim mo eh. Kumusta naman ang hapon na ito din ha?
1: Okay ra kayo, Jarvin.
0: Ah, ako na malipayon ko nga okay ra ka. Dapat okay ra gitaan eh, pirami.
1: Malipayon.
0: Ah, ansa-ansa?
1: Malipayon mo yung tibusta eh. Ikaw
0: na saan na, sunod si Mana, wa naman ko. Di na kamalipayon, ani.
1: Sige lang, pero magpadayon na yung hapon at magpabilin na yung hapon
0: ka na. Oy, nato ka. At ika ay sad makaago ang kanahan. Oh, basta pag ago-ago, lagi na siya dahil wala kita siya mo dili. Anyway, kumusta naman ang imong hapon aside nga okay ra ka? Usa man ulan diha, init unsa man?
1: Init.
0: Init din ha?
1: Sama sa wapo sa init.
0: Ala, tuloy kaluan. Bisa ba niya, uy? Upaan sa tao, uy? Sige, termakay niya kung batang og puson karon ay. Balo lang taon. Gani. Lami kay up. As in karong gibati, gunakuno, lami kay mangulata. Sa kasakit sa kong batang og puson. Di na nako masabtan na kong gimati. Lami, nakaipanuok. Ano ba? Patuok ka ko, bi? Kimurag katuo. Katukaan na lang ko dito. Ay pa ato. Sa may matambag ni mo sa itong letter sender, eh, medyo ka nang kuan. Daba ni atong topic karon ay gano'ng medyo. Gool, biasag ko. Ha?
1: Gool, ito na yun ba na? Ito ko sa lahat. Laki ba lang na? Sige lang, isugo nga.
0: Mao.
1: Patay mo.
0: Mao. Ano pud bitaw? Ano pud bit? Sa pud ni iyang asawa. Isapot mo ko itlang kadali lang isapot.
2: Ay.
0: Sa naman ta ni oi. Pirmi na lang ko sa
1: O ang pagkuan ng lahat ng mga bigay sa SD. Ang pagkuan ng mga bigay sa imbana. Mga ramuna. Pero dili lang kaya ng
0: kaya nang murag wala di wala respeto na lahi po na siya. Di ba?
1: O kanang wala na kay respeto ang pagkaan
0: na mo. Correct.
1: Pero kay totoo pa, o gusto niya sa glass ay subuon, yun ang wala na sa kitabang eh.
0: Puya bitang.
1: Bita na ako rin. Kaya yung kinigunong sa iyong asawa sa patagma to surat lagi. Kaya nabuhat siyang ba na natinisip ang ulo. Huwag ko
0: rin kung
1: saksak na yun.
0: Na. Ayan, uy. Karo pa ko kita sa kong nawong. Wait lang, distract ko sa kasi. Karo sino kay kong agtang?
2: Ay!
0: Ano ni?
1: Oily na ka.
0: Ha?
1: Oily na ka, Jersey.
0: Wala, actually, dili oily akong nawong kay because inside ko sa aircon. So, And sino ra yung kaisya eh? Mura ko magtanaw ko sa akong camera. Makita ba ko? Eh, nagtanaw ba karon sa camera ay sa live?
1: Oo, nakita ko sa live video.
0: O, di ba? Sino ka?
1: Ay, nag-iit na
0: mukhaan. Diba? Nag-uol ko kay murag tagalihok na kuno kay mo. Mo-reflect ang among suga. Ay! No, in man anyway. Oo. Karon na. Osa, i-emphasize gani ang imong kuan. Gusto ipaabot nga mensahe nga to sa ato ang letter sender.
1: First of all, itabo na muna. Mukha di ang siguro para makuha na rin yung sabot ko na umuha din doon. Ito at yung mga ito dito sa banan dito sa panig department na ako makuha ng mga atas tapos ito kung nga nung ako dito.
0: Naputol-putol man kag, so bayon ta karon. Oo, putol-putol ka. Saan naman ka, oy?
1: Kaya na, okay na?
0: O ka na, sumpayan, pi. Sige. Sige, ipadayon ang imo mga pulong.
1: Kwan, ma, kung ngayon ba, dapat ang pa, i-addo na lang siya dito sa pagpunod at kung mapatay siya ba, na may isang pagkaibo sa iyong pagpunod sa iyong pagpunod. Tapos para makatagan o pulos yun, hindi kayo naman yun. Patutuan ko ba rin yung ibahin ng Juan. Kaya kung mga kung nakasa mga kapitaguan mo, nabuhat siya ba? Mayan ng malimakit ng mga ito sa nagpagpunod. Kung magpagpunod mo, kung wala ka nag kung ano yung bala nga nga ito, hindi ko nga nga ito. Kung saka lang lagi mong kwatin, kadaan nyo na yung mga hindi mo makakakuan ka rito pakay sa patay mo. Ano lang yung siguro yung buhati?
0: Ano lang dahil, naminaw ka dahil? Mora gid dahil to dahil. Salamat Marvin ha.
1: Kaya kuan mo ko di GIC. Ang sabi? Kaya kuan mo ko di GIC. Tabo naman.
0: Bitaw sa. Di naman. Di naman ako ay. Di naman nakapungay. Ay na naman na. Bisag unsa ako.
1: Bayo ito mapatuyan ba ng sakala?
0: Ito ay na-distract ko eh. Gili-li ko gwapong tao. Gili-li ko ni... Ang may gwapong tao ni Angie, si Greggy Magdadar. Si Riniel. Ay, parigards na kang Riniel. Oo, di mag-uol. Kay Ugma, ay, sa Lunes, padunggon ta ka sa iyang lamig, kaayong ago. Karong manggod kay medyo pagaw-pagaw siya. Ay, na, medyo ka na. Oh. Yan, ana man siya nga. Pag magpadungog siya sa radyo, karong niya, pagaw-pagaw, basig maalaan siya nga lucky ba? Ay, na. So, first, muli-ilik na ito. Ibta na lang ni tanan ni Dick JJ, uy, muli-ilik man si Greggy, uy. Lagot, trabak ko, anang. Di, sorry ka, ayo Marvin. Uy, na-distract ko, Marvin. Kadali lang. Na, mohongong man ka dayon. Mo lagi. Wagi tayo tarong istorya. Bita, Marvin, ay. Salamat kay Marvin, ha. O sa pagitay mo iingon gani, Marvin?
1: Makakala ko ba?
0: Oo.
1: Lucky dito si Rainier, eh.
0: Aha?
1: Lucky dito.
0: Babay to, oy! Ladok JJ, babay, di ba? Babay. Nagpabuikat ra, oy! Ay, pabuikat ra to, oy! Gusto mo na, Ron, pabuikat. Ha?
1: Lucky ang kating mo.
0: Pwede, ala, pagaw-pagaw ra, man. Pagaw-pagaw ra. Pwede man taong ka, oy. Dili, anak, man yun. Anak gud na dong kana magpagaw-pagaw usay usay magud hago magud ang akong amigo uy hago kay na sa gud kay ko ang gud na siya kana apil gud na siya sa Kabkaban Festival Permi okay ang ko ang gud na niya Permi gud kay himaya og pagmaya magud na siya Permi gud siya ingong lalaki, uy, kababay ato kung amiga. Sige lang, ugma, ato siyang pangutan on. Ani nalaay sa Lunes. tawa ganya pangutan ang siya personal. Ha?
2: Okay, did you ask him
0: about that? Kanak, ni gamay sa diyang tingog. Salamat kaayo, Marvin, all the way from Davao City. Life is here. Katropa mo, ha? Exciting! Exciting! Nasayang kang agu ni Marvin, Doc DJ, kay bisan pa magkapila siya mo agu, diya, putol-putol mang yun. Oo, papasignal mo daan, mga palangking. Oo, ano siya? Pwede ba rin basahon? Yun ako basahon ni makasapataan eh. Ayan, open na itong linya ha. Nara sa screen ang atong phone number 0995-994. Dahil na ito ang number karon di ay sorry. 0928-5508-727. Hello, may hapon kinsanito, bag.
3: Yes, maganda. Oo, ikaw-upat na ni Kahigayon. Siga na pa rin yung taon eh.
0: Ayan, masaya naman taong ka. Oy, happy tabi akong resign.
3: Ayaw
0: ko, oy. Ay, dili, oy. Dili ni joke. Parang nag-inpahibaw rako, oy, kapag di umang kuratan sanod mga simana ba. Anak.
3: Agabuyag.
0: Sayang kayo, no? Manunggan na ba ko tibok Visayas Mindanao unta niya? Nang nung kumadunggan ninyo sunod simana. Ay, sunod-sunod pa si Mana.
3: Alina.
0: Ha?
3: Galit kang diyan na mo, Alina.
0: Galit ka

0: kamugan ng laway mo. Kalit kang Nivea. Ay, papa ko na human, musapaw yun ka. Pita niya. Bitaw ay. Wait lang, kamurag. Wait lang, putol-putol ang signal sa akong higala nga taga Jensen. Oo.
1: Kana.
0: Oo, kana. Igsuon ni kano. Sige daw.
1: Ito ba, kay Tumubiya, sir? Di nagsipot ako magsay mong...
0: Anak-anak, giyod, kay... Di naman pong kukatingog sa radyo, anak. Wala na, Jud, ay. Di nagsipot ako maklay, no? Ang imong tingog nagsamot ka putol-putol. Ano naman yun, eh? Wala na, giyod. Wala na. Di na gyud maklaro. Wala na Doc JJ, di gyud siya maklaro. Bisan unsaon nako, di na gyud siya maklaro. Ana, saon man yun eh. Istorya na lang ta sunod semana. Wala na eh, baysa kadali eh, kaya di gito ka maklaro. Tay mahimo Arna. Alas 2:26 na sa kahapunon ka tropa. Ako sigurong hatagan og panahon og oras. Adunay tay tawag Doc JJ. Adaw na sige adi sa natin ang advertisement. Ay. Oh, hello my hapon. Kinsa ni?
1: Kana. Kumusta
0: ang
1: signal?
0: Oh, kana. Okay, pagamay. Oh, dito. So, ano lang imong tambag? Kaya aron dito malangan. Ani, bawa na po niya mong signal. Maglisod na po ta. Go! Ay!
1: Gani, kung ako pa niya, no, nga nung di man siya mabalik sa yung gigikanan o atubago ng mga tao. Kay, ang problema mong good, hindi mong good angay daganan, ano, DGRC.
0: Mm-hmm.
1: Kinoon, angay kining atubago ko, unsa man ang masulti sa mga tao, batok niya din, iya kanyang dawatan. Kay, dalitaran man yung atong kalibutan, oh. Sira mong giyap mo may nakasa.
0: 2,000.
1: Tungod niya, nakapatay ang iyang banat. Tungod sa... paglaban kanya.
0: Ayan.
1: Harapin mo kung ano man ang sasabihin ng mga tao.
0: Totoo yan.
1: Tatakas na. Huwag mong tatakas na ang problema na ikaw mismo ang gumawa.
0: Ayun. Harapin mo! Ay, sorry. Carried away ako. Ayan. Atubangan. Monay kay Ingon, mangun siya din hinga. Huwag man... piminti man siya gadangup sa labang mga kagagahom. Apan karon man good daw. Kanang, gusto niya kanang solusyon. Ngayon siya solusyon. Apan? Ang problema ang nagbisa tagaan na itong solusyon kundi siya mutuman. So, wala pa, minaw day! Mao na ang solusyon. At tubanga ang nahitabo, ayaw dagani. Mao na, Elena. Huwag yung kay signal sa iya hanga side mo na maglasod yung kuog ka ng kuan sa tsaka. Bilang anak, ragin ng dagat sa panahon, ragin ka ba? Anak, diri si Nella Carbon Tanupan, good PM DJ Reyna Chinita, guapa, perming naminaw. Tagsan na lang mo, comment DJ RC. Shoutout ko sa akong igagaw, Tita Sigora, nga naminaw ming duha sa imong programa, X-Rated. Thanks sa pagbasa, DJ, from Cortes, Bohol. Good PM DJ ni anapod ko ni balik. Pa-shoutout lang ko taga Dimiao Bohol, may pagpaminaw. Ayan, daghang gitag ti paminawan di asa Bohol, no. Asa namang taga Jensen? Asa namang taga Mati? Wala yung kay madungog. Good noon DJ, greet ko sa akong Papa Isoy ug sa akong Mama Sebia ug sa akong mga igsuon si Benji and Day Maria ug Lorna Maria Glenda ug sa akong uyuan nga gwapo Shano Bayarkal ug sa iyang asawa nga Charlene Bayarkal. Ayan, Bayarkal family, shoutout sa inyo ha. Magpagpaminaw, magdaghang salamat sa pagpaminaw usab. Ayan. Deva, lahatin na natin yan para wala nang, ano, wala nang maewan. Hello, DJ Maayong, ano siya? Hello, Visayas! Doc JJ, mustang pamitay, pamitay tadiha. Sa may mga connection ni Al Gabri? O sa may mga, o sa may mga pamitay ninyo? Pamilaw. Ano na may law nga kagahapon, ani ba? Wala guro ni mo gi-reply ani Doc JJ kani agi naman sa akong live. Oo, ay lodi be kay nako ni. Hello si inyo adi ha ka tropa Alexander Omaki Algabrel Algabrel Senior. Abi pero ako junior ni. Ang senior na dai ni di ay. Ime pamamina sa inyo ha din na. Hello sa inyo ha. Maayang hapon DJ Chinita. Mutambag ko sa maong sulat. Ang nahitabo niya karon kay aron pud siya makamata. Kasi kay tinuod minyo na siya pa na iyang paglihok sa balay murag walay bana. Dapat maabot na ang bana, trabaho human pud unta. Ang trabahoon maong tungod niya, nakakita iyang bana og away ka na. Og pag-usab na day kay imong lihog pang binata. Di pa ulahi ang tanan, mag-usab ng kinabong minyo, maura na DJ. Gikan kay Margie Makilang de la Cruz, Randy San Artiaga Santises, mayong pagpaminaw kang Jorex, Montalban, gikan ni Randy Artiaga. Hello sa inyo ha, mayong pagpaminaw po din ha. Oo, thank you so much. Hinaot ko nga naka mo sa mayong paglawas o kapiskay, kung unsa may gipangbati niyo karong ala. Kanya ay man tagi pang bati din hindi masa may balaan kung sa inyong ipang bati pindi na gid na gyud. Adun na tay color sa bikas linya din na ko dugayon kay malangay ta pila ra may dagan sa istorya di man imakanta. Hello mang hapon,
2: long time no hear, DJ Ate.
0: Ay ano nangyayari sa inyo, bigla kayong nawawala? Hello.
2: Naramagat ko na paminaro.
0: Ay. Sige. Anong, dinanako nila ngayon, unsa may matambag ni mo sa atong letter sender?
2: Sama sa gimungon niya, itong cooler na winter. At bangon din yung buwang kamatura.
0: Ayan.
2: Kay, ang kwan ng good, ang mga kalusapos na kinabuhi, may ginaingon nga, kung dili ka patinawon o mga kasakitan, niligid ka mahigmat sa kamaturan, di ba?
0: Mm-hmm.
2: So, dapat ang imong buhaton karon, hindi pa man ulang higit ang salam.
0: Mm-hmm.
2: Kinangan yun nga, hindi itong ginawang imong kagalingan sa pagbalik sa pagkal sa itong buhay nga Diyos, no?
0: Ayan.
2: Kaysa matang problema mo sa itong kinabuhi, magkot, doon na ginay kasasaran, may solusyon din na. Hindi man po siguro hatagan sa problema nga dili na ito madaog, no?
0: Mm-hmm. Tinuod.
2: Nabaw na nga dili. Dili po na siguro hatagan sa cross nga itong pagkapasano nga dili na ito madaog.
0: Mm-hmm.
2: Mauna nga kung kamog yun ang kita ganagin sa sagot sa timong bana.
0: Kamog yun?
2: Mintras buhay, kamang yun. Kamang duha. Kung kamo, kamog yun.
0: Mm-hmm. Mao. Kung kayo, kayo talaga. Ganun ba? Diba?
2: Kapag ito na ho, na kapagal sa gito yun, na mag-abot mo pag-usap ang inyong mga dalan, kung nun sa man ang imong kanyan to, dapat maluho na din yung ito.
0: Mm-hmm. Di nang tama usap, anak.
2: Oo. Okay, ang tao mong good, DJ RC, kung gusto niya, kung gusto mo din niya nga mag-uho niya, niya kapagaling,
0: magbag-o siya.
2: Anong, mabag-o gina siya. Kaya itagaan mong ngayon pangunang-una sa itong buhay ng Diyos. Itagaan na kasing-kasing ang makamaong maluoy. Kung labo na itagaan po at pangutok na makamaong mauna-una, pero na may dapat at yung bato.
0: Mm-hmm. Tayo na. Salamat ka, ayu ka, tropang James. Thank you so much.
2: Kumusta rin mo? Kumusta rin mong tarang ng mga katupang karon?
0: Okay rako. Ako, happy na mo resign.
2: Seryoso ka?
0: Yes po. Oo, mga hatay kong mensahe daan ninyo. pahibalo ko sa mga katropa nato dinhi nga umaabot nga mga adlaw aron way matingala og way mingo nga asa na si DJ aron dili matagbog tinubag niya ako mga kaubanan dinhi. Pahibaw ko ninyo. Okay. Pero di mag-all ang programang X-Rated. Magpabili na siya mo nang atangin ninyo kung kinsa nasab ang sunod nga inyong madunggan nga magsaba-saba sa kahaponoy. Diba?
2: Diyerte.
0: Hmm.
2: Kung hawa ka naman gayon mo sa imong restaurant, imong gikunan nga programa, Ihihog lang ko at may Merte Puente Negra para magkakunta ka na lang yapon
0: ta. Oh, ay, di mag-all kayo na. Magyapon na akong page. Magpabili na siya. Suporta ilang yapon ko nyo sa ako ang mga future endeavor. Oo. Sa gunso okay. Ng ako mga updates, check lang nyo akong Facebook page nga DJ Reyna Chinita.
2: Amalang yapon doon.
0: Yes. So, makita na yapon ko ninyo. Basi mag-live ragi yapon ko. Kung wak mo na pull in.
2: Ay, naraman na. Kanang... Basta maayos kayo nga makihanubilo sa imong mga listeners. Personal, kami nga imong mga tiktok yun ako. Hindi ginagili kaya ng bumata, hindi may tumang kami nga yun.
0: Sige lang, lubos-lubos na ako kani mga si Manaha nga ihatag na ko akong all-out energy! Dagang salamat po kayo sa pag-uban-uban ako. Dako kayo na akong pasalamat sa itong mga tigpaminawan. Labi na sa imo, katropang James. Sa pag-always good nga magtawag din he. O bisa pa man usay nga, makabisi kita sa mga, kanya-kanyang kinabuhi. Pero sa pag-appeal ninyo o ganang paghatag og mga advices sa itong mga, tiga padalas ilang suwat-sugilanon din he. Mga problema nga man tatay labot in taon. O, diba? Problema tag-appeal. Oo.
2: Wala na, magina.
0: Muna ni undang na lang dyan ko ang trabaho, ani, kaya pa nasulbad akong problema, nasulbad na sa uban. Muna, dako ko pa yung salamat. Ayan.
2: Muna, good luck sa imong mga plano sa umabot.
0: Ayan. Supportahin niya ko ninyo, kaya medyo dako-dako ni. Ayan. Tangin ninyo, ha.
2: Tangin mo, mag-auban ka rin
0: mo kanunay. Mag-auban po ka rin mo kanunay. Diba? Salamat kay... Uy, wala kayo lang ibiling kay Elena. Nato siya, natubag ba niyo ang pangutanan niya? Ano ba siya diri nga? So, ito yung giingon nga. Usa dayang...
2: Muso na lang po na ako, nag-happy tara ba?
0: Oo, usa may maingon ni mo, anong part nga niingon siya nga. Nagbalik-balik daw sa iyang una-una ang kahasul. Di naman daw siya tag doon sa iyang ban na. Usa dayang buhaton para mapasaylo.
2: Siyempre, mga hindi nagpasaylo. Mura mo ganibugtong na itong mabuhan.
0: Yeah, di ba na maminaw pa iyang bana karon?
2: Oh, hindi lang po niya pugtun po. Hinahinayon lang po niya po.
0: Bitaw sa...
2: Kung sincere mo ganay ka nga magbago kasi mong kagaling mo, sako lang hindi ka ingon pa, padayo na na. Kaya, sa matag plano ni mo, kung sa mani mo mga plano si mong kinabuhi, iupan ginato ang atong buhay na Diyos. Pangayag ka, asahin sa atong buhay na Diyos, kung nung sama ng angin mo ito, mga ikanyagdahid, kung nung sama na dapat mong pagayimuon.
0: Mm-hmm.
2: Kaya, kanunay ka mag-aampo niya, nabili niya yung sitwasyon ni mo karoon, na angin mong bana, hindi ka putagarin mo. O po na itakos ni mong unang naon. Kaya, dili gina yung maayo, kaya magpalabita sa atong pagulingan. No?
0: Mm-hmm. Husto. Husto corrected by. Daghang salamat ka, tropang James. All the... Oh yes, go ahead. Go ahead.
2: Ikamusta na lang ko sa tanang mga katrupa nga nagpaginaw karon.
0: Yes.
2: Hindi sa si Mindanao nang hinawat ko nga di na mo matingala kung nga nung tagsara ko niyo madunggan. Pumunta na sa mga dimoton nga angay gina sa pagbuhaton dito. Tama good po ni mo dito yung RC, di ba?
0: Yes. Thank you so much. Thank you so much, katropang James. Daka, naghagpunit tinulahon di ah.
3: Ay,
0: oh, katropa mo!
2: Exciting!
0: Lakang kayo tinulahunan dito sa ilaha, oh. Mas kalami ano, eh. Alas 2:38 niya sa kahapunan ka, tropa. Oh, na any request, mag-isa ka kanta din, he, oh. Ano siya? Pwede ba daw kumuplay og hail? Oh, sige, magtugtog tag hail. Pangitaon sa nako ni, okay. Ala, paborito na ko ni nga kanta. Sige, before kumuhatag sa ako ang personal nga komento ni ining atong letter sender, here's one song for you guys. Para sa inyo ni mga katropa, ha?

0: Oy, master, oyo sa malkap. Laroho na to ni ha. Ningon man kuno ka nga naungkog unggoy.
1: Dilik, apoy. Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol o ubag sa akong likod. Daghan ang doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, gitumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag ka buwan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas mga higala ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic o anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom o Santon Plus Gold para makabaton o maayong panglawas o para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus o mga bakterya o mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta o Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: The Secret of Health.
5: Tangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan

0: Bisa ng Santong Plus Gold. Mapipili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santong Plus Gold o Santong Vitamin C.
1: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mo pakusog sa imong resistensya. Santong Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santong Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santong Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santong Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
3: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santong Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
5: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santong Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Ang Santong Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
7: Katropa Caravan.
6: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!

0: 568.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook.

0: Facebook page at DMs Rent a Car Tagum. DMs Rent a Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Bush abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Batogod tawon, maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: Oras makatropa sa XFM Davao Region. Alas 2:59 na bay.
1: Express Balita. Express Balita.

0: 这个是你吗 ？Soft or hard？
1: 不是那个 hard， 你 soft， 你 soft soft 版个的。
0: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Hindi nga, hindi mo gabitawag rin, sir, nga ka ng paghilot. Swedish or shatsu?
1: Kung lang ako, aday ka ng, pwede ba ka ng Bombay style na ako, aday? Bombay style.
0: So, ano Bombay style, sir?
1: Kana kung 12 months to pay?
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ang buto rin mo, gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay man ako ni.
3: Ahay, ang buto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Pag inaw mo Premium D3, ragira na kapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragoy kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapanong naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
8: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
16: Mga katrupa, exciting!
17: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Cool Mamino Ka sa XFM.
1: Hoy, parle, pagod. Akuratira ko ni mong kumpare nga. Nakay gusto niya. Charot.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya, wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
5: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibani gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
5: The Secret of Health, Santon plus Coffee Mix.
6: Ako dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalagas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalagas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
8: The Secret of Health.
4: Sa mga hilig mag-inom og kape, pili a mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nga hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas

0: sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangosteen, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klase ng mga sakit.
1: The secret of health.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: 6-8.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Boss, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
3: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato gold town. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Uy, kinsa maning sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
6: Asa day ka?
2: Ay, napakudris merkado. Ano man?
6: Mga motor. Kiparter.
2: Nikin siya.
6: Alangan kinsa pa. Si Lula.
2: Okay. Daan ko palagi. Okay. Ay.
7: Exciting!

0: Trupa, exciting!
1: Cool Mamino Ka sa XFM.
2: Saud na! Lagan kayo ko! Nag-asaro ko wabot ko! Oh! Ika Smarty City? Ato sa Tagum City! O gini sa Turel! Ha! Sukad nga na Mino Kos X! Di na ko lagan!
3: Ayo, ayo! Patuloy rin wag kailang lang di ay! Kaya katago-tago kasi mong utang. Yari di mong utang, oy! Ako sa kong tagon, dugay na kong kayo ni last year pa.
2: Di balik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting!
0: Exciting!

0: acum mă mină ca să XFM.
1: Oi, magie, cum o ca o înganeta? O să pus apa, pot? Dile la gădrițune moctolon? Exciting!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang katikati.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one
6: sa presyo.

0: C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna! Pagi kayo, yap! So, kan ka naminaw kong XFM? Kwartahan ako!
3: Wow!
2: Napagi kayo, yap! Lison po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo niya. Masuman mo niya. 150 lang o init pa. E, pahit na kayo. Suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Nagrabi kayo. Napilato-lato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
4: Mga katrupa, exciting!
5: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: yung mata agad, apulan jud kayo ka.
1: So, oy?
0: Layas dire kung di ka masugo.
1: Usa?
0: Unsa ka garon? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
1: Okay, friend. Bye-bye.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
5: Ako si Don, isa ka maestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive

0: Lima ka tuig na ko pag-wilder. Medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og Antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-Antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
2: The Secret of Health.
1: Zafon Plus Coffee Mix User.
4: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungda niini. Sa kadagang kape nga ako natilawa, Zafon Plus Coffee Mix radyod ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, hantun karo, wala na ko gakiang kia. Archie D.I.N. Tagapanabo, office worker.
1: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zafon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.

0: 407-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent a Car Tagum. DMs Rent a Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
4: Mga katropa at tangi ang XFM Whitewage Clinic Katropa Caravan.
5: Katropa Caravan.
4: Karong July 26, Adlaw Domingo, sa ala una sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
6: Urak?
7: Oh, kapitan!
6: Unsay English sa langaw?
7: Fly!
6: Ah, ang English sa kahoy?
7: Wood!
6: Unya, kung mutong-tong ang langaw sa kahoy, usa may English ana?
7: Idi, plywood!
6: Hehehe!

0: Katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna, lagan kayo ko! Nag-asa rin ko wabot ko! Oh! Ika Smarty City, ato sa Tagum City, o kini sa Turel! Sukan nga namin ng Kos X, di na ko lagan!
3: Ayo, ayo! Pati rin, wag kayo lang-lang di ay! Kaya tago-tago kasi mong utang. Biyari ito yung mong utang, oy! Ako sa kukagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
2: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting!

0: kapitan.
1: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
0: Cool.
1: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
0: Adik. Exciting. Exciting.
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Unsay padulngan na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
3: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan lang pamatik sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Pag inom mo Premium D3, ragira nakapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan na energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
8: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at

0: Il est là, banane à FCCTV.
1: Exciting!
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ang boto rin mo, gahi kagyog o. Pero sige, tanahonan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
3: Ahay, ang boto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3, regyud na kapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag oi kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kapukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
11: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
8: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Celzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at pre-